0: 087-0051-333. Na, ya, palo shansha, you see, akona oyo oyo, rishile, ibolana mani kusikela kwenu. Atare ya simu ingi sete ya miku mikwati.
1: Aushe ni ubulana Elias Andres Andamela Amara kweni.
0: Ishona baba Elias, unga ngena makeni?
1: Makale hii makari kota finemi, makatwa. Nikarapisa kanyana mazi. Loko ama jaha. Maranza lava vavasati vavakulu ku tlula vona leswaku ma vona nchumu a majaha lawa ma vona leswaku a vamambana lavaya va ni minchumu leyi vona majaha lawa va yi dlulaka i nga maparti makhomba va nyikiwa timali por iso a majaha ma zandza vavakulu u nga muti mun'wanyani wa jaha kumbe lombo muta wumu nga yaphela lweyi a hi ntanga ya wena i nkulu Hala miskopitana shanta mati katamboru. Waso wana le. Umutu mwanyana mwa. Kela. Ambi. Ash bomba. Sasa mbisiwa. Mpana. Ja maisonele. Michume ya kuwa inga. Lesperto ya kuwa. Amunu muna. Afane kela kuwa afama. Nitinta ngata ene. Ambilis wangi amori na uchikoje dada. Mazi munu ni muna fanekeli wakua. Afamba niti ntangata ene. Niti tijinana kaya. Kanumamu lomusa asinzi santa kilani ngena. Na haji sela wangu wanyana watanipuna. Kama kali wakono wakupana novele watakangena. Na wakupana kibuzini makuamu. Kanumamu.
0: Ishona itangelile. Bye bye. Ele ka 2 horas de tletekela 7 minutos, chekare mo ingiseto ko rantsa ka hekola mabolo ku sukela le no studio. Kuna mwana mo ingiseto ka letsonga oyo oyo ri shile e bulana man. Mo ingiseto ka letsonga allo avusheni.
2: Na kutwa ni.
0: Aha, e bulana man ku sukela kwini ngena makeni.
2: Una Philippine novela ka hisa.
0: E shona ba novela ngena makeni.
2: Mina nda swivula hi ndlela leyi hi parte ya vapfana lava rhandzaku a lavo vo tlakuka yi nga vakulu ka vona halano ni swi vona hi nge a va helelanga kahlekahle ka vutomi ka vona hi lana ka ku a vamumani lavayani va rhandzaku vana lavayani a vapfana lava hi ku tala ka vona lava ni va vonaku mina haleno va kumeka loko va rhandzana ni tintanga letiya ta tikulu ka vona va kumeka vona na vatsontswi wa ngati va kumeka na wa wondza hikuva tintanga letiyani a ya ha li ntanga ta tinene ka vona letiya tikulu hi ntamu swinene se a swi nga na razan'we hi ntamu kahlekahle ka vona ku va nga endla minchumu ya ku fana ni yoleyo kasi a va vakulu va bava lava rhandzanaku ni switombani leswiya na vona i ku xolola a swintombani leswiyani hi ku saka swintombani leswiyani a ti dadi ta vona na tlhelela ndzhaku futhi va vapfana lava ku rhandzana ni vanhu vavakulu hi ku gamu ka vona futhi a va nga ta gama va ha xi lavele xitombani hi ku saka loko va kumana ni xitombani xa sayizi ya vona a va ha swi twi swa ku va famba ni wasati va tolove tintanga to tiya ni ta vona ta tikulu hi ntamu swinene ni ta swi veka ni gama kolano khani mambo
0: hi swona hi tlangelile bye bye muyingiseti u nga swi kota ku hlengela na wena vuna u tirhisa nhlayo ya 087-0051-333 ku na muyingiseti ka letsonga oyo oyo ri xile bulana mani ku sukela kwini

0: rhandza madala wa mhombo wa wanuna leswaku na mimovha na ni timali na ni hinkwaswo se loko a fika lahaya a nga ha tirhi chumu i to fika ni ku dya ni ku hlayiseka so maja a swi bindzuli chumu swilo sweswo ku lahaya a va tirhangi chumu ne n'wana a nga na n'wana lahaya a swi tivi khwatso swa ku loko a hi mufana a ya rhandza madala wa munhova u helela hi nkama
1: a yini a heleliwa hi nkama
0: a ku na lexi nga ta enceka u kama wun'wani munhu luya hi mi kuma se i na ni vana va yena lava tirhaka va tlhela va sapota madala luya ya ya chikala a tshama i ta kuma n'wana laha a nga ta kuma ni n'wana la a mifana loyi lahlekile a lexakala ka wona li nga ta gama likulini
1: hi swona
0: se mani wona ku a vafana va tsika wulolo a vanhanyana va tsika wulolo
1: hi swona
0: va zama tindlela ta ku loko a hi mufana a teka nhanyana va tirha swa vona va kuma michumu ya vona ya nyuwani va kula na yona loko a hi nhanyana a tekwa hi mujaha wa mutsongo na yena va kula swin'we va tirha michumu ya mahlweni va kula na yona swi ve swa vona a vafana va nga rhandzi swa mahala ni vanhwanyana va nga rhandzi swa mahala
1: hi swona
0: tani mamba ma
1: hi khensile muyingiseti bye bye
0: tani mamba
1: hi le ka 2 hours xi tlhetekela 17 minutos 87 00 51 333 ku na muyingiseti ka liqunga hoyo hoyo ri xile hi bula na mani kusukela kwini muyingiseti ka liqunga allo
2: allo
1: avuxeni hi bula na mani hello
2: hello
1: hi bula na mani
2: Julie Ndimandi 2013
1: hi swona va Ndimandi nghena makeni
2: heyi aleyo mhaka yikulu ngopfu manje a yikulu hileswaku a tintanga leti a titsongo leti na tona a tintanga ta vona a ti va lavi loko swa yantswa ti ya rhandza lava vakulu hi ku ni vona vavasati lava vatsongo lava so a va ha lavi vukati wa swi vona mama
1: lava vatsongo na vona a va ha lavi vukati
2: a va lavi vukati vo lava ku tlanga ni va ni vafana wa hi vona mhaka leyi nga kona loko va tsutsuma va ka lava vakulu lava vakulu swa yantswa hi ku a wu kati vali lava van'wanyana vo li pfumala mamani
1: hi
2: ku a swi sizi nchumu wa teka xin'wanani xi vuya la kaya xi ta ta ku hlupha lexi u ngo yi ntanga wehe ko xi vuyela ku ta ku hlupha
1: hi swona hi khensile
2: ani mambo mama
1: bye bye
2: ani mambo
1: hi na 2 hours xi tlhetekela 19 minutes a tlhela hi tsundzuxa ka muyingiseti nhlayo leyi u nga yi kumaka a yona i 087 00 51 333 kasi a nhlokomhaka namuntlha hi vulavula kunene hi majaha kumbe vafana lava va tipetaka ni vavasati va tintombi kasi va tintanga ta ku tlakuka ngopfu swinene ku tlula tintanga ta vona hi bula nakona mayelano ni tindot leti ti tshikaka a tintanga ta tona ti va ti lava ku tipeta ni swinhanyatani ku na muyingiseti ka liqunga oyo oyo ri xile muyingiseti bula na mani kusukela kwini le tshwenye mukele lequnga la muyingiseti aleno kambe hi ta va hi ta misisa hi siya nhlaya hina 87 00 51 333 muyingiseti ka liqunga hoyo hoyo ri xile bula na mani kusukela kwini
3: vulavula na Mathavela va Musumbunuko
1: hi swona nghena makeni
3: antiselemo mana a tolo a ku ni nyawu
1: Mhm.
3: Atolo a efundisiwa swa ukumi wa nkulu kumbe wa ntsongo.
1: Kambe nyamuntlha ka masiku a swa ha ri kona.
3: Na kan'we nyana ha boya. Ntsongo ku loko u fambelana ni wa nkulu ta twa ta huma wu enhlaneni. Ndhawu a nga lavi leswaku la ku tiva swa ku nhlana nyika wu ya ta njhani a nga swi swa ku hlayelexi a nga vutisa wu yimisela. Nyami tshamana na mulo ko mbindi sa ku wa kamo siku tengu kuma kamo ku ya kai tengu anga hapuni anga hapa anga hapuni na kamo wa uya wa ku ya kai a shikolo ele isu va dhonisa ka sisi ndenyani va ta hlula va vona mchuma ku yo matimfoni ku zambu na mengana vona nyamusi so va tikilitela matimfoni ya vona mchuma ke ne anga yini ne nga fihlelwa yone malungu yanyo atubule yanyo muthi kombisa mshunya ka yilahla yilahla bana ba hini efona wa shona uyo akhela sika ngikade sawu la ku chanda sawu lo sokani male anga na male ashona le ukala bana ba hina vanga yonga yifiti mina uyena vadzana
1: Se inaka ati ndoda leti ti lavana kani swinhanyatani ko na tona i vatswali se hi ta ku ati yingisanga milayo swi kuma heka yini
3: ti fivi milayo ku sabotara ku kanga switisa van'wana luya a fambelaka na yena swa fana ni n'wana wa yena a va n'wi fana na yena va nsata a munavelaka ku a fambelana i mamani wa yena swa ha ri kona nkaana xihlonipi mamani
1: Magatimali. Hi swona a li thwenye mukeleli qunga lava mathavele kambe a siyile a mavonela yakwe lawa kunene ma vonaka swa ku i ya nkoka ngopfu swinene hi ta misisa muyingiseti wa ku rhandzeka hi siya nhlayo 087-0051-333 xikuna muyingiseti ka liqunga hoyohoyo muyingiseti ri xiyile hi bola na mani kusukela kwini lethwenya mukele liqunga la muyingiseti haleno kambe tatamisisa hi rhamba muyingiseti leswaku a nga swi kota ku nghenelela ka mabulu ya hina haleno nkarhi kunene hi bulisana mayelano ni leswi swi vonekaka ka masiku lawa ya ungamesa vanhu a va ha fambelani ni va tintanga ta vona hi nga va hi tlhelo la rhambu la xinuna hi nga va hi tlhelo la rhambu la xisati kasi ku endleka yini nga hi pfuna muyingiseti wa ku rhandzeka a ku ehleketa mayelano ni mhaka leyi xana ke hi la ku tiva a xivangelo xa leswi endleke ku va a leswi a nga le matshamela tolo ma cincile nyamuntlha se hi vona swin'wana namuntlha hi vona majaha lawa ma tipetaka ni vamamani kumbe vakokwani hi vona vakokwani lava tipetaka ni tintombi hoyo hoyo muyingiseti bula na mani kusukela kwini Awu peleni bola na mani? Lingwane liqunga kunene la muyingiseti le le thwenye mukeke. Kambe kuna mungwane hoyo hoyo muyingiseti bola na mani kusukela kwini? Hallo.
4: Ngau bola na tanyero wa
1: lekati. Itshona nga swikoto ngena makeni.
4: Na mamana ni nghena makeni mini jove loko ni twa a leswi swi khaleliwaku laha swo ni vavisa buti mini ni ka jove swi kumeka swi ni vavisa hi ku hi ni majoro hi ni vana vatsongo a hi swoni swa koka hi nga naveli a ku tla a ku tshama hi tshamuka hi dade ya kwefu kambe hi dzaheya tshama ni hi dade ya ka kwefuku na vone a va swi koti a ku tinyimisela hi munhu lava va hi dade ya ka kwefu hi swoleswo ke swigamaku hi renca hi tlula hi ya a phandeli hi ya tshama ni vamamani van'wanyani ku loko u tshama u ehleketa xoswi ka nkama leyi nga kona amajove ya mina 25 tal mini 26 amajove ya ma 25 27 ama ji antumwa nawo madya kutlanga mathama iba vanhu a hlayile papayilane aku avana shuphofi avahadzi avukati vodza akuthama ni vana vakuru vatlanga zake ishole shihenta kunini isamba hikula ya thama ni vana vakuru
1: eshona
4: yatela ka tlhelo dza papayi minini kritikara ngopfu swinene ka tlhelo dza papayi loko ni vona papayi ni vona a munhu wa mukulu a ya tshama ni munhu wa mutsongo wa hitadi ya n'wanake okay na yena xikan'we tinga swi tiva swa ku a ni n'wana wa xinuna swi nga ka swi nga munyusisi loko a nga yi vona a n'wingi wake ana a tshami a tlanga ni munhu wa hitadi yake o kambe a vona munghani wake ana a yi tlanga ni n'wingi wake ja swi ya ka zata leswi hi swi vonaku ka misava leyi masiku lawo manje mini na tinyimelela i tlhela ni nyimelela ni seketela ngopfu swinene a majoro ya hi dadi yeru a phazama manje hi nkama wun'wanyani swi ya ka zata nambu hi mini nikulu ni valani masiku tsaku a ni xidombana xi a ni hanya na xiwona se dadi a nga tinyiveleli ku hanya na swona mina ni tinyimisela hi ku ni yaka ni lunghisa vutomi bya vakwakwa masaku na swone xi le ku tlangeni ya xigama xi karhata ngopfu swinene
1: hi swona hi tlangeni
4: hi swona kalimango
1: bye bye eleka 2:27 87 minutes 87 00 51 3232 kuna muyingiseti ka licunga hoyohoyo ri xile bola na mani kusukela kwini ba makwakwa u hi kuma kusukela kwini u ta va u nghena makeni hi swona nghena makeni
5: ya mhaka hi yo okay amaja matsuka malahleka ndo tintombi nkama wonya ekuva loko ja itsuka liya ngena ni munhu omkulu aloko wo swichuko ka kahle u tali kuma swa ku ala ha tisisi iyo ngondo yalo isukile ndhawini eyi a swi kotisa ku yini ku ya hlomela amamana wa yena na yona ntombi u ta yi kuma swa ku vatswala ya ha va tisisi eyi a swi kotisa ku yini ku ya va ni bava wa yena va wa yena nge hi mutisisi munhu a ngqondo yi va yi lahleka kolani se ve va lahlekeliwa loko swi endlisa xileke khalimani
1: hi swona hi khensile hi le ka 2:29 a nhlayo a yi se cinca muyingiseti wa ku rhandzeka hi le ya 87 00 50 yo 3 33 xiku na muyingiseti ka licunga hoyohoyo ri xile bula na mani kusukela kwini muyingiseti ka licunga allo
6: allo
1: avuxeni
6: avuxeni mamani pfuxela wena
1: muri mani vito na mu hi kuma kusukela kwini
6: kuna albino novela bovola xofukuni ra marakwena
1: hi swona nghena makeni ba novela
6: ya mamala a mhaka lowu la ku hi tivula ku tiva swa ku i na i mhaka mune a vakulu wa vanhu va rhandza swivanana swivanana swi rhandza vakulu wa vanhu swoswi hi le ka nkama wa wusiwana loko ku ni wusiwana a vatsongwana lava vasati va lava a ku pfuna a wu tumela vona ka vavanuna lava nga ni mali vavakulu wa vanhu a majaha na wona hikwalaho ka ku va va nga tirhi va ya ka vamamana lava va nga ni ma-conditions vamamana lava loko a kuma jaha a ni xavela leswi lavaka mabyala pahla ni lowu a papayi na yena ka ntombi amunyika leswi a swi lavaka kurikani mali. Kutani u vone hi bedi ya vone a va na makondisonji tanto lava xisati tanto lava xinuna. Ntawu vone va va titlhuveta ka lava vanuna lava van'wanyana va tirhaka ni lava va nga ni makondisonji para va pfuneka vutomi ra vona. A timhaka ta ku tekana hi hlaya ku rhandzana. Vapapayi swi yakile ngatini. Loko loko va kumana na va chilara va famba leswi n'wanyatana leswi. Kutani a swi hela lexi xi kula hikusa xa va le ku tlangisi va tlanga ni makatorvhinga. Ni vona va majaha loko va vona vanghani va rhandza va yi bed ya vona va le va matireko hikusa a lava va rhandzaka va lava ku va daxitarisa mali ku ve vona va hanya denke vamamana lava tixavisalaka mabazara vamamana lava tirhaka va ni hinkwaswo loko a lava jaha a mi kumile mama. Hi leswi swi encekaka leswi ha timhaka ta ku ndza ku tekana va le ku tekana wo la ku tlanga ni makondisoja a kuma leswi a swi lavaka
1: nkarhini wolowuya.
6: Hi swona vapapayi lava vakulukaya va va ni mimovha van'wanyana loko a lava ku peta ntombo wo penta a famba tlanga na ye kumbexana ku famba na ye a paraya bitofu o famba ni wena wa jovha u ta mu veka kwini. Mina mhaka ni yi vona leswo.
1: Hi swona hi khensile ave mamanela ya nkoka ngopfu swinene.
6: Hi swona mama na mina ni swi vonisa leswo leswi swa ku lavutekana swa ku va ta hatla swi ku yinini hayi le swa khale leswo swi chaviwa leswi ya va ringile ta va chavisisa ku yini.
1: Hi swona
6: a ku nga tshwiwi pheni ko khale ni mahuwa ya ma nga humi maxa a hi chava.
1: Hi swona khani mambo hi khensile ngopfu swinene hi vuhlengeli bya wena mpundzu wa ku tala ya mathomo na makateko
6: na wena tirha hombe wa mali
1: inkomu
6: chao chao.
1: Duas horas xi tlhatekela 33 minutos ku na mun'wana muyingiseri ka liqunga hoyo ri xile bulana mani kusukela kwini. Alo muyingiseri. Alo.
7: Alo mama.
1: Hayi kombela ku vonga ehlisa a vhulumi la xikhoma moya xa wena hi kumani ntsena hi foni.
7: Alo mama.
1: Alo.
7: Nakuta mama. Alo.
1: Muyingiseri ehlisa vhulumi la radio. Ehlisa hi entelelo hi kumana ntsena hi foni. Lechomukile lechunga la muyingiseti yena vala ku va hi tamisisa hi tsatsi ana leswaku loko hi li karhi hi chunga haleno loko se hi yamukela lechunga la hi national tshima ku va a vhulumi la radio lomu kumeka ka uri kona li le hansi ngopfu swinene hi yingisana ntsena hi foni kasi ku va mintirho ya hina yi ta fika khwatsi. Hoyo hoyo muyingiseti ri xile bula na mani kusukela kwini?
8: Orasi Mahlangwani ka Matlhemelo ka Matlholo.
1: Hi swona bava Mahlangwani nghena makeni.
8: Nosuwa valuku langusa nkama lwenga ka wona swi ntsa ngopfu ngi xiyena a xi xo xiyena u kuma vona lava tlhongo mezi moyi vanhu va tatana munhu wa ku futhisini ku dalangadana ni ku vona ku lavona ka kuhuma ni xengwe u langusa lava tlhongo loko va tipeta ka swilo swa madyala swa swi kuma ndlela leswi va swi kumaka swikoxana swa vona ku loko wa mulangusa na le mamana va ta kwaki nkulu ngopfu swinene iku ku fula na to tingaki fula na to timali manje ngopfu ka hinkwaswo leswo a ku ni langusa ka byambu lebyi bya xisati hi to timali a langusa ka lwa kanaki wo lava byambu lebyi bya xisati lavatsongo va langusa swa va kombeliwa timali a yini timali a tikona a ku ntwa ta nkama ka kwanga laha kasalwa akumala kaloyani wa nshenga senta wa ninyika nkwaso swichulaka wa trin kama 42 uma fonolo amakulu la uma mega phansi na makuma kuva tlanganile ungani vula bazambutwa xisati amabulo akona wolawo nini kalwa nshenga lifamba ber abo swifambisa xileswo swo abangani vakona a weta nkama la nawe hala vahlaveliwa wa mabyala lawa swi n'wi ta mukuma makaturuzani xava na tikala mabyala ku tirhisa mpimo swinene va cheleliwa ku ku pfuna kasi yeloyi wa tatana va mune lava nayena xa ku yini a ku tima byo sema ku lwipana ni mukuma loyiha ngati yanga ya pfumela lani a nyika loko mabyala to tinyama hinkwaswo ku endlaka ku yini swa ku kwalikeri nkama loyi na mukuma na pfumana ka ya siya mama na vona ene sa sabotage sa ufuta sa kumi ni zwino ja ku khaluta ni famba na hone tela a fambila kwa ku sala yini yini xidzile mavabyi masalaka wa ni kontrola kuna kontrola ti kala matlhomo za kala va ku va vanuna va vanuna lava kwa mi ene swikoti swa mitirho swona sa sabotage sa ufuta ni ku tshama ni zwino swi vona nge hake a tshama eta nkama na ndiko ja ku mona nga zwiku ngwa ndiko kwa kwa kwini wa ku yima na wona tela ndzi wu leyi faka ekhaluta
1: hi swona hi khensile mpundzu wunene
8: kudakwa ngeta
1: heyi hale mhaka kumbe nhloko mhaka muyingiseti wa ku rhandzeka nyamuntlha ya nkoka ngopfu swinene hi ta va hi amukela mun'wana muyingiseti ka leqinga hoyo hoyo rixile bula na mani kusukela kwini
9: aene ni tlhayile ni ku ni ta tlhela ni buya lani lexi ni dyoka ku hlaya xone aka majove hikuva mati va ku tikhoma ma va ni ku va ma tlhangana ni tintangha ta vona na vo vapapayi va tlhangana ni tintangha ta vona va nga landzeleli swin'wana vanana na vona va vatsongo va nga landzeleli lava va vakulu problema hi lebyi ni to beka xifananiso para va swi tiva vana hi ku tali maxi a ku va vana va vatsongo va hanke va heleliwa hi masiku hikuva va nga landzi minawu ya vatsele ya va lava vakulu a yi zetele hi leyi ka vana loko wo teka lampada ya 6 volta wa ligara ka bataria bya 12 volta a lampada yona u tatu ni kombela vana va landza a minawu ya vatsele va landza a minawu leyi hi buraka na hi buha ha yona khale khadimambu
1: swona hi khensile nhlengelo wukulu wa n'wina bava zandamela ha tshemba leswaku loko va hingisa nchumu xi ta tshuka xi cinca loko timbilu ta vona ti rhuma hi le ka 2:00 xi tlhetekela 39 minutes mintirho ya radio mosambiki tovenxexo mikasi ya vula swaku mintirho ya radio mosambiki hoyo hoyo muyingiseti ka liqunga rixile bula na mani kusukela kwini
10: Gichile na kulone ulawula na Salvador da Cruz.
1: Eshona baba Salvador hi kuma kusukela kwini?
10: Ndzi ulawula hi district ya Nyarimi sena province ya Nyambane.
1: Babwata mwanato makagi.
10: Loko nchi babwata na tipo.
1: Ulavula.
10: Bona loko ndzi ku hina kulone ku mina a tirhelo hi va kolaga hi ku sa mina ndzi tirhela ka xitichi xa uhaxi xa loko Nyarimi. Ndzi yi kumile tema ya wena leyi vulavulaka hi yona aka siku ya nyamonke leswi ni hetaka hileswaku aka masikwana lawa vhembe a rhandza yi kona entlangu majaha ka un'wani kama vo ringesela va ku talivhexi ka un'wani kama ndzi ta kuma loko ndzi teka munhu wa hombe aka un'wani kama ndzi kumba leswaku xi ta tshama xikan'we kuva a va na nyana ka xikhati lexi a va ha na lirandzu a va ku kombi lirandzu leyi lavekaka se aka nwana ka mama ja mona le swaku eh hala pena ku ku yini talvez loko ndzola valu ya wa hombe ka mina ka nwana ka mapoti a tshuka e anzi vuna ma wonelo ya la kahle ntao le swaku ti mali se la a kondesi ke tsala a ja hagara ndzi wa hi munhu wa hombe o wa nona wa hombe a teka anhanyana ni mali anga hinayo majiva hanya a kuruleni xa leswaku vulavula hi timali a ka un'wana ka va vo phazama ntao a contribution ya mina hi leyo
1: hi swona hi tlangelile hi le bye bye a nhlayo muyingiseti ya tsundzuxa nkarhi lowu hi nga na 2 hours hi tlhatekela 41 minutes hi vula swaku hi le ka 2 hours hi tlhatekela 41 minutes hi ya mahlweni na mabulu hi nhlayo 0870 50 333 hi lweyi muyingiseti ka liqunga woyoyo ri xile hi bula na mali
11: u bula na Kota Ndzwalo district de Masinga
1: hi swona bava Ndzwalo nghena makeni
11: nawe benzerdade akuviti mali vanhanyana swi ku yini yini nawe benzerdade lexi xi laveka a vafana va bandonara a vanhanyana i mhaka ku a vanhanyana va kobrara hi ntamu a mali ka vafana a ta tata ndzi kobrara mali mina a ndzi tiri ndhawu so por 30 minutes na yi hambanile xi ta mijana moral for example atanzi ligarela akhanzi lujiara kwa mure shopi dirikredo ungumandara la sikwenta metikaiji akwa hali shishila hili amunu wakun zingana morara na yena o majisifuri umapiso wa umpo kwa adulta poda anzi konsiderara kambe nagunga hila hakamali mina anzi ula ula kunonso jove mina ndzi vale ku twa vavasati ku 23 years papa wa mina a ndzi nkanawu a ndzi byela swaku nga loko u tolovela vavasati u ta swa manxi i wu tirhisi ben ku ri swilo lexi xi chotaku laha ka hina va mutshambikana i nawu ku vi ni nawu laha ka hina ka majovhe ya hina lama kulaku sweswi a ku na nawu tanto ka vanhanyana tanto ka hina majovhe ka majovhe a ku na nawu for example ndzi lava ku pimanyisa wena mama a kama lowu u nga sangula ku na morara u wa na morara u tsandzeka ni ku mu pimisela xa xinene munghana wa wena hambi u wa tsumbula u nge mu vekeli nuno a munghana wa wena majovhe yeswoswo a ma swi tivi leswi u fazeri un present para un namorado so pod uma a present wena uma hela yena yiswa yi no fika ben
1: a tin'wani tintombi ti leti nge mahi a ti karhela hi ku sa loko ti maha present ta loko ti ku to teka present ti heleketa ta kuma swaku ku na mun'wana
11: maje wa wona mama a xivezi mina pod ndzi ti vekisela le ka wena u swi wona mina ndzi ti dedikara le ka wena manje u nga swi koti ku ndzi mahela presente phela dentro de se de un ano mina na wena hi nga dyondza na xo karhi
1: na ka muyingiseti mhaka hi leyi ya ku a tintombi tin'wani ti se ti karhele hikusa loko ti ku to heleketa presente ta kuma swaku ku na mun'wana a humaka kumbe wa ha li ku humesiwa ti ku 15
11: ya lweya a humaka lweya eki yena mufana lweya loko swi ze swi mahisa xitano a mufana lweya a nga lavi nchumu ka nhanyana lweya u lava ku mu sabotara ku ri ke insiste tambe stupid cause de sabotage tave mina ndzi ti dedikara o wasati a ti dedikara mina yena wasati a nga swi koti ku ndzi considerara mina
1: hi swona
11: kude a nhanyana ya rhandzana ni xidalana ka man'wanyana a xidalana xi ya xivezi na xi nga xina mali ku nhanyana ka xa i yo karala hi ku sabotariwa hi vafana na yena umfana a xiveze a yi rhandzana ni munhu wa kulwanyana hi ku yini hi ku karhala ku sabotariwa hi vanhanyana ku ri ke insiste a guma ximinina xa gora a xiveze a nga swi koti ku veka a considera sangu laha ka munghana wakwe wa xona i lava ku vona luyana wona luyana wona loyi a nga ni ma DG6 wona mina a ndzi na movha hi zuzu ndzi nga nawo wa xona a nga ndzi considerari hi nchumu
1: Leswo
11: yini ufuta ben?
1: Mhm. Kana mambo mwekisati wa kurandzeka, masalile marito ya nkoka. Na vela lesha kukunene ngata msisa yehleketa. Ile ka 2 hora jina 46 minutes ya phoko phela kungari khaleta gemeta musika mapulo yangana wana leno hoye mwekisati. Ebulana mani kusukela kwini?
12: Kusile.
1: Afsheni miri mani vito.
12: Ngavini na vela mapulo ngumba jenga.
1: Icho nonga swikota ngena makeni.
12: Ulolo mama. Awa amunyomkulu. Wa supporta wa mtongo. Awa mtongo. Wa supporta wa mtongo. Ntanga, ulolo mama. Akuna nimuri nwanyane ulolo. Dina vafana chava kutira. Lava no vakulu vanga ni madenge. Kuva loko lo famba ni mtondo for example. Da mina ni ke la go sa a mo nampula ni ke la dzimpi. Ni na na atira ntse sa ba mo mo zo mo sa shale mo. Ka ngwa le se u lolo, bona mo re nwane. Ana wa tshota klar manje u lolo. Ku tshala ku tira, majama tshala ku tira. Ma tsho go di mela nnete ya o. Le go rambola mo sira tlhe ne vangane na ba go vanga ba ba tinta la tsa mo kae. Le ba rantsa ndi vane ba ba ba sa tlo ba kula ba kuvanga ni mo. O bona bosu tre isa khambe mo o hlama lo e ampanzi ya mtsongo ka manje khambe mo ga kwini arana manya ai bona ma nay na wan sati antundi lo go suka ya mtangile for example ke tsela go anda ka anga pumeli ali vose zwa ile jaro ke for example so go kulega ad invent to the dental ngari ati siori sara ba le ba di nyera ke te wa mizi ga ni ba di nyera
1: ai
12: bona ma ntao u lolo lelo akona muri nwanyani leso etregisa dira vafana sitsanza kusimela makai ntombi na tonao tilava madala kuti ndikwa male sinya rikisa ukapa vangata gama tsama xikanwe saka gozo saka hahe lavalari kuti ya panikara le manyani ava gama tsama xikanwe budzi wa male ntse bamba mama
1: Isona hitlangelile marito ya nkoka ngopfu swinene. Bye bye. Ey, mwingiseti wa hina leno wa ri kuvula leswaku ha maja. Mana ulolo marhandza a vida kombe vutomi lalushu kasi tintombe na tona wa ti rhandzisa xisoso. Mwingiseti hoyo hoyo ri xile bula na mani kusukela kwini?
13: Avuxeni.
1: Avuxeni rito la mani.
13: Ha kwanti tholele na tshivelo wa buku.
1: Eshona ngena makeni.
13: Yeah, eshona ke ntamu sukule na wona kunwana so sa anga ha ndiwe. U kuya ngola wa ku ntawu ta ku mbukumba. Ko kana ku ya wo. Ulije. Ina ulije le atoshi ntoshi kathi. Ba kuma. Hello.
1: Hello, Ishona.
13: Oh. Ntalo go tshwisi ka tshile. Ya le mo ditseng go tota. Ntalo ja le go lava. Ka se ya swa swa sa ne le na o ka u tswa to go go a go to mwana. Wa go ya ngolo go mwana wa mwana. O mo bona wa mwana, wa go ya ngolo go mwana wa mwana. Ntalo e tshaba o sa go mpulo. Le podi ungadu ungamkhoni izabe amamana leya bone maka iwondekelana lokho semaka iwondekelana ndingala ngamashilo siyakufunga ukuthi kuyina abantu erishitakala ukuthi chavisana sokuba litolo nokudura ngomkhulu tabiya ichilanga kwatha adawu womtsomo lawo lepodi kutorwa nokuwo ukuvanda ku into sokuno ungakudikatha Ente ikumela ke ntweno ke ivele kufuni phana ka moro. Ba shosha ka ana na ulo. Sathi mali so tangena shinga ni ka tifone. Ante sho bene ya pondi na vanu. Sibuye ke yi ni makamu. Aba tsene ke ba kuma ba ke ni gochongo. Nga dzalela ngo isope kha ka ene le ka manje ka. Ngo ka manje ka. Ani ga kuwe ni sha ku shope la tsiza ya gochongo. Ari tsiza na ba ku. passes Rano. They were full of tire soap, and I took away with those soap. I'm sad and down.
1: Shona. You can see it. Bye bye. Leka 2 horas na 50 minutos. Itaba hi tamtsisa yamkela mwingisetu go yo ri shile bolana mani ku sekela kweni.
14: Nna pakiso tsao.
1: Matlhare a si bolana mani?
14: Yena tsao go patika tsao.
1: Ku sekela kweni ba tsao. Ke
14: la ka mabongwa.
1: E shona ngena makeni.
14: Magale mo malle kuli.
1: Mhm.
14: Eh, no na wa lona a di danisa. Kusa ano ku tshuka mo man lo rendela bona yena. U moja ku ina manu wa wena. U moja ku wena wa baba le ku rendza ni xina ya ijatani. Inwana wa wena. Sesi ku ta singa na disima la ka hina wa vanuna. Já estou. Mira, ninguém me colar no mamãe, se lava amanhã.
1: É só na calma. Avsheni hivi iri tula mali.
15: Ija la kutalua bara dulipompo azongwane ilo ps Francisco Monda.
1: Eso nangena makeni.
15: Udamiri walela mamano wamina. Shoka ya makani kwa ni kumanga prukuma anina shikuma moya la ningako.
1: Ah, ivu doka dokisana kumbe vula vula ya majala wa matipeta kani vanhu vakulu kutula tintanga ta vona. Hambe ntindota leti tshika ka tintanga ta tona ti va ti rhandzana ni swintombana.
15: Hi swona khani mamba ni khensile. Amhaka leyo mamani wa mina i yikulu i yitsongo kambe loko se hi la ku swi landza mpfoti hi swi vula ku hi ku cinca ka misava. Hikusa a loko hi ku cinca ka misava a tinguva leti se hi nga ka tona sweswi ti hambanile ni leti hi taku hi tona hi khale ka vakokwani ka vamamani. Hayini a nkamani lowuyani hi nga swi veka kusukela ka sweswi hi ku koka la ku nga ri na nawu emindyangwini kumbe atikwini ku a nawu u kona. Lava khale va vulile va ku loko a n'wana a tsandzile a tsandzele mini a wu nge he swi koti ku veneni u mu hololoxa hikusa i tsandzanyini hikwala ka ku yina a timhaka leti humelelaka sweswi ya hi karhatela ku ri ka ha yena a nkamani lowuya a ku ni xihlayahlaya lexi nga ku loko u rhandzana ni wansati wa mukulu nawu lejaha u ta tshwa u ta kumiwa u chilani u nga ta kula u ta huma voya ka nhlanga loko u luwalula a nkamani lowuya a nawu a wu landzeleliwa kambe swoswi hiku ku cinca ka misava a swa ha li kona puriki lexi nga sala swoswi mamani wa mina a ku ya ka muti a swa ha li kona ka tintombi ni majaha ku va ni ku yini ku va ni ku tlanga ntsena hikusa a loku ni swi vulisa xileswo a ntombi ijaha a loko va kumanile a ku rhandzana ka vona swona eka ku lava ku vini eka ku lava ku xofara mavulo ya xixa xinyan'waka a nga ha ni wona laya khale ya ku lava ku ya ka muti ni ye bava loyi a rhandzaka a n'wana wa ntanga ya n'wana wa yena a leswo i ku kala mapimo ni ku lava ku sabotara a ku lava ku heta a nkarhi wa n'wana luya leswaku n'wana luya nopodi a ya wu katini nopodi a ti endlela a wu benji va yena hikwalaho ka ku yena a ni mali a lava ku sabotara se hi lexi xi kumeka ku xi danisa hina hi nga vabava va mimiti hi mhaka ya swona ku a hi titoni tingana swa ku loko u famba ni munhu wa makatorizani na ni ma-50 swa sentani titwisangi u famba ni n'wana wa wena loyi u nga yo mubyala se loko u titwa ka leswo hi leswi swi nga ta endlelaka leswaku yi huma ka leswiya swa ku tala u nga titwa ni to tintombi ta swoswi mamani to ku hileswaku a va madala hi vona va tenderaka a majaha a ma ha tenderi ina va nga ve va ni ra downporke na hina majaha ya swoswi leswi swivhochongo swi ngo yo tala hi tinghenisela ka swivhochongo mara ku veneni u ya ka muti a wa ha swi koti hi lexi xi kumeka ku xi hi karhatela porke a muti wa karhata se loko u tinghenisela ka munhu wa mukulu leswaku a muti u nga ta wu yaka lexi ni nga xi kombele ku hina majaha hi tiva ku veneni hi xixima a vumundzuku bya hina hi rhandza a mahidadi ya hina hi ta kota ku veneni hi kula hi tsala a vana ku fana ni leswi va tatana va nga hi tsala hina va hi kula hi za hi kula hi kotela na hinawo a hi tikombiseni a vumundzuku bya hina leswaku hi ta kota ku ya ka muti ku fana na vapapayi ni nga ha vulavulini makolana
1: khani mambo yi khensile ngopfu swinene muyingiseti wa ku rhandzeka ave marito ya nkoka ngopfu swinene engima leyinyana kambe ya ntshima ha tshemba leswaku mahungu lawa kumbe marito lawa mativi ma ta pfuna un'wana na un'wana ka ku ehleketa nhlokomhaka leyi bulaka ha yona muyingiseti ka liqunga hoyohoyo ri xile bula na mani kusukela kwini
16: hoya mamani bela rinene no bula na gwambi lomu ka hon'weni Hello.
1: Hello, Mwingiseti.
16: Ndugu ubula na Finishbert Gwambi lomuka hunwe na inyamba.
1: Eshona baba Gwambi ngena ngena makeni. Ala kungena Gwambeni, uma Gwambeni.
16: Izona lezo uphaza mangi mama kola nyari mila haya ndiyota aka lomuka mbekwa basi.
1: Mhm.
16: Ndibongeli mama akungena makeni anti Yesu wa bava lowa munhu anga humalaho aku akuna chumu chin'wanyana ka majove i wulolo ga ku chaka ku sapota ntsena i nga wona leswaku a ntombi ya yi a rhandzana ni madala hikwalaho ka ku lwela ku a ta kuma ku loko ndzi mu nyika mili medikaxi a ndzi kombeli duruku loko a ya bazara kha xidomingwa ja anta jahana lona liya ku kadi mamani li ku khege ku lilava mibunju lahayani lava zinyamanyamana za sweka ka madala an'wanyana a nga swi koti yi tshama xitaratweni
1: yena a hi ku ya mahlweni muyingiseti
16: ina a ndzi ku kha mina a ntumbi yi kala yi ya yi ya rhandzana ni madala hikusa loko ni mu nyika milimete kaji a na havi leli a turuku ja a jove ya wanuna na yona yi ya rhandzana ni madala lowa ku a wuya hi masin'wini ni mihwambu a gamata a ta fika la kaya a yi chela munyazi se swi ni tshama le ka madalanyana kaya ma hi tikana hi titanga ta hina hi na majove hi ku chava u sapota hikusa baxani ni n'wi mi kuma a jove ni mu nyika nyimba se ni le madala hikusa a vhileli a yi vona mhaka leyi ja hi lebyi mamana byi mahaku a tintombi ni majaha ma chava ku sapotana se ku kumeka kwalaho ko ku a muka tigingatiyi ga majaha ni ma ni miniti ntombi kani mama ndzi siyela vanga
1: hi swona khani mambo yi tlangelile Mwingiseti wo rhandzeka tikweni kwala Msambiki hi le ka 3 horas.
17: Rádio Moçambique, Gaza.
1: Ah, muito certo agora nós aqui ele carrega do cadu que sana mais lá no nisso como a a cocar leite que naíon na leno é casi que encarrelo etava minta já na catzongo mari na revista vunanga com garicali etava buia nino no coscola no estocamos.

hina 3 hours xitlhatekela a 6 minutes ekaremoeng ke setwa ko rantse ka e longolokane bonaka ka mešilo wa namontlha e le kampontsho wa mogqibela 11 ka se se e le ka 12 ka setembro ka 2026 jale dina sambulo yanga a ipangalatha kambe ke a dina sambo a kumane ni swikarhatu na wa hala ku hi byela leti kunene ti mi karhataka hala ku hi byela leti ti mi vavisaka embilwini yakwe hikusa nge a swi fambi khwatsi ni mulumuzana le kaya kambe loko swi nga fambi khwatsi muyingiseti wa ku rhandzeka swi na litshama ku va a kunene u tiveka a gqekeni kumbe u lava a masungukati na madod lawa ma nga ta vaka ma ku pfunisa kambe swi na lisima ku va u xiya khwatsi kusa van'wana u nga tshuka ku masungukati ku i madoda kumbe o we a ku na nchumu

0: Ave Nordino shamba lume ingisete wako ranzek loko wako famba kwatsi. Ati kwenla Msambiki, ileka 4 horas.
1: Rádio Moçambique, Gaza.
0: Ya mahlweni hi longoloka ni mitirho ya Radio Mosambiki xitiko xa Dzonga nkarhi lowu hi le ka xiyenge xikolo ya noxi tokamu muyingiseti wa ku rhandzeka wa yoyo rixile bulana mani kusukela kwini
2: hawu xelo nelias andresa mbambela marakweni kwala tlhelweni ka complex roger
0: hi swona bava zandamela u hlawula u hlangala u nanga la mani
2: ni hlawula nanga la kola marakweni la ka dilon njhinji loko a xitlan'wana tshuku misaveni na ni lisa kolani ka wena kolani ku sungula ni teki loko loyi u nga na yena mamana filizarda kwala tlhelo ni pwanga ni lisa ka Julie Novel Philip Novel ni lisa ka Muzinyo ni lisa ka mamanelani Gabriel Mashava mamana N'wamunyengi na Madungula a bida ka Pusulana hi makwezu loyi ni mi dungulaka ni dzungula hinkwavo yingiseti lava va ni twaka va beti
3: mizini
2: na mawile zandamele na mudzungula khani mama
0: hi swona khani mama
2: khani
0: 4 horas 1 minuto swi nga ha koteka ku va hi amukela mun'wana muyingiseti kasi ku va na yena va ta hlavula a vunanga muyingiseti oyoyo rixile u ri mani vitu allo
4: Avsheni
0: bulana mani?
4: Domingos Mashaba, Andile Lisongwen.
0: Isona uhlola unanga la mani ba Domingos?
4: Nilaka awunanga la mamana Marlene loko aku. Wena wa hosi.
0: Isona. Kan mambo itlangeleni.
4: Kan mambo.
5: Ashitlangwana chukumisabin, alianza perdida.

0: 4 horas di tlhatekala 16 minutes jo moeng sete wa korantse ka le jwa o nanga jwa diamantini mothambi le jwa xikoteke go dikumela kusoi matlhare ya ntsika moeng sete kambe he na bele go ba ka tsongwe yana e khumba a mishubo yakwe moeng sete ka le qonga wa yo ri shile bona na mani
1: ao sheni makwezi
0: ao sheni manvitu
1: jo a shole ka kamali santa e bebe
0: mhm hlaola bunanga
1: kombela muzika wa u baka wa kona Jehova.
0: U baka se mundlulisile moyingiseti wa ku rhandza ka hi tive ku munga kombela un'wana
1: Mr. Bawa
0: hi swona
1: hi nyiketa wena kwala mi nga poni ntirhweni vanghana va wena
0: mhm
1: entekani nyika n'wamunyingi ya bowana la jibaket

0: Inika Anita Manike, main dengan Kazada. Inika Dr. Morongo-Rongo. Chau kisha umba. Ini kola nitwaka nkamalo nuko. Ayo lini usha junene. Ayo katiki.
1: Kanmambu, mishu unene. Shunga akoteka kubahe kuma mwenye na mwengi seti. Kasi kuwa nena vu atitla ulela vunanga hamishulu. Mwengi seti kalitunga hoyo hoyo. Ipula na mani kusikela kwini?
2: Mwani mtumba.
1: Alo?
2: Aushe.
1: Aushe ni ipula na mani?
2: Ipula na ernesi mazima kwa kwa kapandi mjeke ni barisha kubelo mwani mtumba.
1: Ishona baba Ernest ula wakutu unanga jamani hamishulu.
2: Na nuteka wanawasewa bi maliyami na ibangale sinu istabala kwa story of my life aibangale
1: aibanga kambise kungari lwea aume keshosha shawle Mr. Bawa shingena ukoteka kuwa himpeta ikambiri
2: ya wena Angkota mula kita film mungkin loko ke diabolisi lili sering berimpor lam savin.
1: Esona.
2: Ia kau yang nungan mungkin, ia kau yang nara di Mozambique, suka maput gazing nembat, mahu dia John David Mohale merombeng nama Nadel, bawa sendom bel nama Sulzar, nama Masyarakat Cabral. Vamos menino, vamos ter uma conta, Arlindo Mate, Carmelo do Cumaio, Felipe Novelle, vai novelle um pau, Julio Novelle, Bamongane, na Morungula, nem um pau, vai entrar no Capande, na Morungula, um pau, vai entrar no Capande, na Morungula, Fernando.
1: E quem se ele, bye bye.
2: Bye bye.

0: Alo go dlamborisha kola kuma anchumu ta kota kuma anchumu ko bole avlino umondlani moying set ka licunga hoyo rishile bulana mani.
1: Alo Bernardo Makamba.
0: Alo avusheni irmani vitu kusukela kwini?
1: Bernardo Makamba ra xibaxani.
0: Hlawula vunanga.
1: Afilisiyani lavo mareleko.
0: Hi swona rikongo mamani.
1: Kwalani ka n'wina mafutu gazi nyambani ka hinkwavo yingiseni.
0: Inkomo, bye bye. Ele ka 4 horas de tlatekela 28 minutos. A pouco pela mwingisete wa ku ranzeka kungari khale ta vayanga la ka mitiro ya vuhaxi leyi tameleke hi nkarhi wa mpuntsu. Xitanuke hi navela leswaku hi nga tamisisa hi pangalatsana hi ri swin'we ka muxilo wo wa namuntlha. Tshembaku swi nga ha koteka ku va kunene yamukela muyingiseti wun'wana ku va ta kheta vunanga. Muyingiseti ka licunga hoyo hoyo rixile hi bula na mani. Bula na
2: mani.
0: Nyasa hi mukhwatsi. Hi swona Juli Novela nghena makeni.
2: Ni lava Rafael Stoy loko hi tinkarhi tshemba munhu
0: va novela masiku hi kombela vunanga lebyi kambe haleno ka mitirho ya hina a swa hi karhatela ku va hi ri kuma a vunanga lebyi u hlawulaka byona bya Rafael Stoy a hi nganga ri kuma leswaku hi li na lona haleno hi swona hi tlangelile le kongo mamani
2: novela rekinzi magwagwa vamanisteri wa nkonto Georgi Mashuve yena mamani mashava ku vaputu kagrimi tikhumalo na Elias Dandamela hinkwavo na mani na Lopshi Monzani hinkwavo vangari varatu hi nge vaxihlamisi hi ku tela kwenaa eka nkarhi hinkwavo vangari varatu hanimambo
0: hi swona khani mambo

0: ngozi vezituma mbonelo kwakuhe nzarila kunene nzirilisiwa hi timhaka ta tinghozi muyingisetela ku londzo va ta nkarhi loko va hi tsatsiya wena u kumeka ka lo endleleni u le xitaratwini u nga va u kongoma kaya u nga va u le ku endzeni u nga va u kongoma ntirhweni leswaku swi na tshuma ku va ni mafambela ya manene kasi ku ve hakunene hi ta kota ku va hi tlhelisela ndzhaku a ku voneka ka tingati eswitaratwini hikwala ka timhangu ta ku chayisiwa kumbe ku chayisana ka mimovha hi le ka timinete ta ugamesa muyingiseto wa ku rhandzaka ku nga ri khale hi ta ba mandla mintirho yi ta sala ni vahaxikulori muyingiseto yoyo yi rixile hi wena mani kusukela kwini
1: mina Alfred Mateus Nyavodzo lomu ka Mahlamele ka Ohm
0: bava Alfred u hlawula vonanga la mani
1: la general musica leyiwa wa a wu swi vona kichava mavoko ndzi yisa ka ndzukulu wa mina Samueli Samueli Carlos wa lomu ka Xikwara ni vasati va mina vophelele va vanharhu ni vanana va mina ni maxaka wo khelelo manjhiziwako na Jordan Khanjela le ka Mashavele senzeliweni
0: hi swona
1: na bizeni wa mina Alfred
0: kan mambo
1: ni vanana chega ndzibongile mama ndziwalangela ku nghena ndzi ku vhumala nandzi nghena ja ndzibongile nguvhunga ndzi amukela na wena kwalaho
0: nkomo
1: okay
0: hi swona hi kensile hi nga swi kota a ku yamukela mun'wana muyingiseti loyi na yena vona velaka ku tikhetela vunanga muyingiseti ka licunga oyohoyo i bula na mani kusukela kwini hlawula vunanga matlhari hansi ya ku kumi khwati
2: khosikhosiku a ni va ku a na ha le nhlonga ni kama laha tsema nhlanga ni nga swi voni leswi ni mueketaaeamuyingiseti la suka ka sofi ni mueketa ka hinkwavo vayingiseti ngopfungopfu ka va langa siti ra si mahlangwana na wami ra si mahlangwana laha hinkwavo va saka ra dimitsambita a ni tsakisa ngopfa ku ndzi kulava valanga vanharhu hinkwavo ni vana na vona
0: kani mambo hi khensile ngopfu swinene mixiwunene hi ta va hakunene swi kota ku va hi fikisa vunanga lebyi byi kombeliweke

0: Nilivyokuwa nanga alantawa makapadaisha lupangeteke kutafika 5:25 minutos.
1: Tindambi, tienga tili kutwala na katinsuna.
2: Zayomba trivi lawa matengeluta kumati.
1: Tivikeli, uva uchikumetela malaria, mafambela kule na wena.
3: Biko wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwala ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa Xikwalakwala na Masingiri. Ku omisa ka ku tlula mpimo, swifundza swa Xigubu, Masanjena na Mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila. Nambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihandla exifundzankulu Gaza.

hi 1945 a nghenile ka munti wa tidyondzo tikulu wa ku dyondzisa a vurimi wa le tikweni la Portugal. Xilawini xa dyondzo a li yena ntsena wa ntima hi ndlela leyi a sungule ku tipatsa ni mintlawa yi nga lwa ni vukhinyavezi. Swin'we ni vadyondzi van'wani va tikonkulu wa Afrika ka vona Agostinho Neto, Mario de Andrade na Marcelino dos Santos. Hi lembe la 1952 a tlhelele tikweni la Guinea-Bissau hi ku hlamula a xirhambu xa ndzawulo ya vurimi. Amilcar Cabral a landze mintirho ya ku hambanahambana ya ku lwela a vun'wana tiko a Guinea-Bissau. A luze vutomi hi ku khinyaveziwa hi 20 ka Janeiro wa lembe la 1973 a Conakry hi vanhu a nga leswirho swa vandla la yena.

0: Rádio Moçambique, Gaza.
1: Ankama Rica Cesaraja Moçambique. Loko Hechuka Astuisu e como Astuisu está com Heleka Morangeli, la Club de Gaza a Drupini la Canchanchai. Club de Gaza a Ramba Nkwasu Shiru, Kumbe Vasekiteli Vantanganlu wa Bola. Kuveni va kumeka ka nhlengeletano yi nga ta ve kona sonto ya mundzuku 15:30 ka nhlengeletano leyi ku ta cukiwa ta ku yelana ni ku gama ka nkarhi wa ta mitlangu ya ku tiyisa miri yi nga epuka de sportiva 2026 endlani ku ta tlhela kambe kasi ku xuxiwa ni tinhloko mhaka tin'wanyani tantikelo ka nkarhi wolowo i lexitiviso nga le na xona eka 6:01 nkali khale hi ta pfula likunga ku va hiselana ni mrenzi wa Mindset.
2: Tindhambi ti engeteli ku twalana ka tinsuna
3: dlaya maqhivi lawa ma hlengeletaka mati
2: tivhikeli u va u cukumetela malaria ma fambela kule na wena.
4: Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri, ku womisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambiswilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta vuvhikeli la ku womisa. Ka leti ti yelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela, a hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hi hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.

0: emagama ka mitirho muni mi vekiseke ku yi landza?
1: Leswi na wunyime loko ku yangula karati ni ta pfuranyana nisasa yana tisimbi na za loko makutakadi la wu pfunetela wu pfalela a wu yivi la ina muhaxi
0: Khensile mi navelela mitirho yinene
1: vongele muhaxi na n'we mitirho yinene ta tova tirhi mi lidokuma va hi nyika maxela va mugangeni va ku va ta ku yini swona muhaxi.

0: Hoyo.
1: Makan mumbo ngoyo za wena.
0: Isela na man.
1: O blana no comandante geral. A paixão a matou João Costa.
0: Listen janum gange nem tirmune munga tanyi makayo nam gwelalo.
1: Ah, mbange ni kurulili, nduku nuhumili kumona nga kumandani jirala, mbona ka kurulili mbange ni mkwawo. Mbwewa na munda, kuna sumanyana kwe pamba ya kawa kawa kwa skotela kwa hile.
0: Hey, tlangi lili, misuvu nene?
1: Kanmamu sinene, mbongili mbili mkwawo.

0: sithi hoyo.
1: Hayi, asiyinto tena mahashi.
0: Ehlangilile sicela namani.
1: Ufisana na siyani cha uko kwa masanjena purumera bayo.
0: Mhm. Lisanjana mgangeni wangwena.
1: Ha mgangeni ku kahle.
0: Mhm.
1: Mhm.
0: Imtiri mnonga tela nsa kanya mundhle nga mgivela.
1: Ha nyamuta u tulungisela kula ku taya aroni yawo. A swi rivi la ku hlangana ku na promise ra tani. A parte de perder numa oito hora.
0: Xana hi tlangile mnavelela mhlangano yinene.
1: Nay nay tshidzi mana ka makate mama.
0: Sizara 35 minutos, um sete calcunga, hoia hoia. Alô?

0: Sithi hoyo lishile.
1: Lishile njani?
0: Ekwazi isela namane njani wena?
1: Ushisela namakhani angongwanini na bayro 4.
0: Ngongwanini bayro 4 lishanja nomgangeni wa wena.
1: Ah lisho kwazi.
0: Mhm.
1: Mabuya na mbona anga si.
0: Isho namtiri munonga tela nzaka leswinga ka mdivela.
1: Ah ititho le kahle ka sukula nyamontho nga ku humula. Ngai wanga mitirweni doko ikumbuza ava pastori ku alisukula mzuku a bible alithabile mavukweni ava hlanisa mafati ya vona muntu mabhasa va tlhava pasara sona kanamba
0: kensile mishuvunene.

0: Hakunene ya hlamula kusukela dropini la ka ncenca ye mrambiwa kwa ina la ne shfunza nkulu ganza se a fikile vulavula tatana value maumani wa shudwana sha machapu ni ntengo
1: bongele natalu libombu aka maputsu achikele mrambiwa wa hina Milton Shaw
2: drasio bishile ka gaza ayikhona mzambi wa wezwa leno a ngesena thasa hazinja
1: hizona hambe hina lomo a province ya Nyambana ngasi chikela amrambi wa hina Pedro Vilankulu makono hirinzela lezwa ku aka chonke chikati a chikela loma provincia ya lomo stichincha radio Mozambique msoro provincial ya Nyambana makono kota a bulu gisangulela ku gi fanela ku sangula ingata rinzela varambi wa vata hikuma na ku ku se bulu gi mahlweni hita bula na value mahumani wa provincia ya Kagaza mitiru ya tati komponi ni kwe gichile hoya hoya ka mitiru ya radio Mozambique.
3: Kani mambo na ikwazi seni kagaza.
1: Bongile, kola kumika kusanyana mfuma ulu wa murambi wa mikrofonu wa murambi wa zwale la nyana hazi, Francisco Simbi.
0: Esho na shita lulamisiwa, kenu kutsemba shaku matamela ila wase manga ila kunena.
1: Hizo na mungahi jala yini kukumeka kamwina ni ukumbisi gamwina aka fasin kunga bazar nguva ya ukumbisi gati tsomba ni ubenzulu ga provincia ya Kagaza.
3: Iula leswaku ma kukatsakanya ngavula leswaku a provincia la Kagaza lifambili kwatsi liyaswonisela kwatsi hiku ulavula hiku masetori lawa hi nga famba na wona hi kombisi ngopfungopfu wa urimi nga agrikultura hi kombisile ya utsevi yili hi ya hi ya kombisa ta uvhakachi hi tlhela hi ya hi ya kombisa makungu lawa a mfumo wa Kagaza ni xitshungu xa Kagaza xi nga na wona ku ta kota ku bindzula ku bindzulisa Gaza ka tindlela hinkwato leti hi nga ti vulavula ni maprojeto lawa a provinsi ya Kagaza yi nga na wona ku ma fambisa ku va ku ta pfunisela ku yantswisa ku cadavage marge a wutomi la xitshungu hi nga ku hamba ka switarato leswi hi swivonaka swa ku swi nga katsakanyisa a swi engesela a wu bindzulisi ni ku ya mahlweni ka matshamelo ya xitshungu hi nga vula hi mabulawu hi nga vula hi mabaraji endaw hinkwaswo leswi hi fambe na swona ku ya swi kombekisa ni ku ya lava vanya timali wa ku va nga hi pfunisela a ku va hi ya mahlweni ku swi kombisa hi ku swi lunghisa swilo leswi.
1: Bongile na kweko ka chikhatilechi na kona loma provinsi ya Nyambani ya mukela Pedro Vilankulu wa mitiru ya tati komponi kutani ni ukwewu industria ya komersu kwa loma provinsi ya Nyambani sa chikeli studio hita veka chutisu cha kufana nile chihinga chiveka na hichivekela amurambiwa wa provinsi ya Kagaza value mahumani makono hita utisa Pedro Vilankulu kukumeka kamwe na kabazari nguva ginga maheka kama putsu rika kama rakweni hiwo hihlolo mu mahaku kufambise ku yini ukumbisi gamwe na aka anzeni kama ka ukumbisi lege ga bazari nguva
4: gishili vaingisi va radio Mozambiki gishili mina vitu kumoja ulile a kotodiko yena wa mitsongi ngambani mina Pedro Vilankulu kumeka a direção provinciale ya industria e comércio. Ingahlaya leswaku balansu leyi yimaku ya ku participar ka hina ka 61ª edição da FACIN i balance preliminar.

0: Ingaku i balance preliminary match i positive. I positive hi ku sikerile aku hiya kumbisa leswi a provinsa ya Nyambani yi nga xilungisisileni. Kambe ni ma positive ya kona hi ku sikerile aku ma alcansara loko ni ma primera fase hi ku sikerile aku ma parceria. Hi kunsikerile a ku xipuri mapolisialidad ya hina ya provincia hi kunsikerile ama alguns contrato maji komu ndzi nga wula a yenda epreliminary a hi si tshama hi masitori pra ku hi ye maha ja uma analyse geral ya ku kombisa leswi ja concretamente hi nga xi kuma hi leswi zaku ndzi nga wula na esa primera fase mas balanso i positive.
1: Bongile heta u tisa ka Natali u kala ka xikhatele xa hi si chikeleliwa hi murambiwa hi nga ha simama ni bolo ni laha hi nga navo
2: simama idrasio ange si na tlhasa muzambiwa wexu
1: hi swona loko u cukisa hi ta sangula hi ka Gaza muwulile mu ku value mahumani u wulile ku a provincia ya ka Gaza yi tikombisile khwatsi ku nga va yini ti nga kombisiwa hi provincia ya ka Gaza loko ku pimiwa leswaku loko hi cukisa hi ta bendzulu ngopfungopfu katalo masin'wini ku vi ni ku xanisiwa ka hombe ngopfu hikwalaha ka tindhambi ku tala ka mati a ku sanguleni ka lembe leki ganyan'waka byini leswi mu nga swi teka kota wu kombisi loko ku pimiwa leswaku a wu rima ngi fambanga hi tindlela letinene
2: hi swona hikunene a wu rimi a ka tinguva a te ku fika ka tinguva ta ndzhaku a ti fambanga hi swinene maxivi ni ve ku kombisa tshimatshima ka matsawu ya ku hambanahambana i nga lawa hi nga ma kota ku ka loko ku nyimele tindhambi hi swi kotile ku hi tlhela ya masin'wini hi ya rima wona maxi a matsawu lawa ya ku hambanahambana a hi ma kombisanga ntsena ku kumbekisa a wu sungula wu rima loko se ku hundze tindhambi maxi ve ni hi ni a xi hi nga vula ku hi ni a rekadu leli ni nga ta vula swaku hi fanele ku li landza ka ndzawulo ya vurimi hi lana ka ministri wa agrikultura ha yexe a ka vula leswaku hina ka Gaza ku laka hi pfunisela ngopfungopfu ka rijiyansuli ku va hi ta kota ku hi pumba ku hi nga xava matsawu ya ku hambanahambana a matiko ya handle ngopfungopfu ya Joni andaw hina hi tirha ngopfungopfu ku gwala matsawu ka nkhinkhi lowu laha ku pfunisela ngopfungopfu hi lao veka xiandla xa hina kota ku hi nga va ka Gaza a ku va hi ta kota ku hi nga swi kota ku hi nga pumba a wu ku xava matsawu ya ku hambanahambana a handle andaw hi swi kotile ku hi nga kombisa maripulu ni ximati makhofu hi kombisile leswi hi gwalisaka swona hi tlhela hi kombisa leswi se hi nga swi tshovela ka nkarhi wolo hi nga ka wona loko hi hundzika tindhambi ampunga a hi zanga hi ve ni ngopfungopfu kota ku hi swi tiva ku mpunga wa wunyingi lowu nga famba ni ndhambi manje hi swi kotile ku tshovela kutsongo ka tinsimu leti nga kumeka ti le henhlanyana ngopfungopfu ka xokwe ka malomati ma nga khwa hi swi kotile ku hi nga kuma ku hi tshovelanyana kutsongo maxi hi kombekisile hi tlhela hi kombekisa makungulo hi nga na wona pra ka kampanya leyi hi nga ta yi sungulaku sweswi hwetiyo leya ya outubro makungulo hi nga na wa swaku hi laha ku gwala mpunga hi ntshimantshima hi kombisile timbewu ta ku hambanahambana leti ti nga ni matimba ya makulu ngopfu la ka ntshovelo leswaku hi ku lembe leli hi la ku zama ku hi ta paletela mafava lawa hi nga ma kuma ka ndhahi hi nga ma kuma hi ndhambi leyi nga hahlulela a mintshovelo ngopfungopfu eminkoveni ka provinsa la Gaza.
1: Hi byona hi bongile hi ta vuya kwalomu a provhinsi ya Nyambani hi byihi mu nga byi kombisa hi tshimatshima andzeni ka bazari nguva leyi gi nga mbela vhiki gi hundzileka
0: bazari leyi yi nga mbela a vhiki leyi yi nga hundza Nyambani atikile ama diversos produtos agrícolas, desde uma verdura, uma cereais, enquanto leixo leixo produzir água com a província ia Inhambane. E fute aquele ia chucumbisa, cambe a chucumbisa carina, como ele lava vanga churanza, porque além já que na rila bazarina lá ca exposição. Ahini undawu le kinga khala jishavisiwa kambe ama product ya province ya Nyambane ile kwile zwinga zwona yoko adherence a hi nyingi vashavile ama encomenda aba product va hina va makumile vako va pasara va fornisiri a ama alguns produtos agrícolas hele jwe vitsimisa ko ku apresentação ya hina yiveni mibindzu ka varimi hambi ka lava va commercialisation kuke ku na ni lava va rimaku ku na ni lava va gwevaku va ya paku va ya va ya xavisa woke magrupu lawa a hi na vona kwale ka bazari liga hombe loko hi va wutisa va tshembisa ku a aveni mibenzu
1: zwine lezwi nga naviliwa ngopfu handzeni ka leswi mi nga swi kumbisa a ku fambeni ka bazari nguva leyi ka fasin
0: a provincia de Nyambane lezwi swi nga a lava va kha lava visitara kumbe stand ya hina kumbe le bazari va kha va xavisa ma productos processados. Como Nyambane é potencial na produção agrícola e ama produto já renala ama hema processado lá o a visitante sempre vão a cara maranza inga ola como exemplo a rale e como exemplo a mel a macereais e kumbi ni mafura ya makoko mvua ma produto lawa manga khala mesmo vanga na aderência ya nguvu ika vaxavi kumbe lava vangakhala va visitara a stand ya Nyambane
1: hi zona bongile hi ta tlhela ka gaza muti hambi lebyi ku nga ve ni ku karateka hi ku tala ka mati ku sanguleni muti mu byi kotile a ku mu kombisa byo karhi zwini leswi mi nga tikumbisa ngopfungopfu hi tshimatshima aka bazari nguva leyi ka fasin
3: idras yana hakwa muzambi wa wezo haleni ka maputu kutani a ta va a tlhasile
1: bongile hi ta nghena ka yena ndzhaku ka leswi hi nga wutisa ka murhambi wa Value Mahumana
2: a hi vula leswaku hina hi tikombisile ngopfungopfu hi urimi la la matsawu ya ku hambanahambana maxitambe hi tikombisile hi ka industria de madeira yi nga va yona leyi nga kombekisa a stand xa hina hinkwaxo xona hi mapulango ya ku vatliwa hi vana va la kaya ku sukela ni mobilia ya ku hambanahambana leyi nga yi kombekisa maji a ntshimantshima ya hina ivi ya urimi hi nga kombekisa a matsawu ya ku hambanahambana leswi ni nga vula ni ku ampunga hi kombisile maji ku kombekisa swa ku a hi wanga hansi helela lembe leli hi la ku gwala hi ntamu ngopfu sitereka hi matimba mo ngopfu sitereka ya timbewu ta ku hambanahambana leti ti nga ni a bindzu la ku saseka ngopfu kota ku hi ta kota ku pfunisela a wuji a tikula hina laha Mozambique ngopfungopfu a region sul yi nga maputu gaza Nyambane
1: konjhani vana vele mukumile va avandoni mukumile va parcero kasi swa swi kota ku va ta ka gaza va ta xava leswi va nga swi vona ka fasini lembe leki va lomu tikweni gonhle ka Mozambique ni handle ka matiko
2: a vaparseri va kume ntshimantshima ngopfu a maji vaparseri leyi nga va kuma i va ku fambelana ni ta wu vhakachi va lava ku ngopfungopfu ku ta ya ka mahotele ka Praia na la Bileni. A va ku rima hi ve ni vaseketeli va le Libya lava va nga eli vaseketeli va hi nga na vona hi masiku hi tirhisana maji va swi kotile ku ka govela leli va ta kombekisa a wu kombekisa ka vona ka ugamu ne a ku va sertifikara leswaku va vuya va tata Msambiki ku va ta pfunisela a ku rima pra ku va byala mpunga ni flawu. Hi tlhelo la vurimi futhi ve ni va seketeli ngopfungopfu va la matikokaya va nga swi kota ku ta ku va tala ku tiva matirhelo ya hina hi swi kotile ku hi nga patsana na vona hi mabulu a ku va ku kampanya leyi nga ta yi sungulaku ya lembe ya 2026 2027 hi va hi tirhisana va le Bohani Muamba hi ve ni kumi vangakinyana va kola Zavala a Nyambani va lava ku tirhisaka na hina ka lwa ka ku gwala a Mintsumbula ni ku ta kota ku chinza rhale a ka wu fuyi futhi kumani ni vaseketeli van'wani va lava ku vuya tiko leni na la ka Gaza a ku va va ta fuya swiharhi swa ku a tihomu ta mhlovo ya ku yi nyikela ku nyama ya lisima ngopfu stereke and vanyingi va pasteri hi nga ve na vona a ku swoswi a swa lisima hi fanele ku swi endla ku hi va landzelela ndzhaku ku va ku hi ta sinara a makontrato ni ma memorando a ku va ta kota ku va ta tirha tiko leni na la ka Gaza.
1: Bongile hi ta rhamba hi ta losa murhambiwa ka Maputsu Milton Xau Gichili hoyahoya ka Bulu provincia ya ka Maputsu yi vula yini ku kumeka ka yona ka bazari nguva legi kutani feyira yi nga maheka rikatla mungawula yini yi fambise ku yini?
4: Khensa ngopfu swinene ni losela hi
1: Tlakusani mo zwalela hasi Tlakusani Natal.
4: sungula hi ku ti hlaya vito ni Milton Xau, mutirhi wa ndzawulo leyi ya Industry Commerce a xifundzankulu Maputsu. Hikola ka bazari nguva leyi vulavulaka hi yona nyamuntlha, hikola ka balansu leyi mahaku Maputo Province ya kotisa xifundzankulu Maputsu. Lembe leyi la 2026 a tisile maendlelo ya ku hambana ni swifundzankulu swin'wanyana hi lani ka ku a vuyisa a pavilion sa loko hi languta a malembe ndzhaku xifundzankulu Maputsu a participara ku kotisa maprovinsia man'wanyana ya tiko la Mosambiki kambe a lembe leyi ku kotisa a valulamisi kumbe afitriyan swi vonile leswaku a swi fanela ku Maputo Provincia a ve ni a pavilion ya ku hambana leswaku hi ta kota ku kumbikisa a mapotensialidade ya xifundzankulu lexi hi nga na xona. Kanimamo.
1: Makono zwino munga kumbisa a ndzeni ka stand ya n'wina ndzeni ka kumeka ka n'wina fasini.
4: Kanimamo, hi zwona.
1: Milton Xau hi wa u tisa
4: Okay, ni
1: ku
4: nga xikumanga
1: mukombisile yini?
4: kwazi. Andzeni ka pavilion ya provincia de Maputo ku sungula a ku ve ni a swigava swa ku hambanahambana a ku ni mastendi ya ku hambanahambana lani hi nga kota ku sungula ni swifundzatsongo swa swi vumbaka xifundzankulu Maputo ku destaque até para distrito de Moamba lava va nga swi kota ku va va xavisa a product leyi ya hombi namuntlha hi vulavulaka hi Moa Fest yi nga nkhuvo lowukulu wu encekeke kusukela ka tolo ni namuntlha kontile nakona ni mamunisipio municipio de Matola municipio de Marakwene ni Boane lava va nga vuyisa na vona amapotensialidade lawa ma kumekaka a ku vumba a xifundzankulu Maputsu yi vulavula hi tikomponi ta ku hambanahambana ni vabindzuli va ku hambanahambana lava va kumekiki aka bazara nguva leyi ya Feira International Maputo 2026 lani a ku kombekisa mapotencialidades hikola ka va investiment industriais o comerciais nga vulavula hikola ka mapotencialidades turisticas na vona ma kumekile aka pavilhão ya xifundzankulu Maputo mapotencialidades pesqueiras ni kola ka maproductos agroprocessamento leswi swi nga kombekisiwa eka pavilhão ya xifundzankulu Maputo kan mambo
1: Bongele mitirho ya Radio Msambiki ndzeni ka bulo hi ta tlhela ka Gaza loko mucukisa hi ku kumeka ka n'wina ka fasimi byini leswi mu byi gondzela hi ku ndzeni ka maprovhinsi ya man'wana ku tshika ku kombisa leswi mu swi tivaka ku mugondzela kasi bya swi kota ku ka matirhelo ya n'wina ngopfungopfu aka agroprocessament ku nga ku tirhisiwa ka leswi bindzuliwaka kasi ka mahiwa a zoga ni swo karhi swi ringana ku xavisiwa byini mu nga byi navela ni ku swi gondzela endzeni ka fasimi eka maprovhinsi ya man'wana
2: a fasimi ni se ni rhandza ku vula ku i xikolo lexikulu xa ku hi nga ta gama hi pasile hikuza a lembe ni lembe i kada provhinsi leyi ti kombisa hi makombiselo man'wanyana maji a swa lisima leswi hi nga dyondza i ku a Gaza tinki a swi kota ku a tshunela ka maprovhinsi man'wanyani a ku va a ta kota ku londzovota ngopfungopfu a mihandzu leyi hi bindzulaka Gaza wa bindzula malaranja wa bindzula tibanana wa bindzula mangi ni ma mihandzu yinyingi yi bindzuliwaka maji ya hina a hi se swi kota a ku yi prosesara leswaku hi nga kota ku hi dya ku famba ka maleka ka tin'hweti a te ku hi ya kota ku hi ya tshovela a nguva yin'wanyana maji ya swi vona ka maprovhinsi man'wanyani swa ku se hi nga li maindustri ya makulu hi li maindustri ya matsongo se va swi kota ku maprocessara va ma dzidratara va mahama mapasiseka jendawu hi lani hi dyondzile swa ku hi nga swi kota hina ndyangu ku laka hi ti lunghisela hina kota ku hi nga va ka Gaza hi kheta vaproductori vangaki vani vangaki vaprocedori vangakinyana a ku va nga ya va ya dyondza tanihi nyambani va nga ya dyondza tanihi manika nula hi ka maprovhinsi lama nga kusuhinyana ni Gaza maji i maprovhinsi man'wana se ma nga ka proceso leyi i michumu ya lisima handle ka ku ka maorganizarele ya proprio evento ki kada edição emaxikola hi ni ve ku kumbekisa ku ni a minchumu hina leyi hi nga na yoho lomu Gaza hi ka hi nga hi pimisa nawu leswi hi nge teki pra hi famba hi ya kombisa fasini kasi i minchumu ya ku a maprovhinsi man'wanyani a va sidadawu mapayisi man'wanyani i minchumu va yi navelaka va nga swi kota ku va nga famba va ya yi navela i na ku vula hi nchumu yana xa kala xi ngi a hi xa nchumu maji a hi kanakana maji hi teke lembe leli maji xa masuseso i nga timongo ta makanyu ne pandza makanyu hi teke timongo hi famba na to maji ti ya xaviwa vanhu va ti tsakeleli i vanhu va swi tivaka mintirho ya swona imagine ku michumu ya hina hina va ndlala ya hina lomu ka Gaza yini maji teke famba na efasini i michumu leyi nga ya tsakisa vanhu va ku tala endawu hi ku dyondza leswi lembeni lembe swa ku ha nompodi hini ku tiveka hansi o nompodi hi ve ni ku kanakana hi ntamu ka michumu leyi i nga kultura hina le ka Gaza hi tekile swikhitsi hi teka magoxa hi famba na wona i ma ya ku hi martezawu va la kaya a ya ha vuyanga na yi xaviwe hinkwayo hi vanhu va ku hi va ka Gaza kasi i michumu ya ku hina hi ku i michumu ya va ritezao hina swa hina la kaya maji xa mina swi fasini hi ya kombisa swi tsakisi vanhu va swi xavile endawu i michumu yin'wanyani hi nga hi dyondza ku famba ka masiku example hi liya vona siniyana ka swifuyu ya kuma tihuku ta xilandi ta mihlovohlovo maxi ta huku ta xilandi ma mi chumaku hina yona hina ka Gaza hi ku a hi nge yi kombisi hi nge yi kombisi maji hi ku kanakana maji hi switsumbulo swa ku hi nga famba na swona hi ve ni ku teka lembe leli a misinya leyi gwalaku ya mamuda mimangi mikanjo ni mafulora ku hambanahambana hi tetiki hi fambe nawo hi ka miyawu la fret line la 30 toneladas ambora pezu yena yi nga fiki 30 toneladas maji hi tatika miya fret line ne planta la lengwe vanga na lowo maji yena ku kanakana a fasi maji vanhu va swi tsakela va tekile hi tlhe hi mama kontrat ya kupura ku produra na a produzela maplanta lawaya para ku vanhu va yeni va repovhara makinta ya vona ende i michumu ya ku hi ku dyondza lembe ni lembe swa ku fasi en'wambeni ti dinegosi para todo tipo di negosi endao a tsatsiya futhi a va maputu gaze nyambani swa ku hi nga tshukeni leswi nga kultura la hina leswi hi hanyaka hi swona hi fambe hi ya kombekisa a ka govelela likulu hi kombisa matiko hi tlhela kombisa maprovhinsi man'wanyana yo kala yi nga le ya region sul kanma
1: hi byona hi bungile hi ku hlamula loko hi ta tlhela aka provhinsi ya Nyambani Gaza wu lawulile hi ku nga na kumbisile kambe leti yalanaku ni tarulelo ku nga ravi gin'wani a nga kuma vandhoni va fanela ku tirhisana ka leti yalanaku ni tarulelo kutani turixa lowu maprovhinsi ya Nyambani ha tiva leswaku u ndhawu giti kumbisaku ngopfu hi ku hi leti yalanaku ni tarulelo a lembe leyi munghenile ka ravileku ni ku mu yo kombisa ntsena leswi bindzuliwaku
0: ndzi nga wula a ku Nyambani a lembe leyi prale ka maagroprocessamento Nyambani a hi forte ka area ya tourismo como hi swi tivaku okuleleni a professor Nyambani i declarile koma provincia du tourismo i paratale hi li hakombisa jinyingi a inovação da área do turismo a malembe lama nga hundza a área ya turismo hi wanga a yi nga hi forte ngopfu mas lembe leyi hi tikile área do turismo como potencialidade também. Razão pela qual lavanga hundza ka stand ya hina va hini oportunidade ya ku pela a golf porque hi wa montarile ka stand ya hina un pequeno campo ya ku bela a golf. Razão pela qual loko hi swi tshuka foi um marco importante. Foi uma das inovações da província de Amani para a edição de Inga Hunza e a Fasim.
1: Bungele, hita kialaka maputu ka murambi wa wahina. Mutabamu zikutili Milton Shaw aku kuma avaparseiru kutanu vandoni la mutu tirisana. Nzeni kama ravi ya kutsalangana na zisukela la haka kunavela kunga vikona ka lisu binzulu wa uka maputu. Andzeni ka fasi
4: nkhensa ngopfu swinene a ku va ni hlamula a xivutisi lexo kusa loko hi languta ku kotisa Nyambani foi declarado como capital de turismo hi nga kulaka ka uvhakachi ku tala ka vona a xifundzankulu maputso e capital industrial loko hi languta a provincia que detém o maior parque industrial kolano xifundza kulu maputso a yile a fasi hikola ku ka ku a ya kombekisa a mapotensialidade lawa koloko a ku pfumalekanga a oportunidade ya ku kumeka a vandoni i nga lani ku nga sinariwa 3 wa mamemorando de entendimento loko swi ehleketa a sala de conferência liyani yayikulu a yi kumeka a fasi ku sinariwile 3 wa mamemorando ni xifundzankulu maputso lani ku nga sinariwa ni ku sungula por exemplo ni Alt Invest dois ku nga sinariwa kambe ni investidor loyi a nga ta explorara a loko hi languta namuntlha hi vulavula hi parki The Muamba lani ku nga ni parke ekulu ngopfu swinene leyi yi rhambaka vainvestidori ntawu mapotensialidade lawa makulu mo ka lama ma nga pfumalekanga aka xiendli lexi xa Fassin 2026 kani mambo
1: hi byona eka 7:43 mu mabulu kusukela laha xitichini misoro provincial ya inyambani hi ku tirhisana ni ka gaza ni ka maputsu nyamuntlha hi wulawula hi ku maheka ka basari nguva gahombe hi wulawula hi Fassin loyi kunene lembe gin'wini gin'wani mahekakwa a ri kaka marakweni hi bula ni varhambiwa va maprovinciya manharhu inyambani ka gaza ni ka maputsu ka xikhati lexi kota muyingiseti byi tivaku hi ta nyikela vayinakulori va nyikela swivutiso bya vona kasi bya byi kota ku byi ta hlamuliwa hi varhambiwa na hi ta wuya ni byin'wana swivutiso patsikambe ni ku nyikela a molo wa ku vayingiseti va fona va siya swivutiso kutani mavonelo xingetano hi Fassin ya lembe leyi giga nyan'waka hi ta sangulela ka gaza Francisco Simbini wa swi kota ku siya swivutiso ka varhambiwa va hina va vanharhu
5: ya tengela ku va i nyikiwa nkama wa ku va i veka swivutiso i tlhelo la ta migodi a xifundzankulu gaza xi ve xi kombisa a tshomba la mugodi tatana evali
2: hi tlhelo la mugodi ve hi kombisa a mapontisalidade ya hina handle ka mari ya xipezad lawa se hi nga ma nga mahlweni a ma tirhiwa hi kombisile tame a madaka lama vitiwaka ku ya rjila nga a muhaka lowu u ma haku michumu ya ku hambanahambana kota ku mabuloko ya ku yaka ku hambe hi ku hamba matijolere ni swin'wanyana hambanahambana hi ve hi kombisa ku hi ta lava a makungu ya ku hi nga kuma vaseketeli ku va ku hi ta ma tirha seke hi wutivi la ximanjhemanjhe na hi tiva ku hamba timbita hi hamba mabuloko ya hina manera maxa a hi swi navela ku hi nga ma mabuloko a matijulu ya mapadronizado para ku hi nga yaka a tiyindlu ta yena ya khwatsa kambe ka makungu lawa a hi zanga hi kuma dexta vexi maxe papa ya vula leswaku a ku hlota n'wana a nga famba a hi siku ni siku nga ta vuya ni xa ku hlotiwa ntao hi fambi na wona hi mi kuma nga dexta vexi tahle hi famba futsi tambe hi kombisile a marigu lawa hi nga na woho ya ku ma nga swi kota ku ma tirhiwa pura ku yaka hi wona na wona wa hi zanga hi phasile a ka nguva leyi manje ni ku tshemba swaku ka malembe lama taka tanze va kuma vaseketeli vana va tiko va handle ka matiko ku va hi seketela ku hi nga swi kota ku hi nga hamba marigu hi nga processara marigu ya wuyake lomu a xifundza nkulugazi
5: xivutiso xa ku fana hi xikongomisa maputu mayelano ni xiyenge lexi xa vukombisi la titshomba ta mugodi hambi ta wumba ive xini xiyimo xa xifundzankulu maputu
4: ka xifundzankulu maputu loko hi vulavula hi ta mugodi ni mayelano ni ta wuyake hi ve ni opportunidade ya ku kombekisa a materiali ya ku hambanahambana hi vulavula hi Safira Mosambiki for example lava va nga ta va ta kombekisa matijolera i nga swibya leswaku sasekisa hansi swi vumbiwaka hi kola ka madaka ni kola hi kola ka ku fana hi ve ni limaki i nga komponi leyikulu ngopfu swinene leyi yi hambaka a semende leyi yi akiwaka hi yona kambe hi ve ni kambe a potensialidade ya distrito de Namancha lava va hambaka maribye u va xitirayiraka maribye lawa ku saseka ngopfu swinene lawa ma sakisisaka a tiyindlu ta hina kumbe maparedi ta hi swilo leswi swa ku tala hi nga ve na swona ku va hi kombekisa aka xiendli lexi xa Fassin ku tisa a mapotensialidade ya funza nkulu maputo
5: hi tlangelile inyambani
0: inyambani na hinawo a hi tikile amapontiseldade ya marecursos minerais ya ku hambanahambana ku sukela amaproductos ya barro lawa ma mahiwaku la ka distrito ya jankamo hi wa tikile amaproducto ya ku hambanahambana ya matijolos mavasos joke leswi swi mahiwaku na bazi de barro kani hambi ni maproducto ya ku fanela ni argila leyi hi kumaku a distrito ya le Kapande kumbe Vilankulu Masinga hi wa tikile swinyingi leswi swi mahiwaku laha ka rhavu ya marecursos minerais
5: inkumu hi tlhelo la ta vutshivi a xinge lexi xi tshandza vutomi njhani le afasini
2: na hi ta vutshivi hi ve hi kombekisa a swidliwani swa damu la hina la Masinjiri nga damu la likulu hi nga na lona a xifundza nkulu Gaza hi ve hi kombekisa tame a Malagosta lawa hi ma kotaku kuma lana a Praia de Xexai ku famba ku ya fika a Xidengele ni kombisa tambe a wu fuyila swidliwani hi lomu ka mathangi ku va ni xikola lexi xi dyondzisaka swa ku hi nga swifuya njhani swidliwani hi lomu ka magayola ni ka mathangi endao hi ve hi kumana ni vamakwava vanakuluri vamakuluri va tiko la hina la Musambiki ku va ku va nga navela a ku va nga sangula a negosi leyi ya ku va nga fuya a swidliwani mun'we wa vona i wa kola a Nyambani kola Zavala a swi navele ku a nga tshunela ka xikola leswaku va ma assistance a nga lake ya funda yena xikumalaka ma assistance xikola a kova ku amatanki ya yena ma kumeka ma bindzula ku hi swinene a swidliwani
5: khensile xifundzankulu Maputo na xona vo xi ni ntikelo ngopfu swinene ka u fuyela swidliwani xi tshandzavutile a mintirho leyi
4: a xifundzankulu Maputo yi tshandzavutile a mintirho leyi ya vutshivi loko hi languta hi vini a kola a tikomponi leyi ta mfumo hi nga xikola de pesca xitutu de pesqueiro kambe swoswi loko hi languta xifundzankulu Maputo a ma politika virada para empreendedorismo lani ku encekaka leswaku a potensiara a va fuyi va swidliwana kusukela ka lavatsongo ku ya fika ka lavakulu lani hi nga vula leswaku va pequenos medios ate grandes empresas kolaku ku kumekile maprototipo ya vafuyi va tihlampfi kola ka matangi lava nga ta kombekisa a potensialidade kusukela ka utsongo ku ya fika ka ukulu
5: e khensile isa xivutiso xa ku fana lexi fundzankulu Inyambani
0: Inyambani a nga hambani ni li ka Gaza kumbe li ka Maputo hi wa tikile na verdade ma diversos productos ya pesca desde a peixe em cativeiro a malagosta mapanji hinkwawo mapexi lawa ma humaku ka province Nyambani kumbe xi tivaku Nyambani a niveli ya pesca mukulu munene hi zamile ku hi teka votlhe kambe ma diversos productos hi ya kombisa ha tshemba ku hi kriarile amaparceria no âmbito da cadeia de valor e a processamento do peixe de cumbi a co vai vuna aku processara ni xin'wanyani bya area pesquera.
5: Inkomo a xifundzha nkulu Gaza hi lexi xi pfundzeke ngopfu hi tawufuyi. Loko vulavuriwa hi xiyenge xa tawufuyi ku tshukiwa ngopfu a nyama, kambe ku nga tshika ku nga ha londzovotiwa ka tawufuyi a xikhumba xa homu ku ve ni xi endla a switirho swa ku hambanahambana. Afasini swilive kona wukombisi la switirho swi khandziweke hi xikhumba vulavula hi Kapitan.
2: A hi kombisanga hi ku hetelela ka swona hi xikhumba, maji fambe ni makungu lawa ya ku lava a va seketeli ka ku hi nga swi kota ku hi tirhisa xikhumba la ka lavaka hi kona. A industry de kurtume a hi maparti ya maprojeto structurant lawa hi nga hamba na woho, a ku va ku ya hi ya lava va seketeli.
5: Tlangelele inyambani a ni swa wu karhi ku va nga vula mayelano ni nhlokomhaka leyo a wu lundzuvuti laha xikhumba ku endleni ka switirho swa ku hambanahambana live kona vukombisile ka xiyenge lexi.
0: Inyambani hi nga hlaya leswaku hi va nga yini programment a ku kombisa erelasiyangu ya tikamiti bya pela maji hi wa hini maprodutu lawa ma nga kumbinara kumbe ku a va tirhisa a pele para ku maha xin'wanyana ni xin'wanyana. Hi wa yini lomu ka artesanato lava ku maha mindzava va maha tixapewu kumbe tihlelo lava va nga maha mindzava a va tirhisa apele para ku maha xin'wanyana ni xin'wanyana lomu ka mindzava ya vona. Hi English lexi vulaka hi ku a yi nga na processamento do pele museo concreto maji lava yi nga yi na vona lomu ka artesanato a va tirhisa a xikhumba.
5: Hi tlangelele Maputo.
4: Ni tlangela hi ku pindapinda ku va ni kuma opportunidade ya ku va ni hlamula swilo leswi. Loko hi languta xifundzankulu Maputsu ku fana ni xifundzankulu Inyambani a yi nga lelani ka ku a kombisa a maproduto ya mayelana ni swikhumba swa swiharhi, mas a kombikisa swiharhi hi ku tala ka swona. Loko hi languta distrito de Magudi i distrito leyi fuyaka a tihomu, Magudi ni matutwini, Muwamba i distrito leyi fuyaka timbuti, na Mahasha i distrito leyi fuyaka a tingwenya. Swi hlaya leswaku xifundzankulu Maputo a ni potensialidad ya ku va a fornesera swiharhi leswi laha ni ku nga ta xitrayeriwa a swikhumba swa swiharhi swoleswo ku ta swi ta vumba maproduct ya ku hambanahambana.
5: Hi tlangelele Hidrasio ya tlhelisela rito.
1: Bungile Natalio Lebombo veka swivutiso ka varhambiwa.
3: Ikhani Hidrasio a swivutiso ni nga na swo ha xinyingi xin'we ntsena a ni navela ku va ni nga tivaka varhambiwa vezu leswaku hi vonile a michumu minyingi leyi yi chiwaka maproducts processats mpekena xikala. Maproduto lawa ya processad nga kanela hi mafarinya hi kanela hi mihandzu ya ku va mi processariwa leswaku mi diwa a handle ka nguva. Hi wini ntizo lowu va wu endlaka leswaku a minchumu leyi mi kumeka hi xiyenge xa ku khanya, mi kumeka na mi bindzuliwa hi ndlela leyi yi nyawuliki hikusa yo hambiwa ntsena ka swikompotana switsongo leswi swi ngo humelela ntsena loko ku tlhasa a minkama liya ku va ku yiwa afasini na kasi hi lwa leswaku machapu na kafa makula. Hi beka xivitisi lexi hi ta sungula a Inyambani hi ve ni mukhandli wa ku va hi kumeka afasini hi yile ka standi bya Inyambani hi ye hi ya vona mpela a maproduto manyingi ya ku va ma li processado ya ku va mi li handle ka nkama lowu hi nga ku wona kambe na mi li kona. Ntsi leswi swi endliwaka leswaku swi bindzuliwa hi ntsengo lowunyingi
6: leswaku swi kota ku va swi tiviwa leswaku swi kone ene swi xavisiwa na anga le nkama lowu wa ku va swi ya kombisiwa fansi ntsena.
0: Na khesa inyambani lumu kama agroprocessado na verdade a tiro ukulu loko hi swi cuvuka a vona ku ku na ni maproduto lawa ya nguva ka ku loko chikela nguva ma produziriwa ngopfu a man'wanyana ma tlhela ma bola na ma nga processeriwanga. Leswi hi swi mahaku kumu provincia ku mesmo hi lava a ma investiment ya ku va nga yi vuna a ku va montara a mafabrika ya ku processara a maproduto lawa hi nga wola kumu exemplu ya madingwa a masetrinja pinguso dinyambane e grand productor mas loko hi swi cuvuka so ma konsumeriwa nakela epoka de produção va swo yi hundza nguva hi swi swi fini i leswi hi swi lavaku mimo ku mimo hi kuma a tikopuni leti ta ku tinga hi vuna kumbe hi ma investiment ya ku maprocessara a maproduto lawa a man'wani maproduto ha tshemba ku ha processara kumbe marale ha processara hambi wana mafruta hi na ni tikoponi timbirhi ta hombe lumbe rivisa nyinyambani a yi nga wulawula hi yin'we yi nga distrito ya le ka Nyarimi a yin'wanyani yi nga ka distrito ya le Murombeni yi mahaku a fruta disitratada va tirha va vona va absorveri maproduto manyingi va processara praku ma nga giwi apenas nakela epoka paku wa tlikama u loko u ma lava wa makuma maji a tibrisetinimbirhi leti a ti konsigiri ku tona te ti absorveri wohle maproduto ha convidara a ma investiment a ma investidores para ku va hi vuna kumbe ku hi kosa ku hi kusigiri a ku processara wohle maproduto lawa inyambani mabyaliwaku lomu professor enyambani kanimani
6: ekhani hi tlangelile ka Gaza hi vonile vabindzuli va mimpunga ya mihlovohlovo ya ku va hi wun'wana nkama a hi mikumi lomu a xitolo hi mpyini leswi Gaza a swi yencaka leswaku mimpunga leyi mi va leyi mi tiviwaka hi vahanyitiko ngopfungopfu ku va mi xaviwa ni ku va mi nga kombisiwi ntse loko ku tlhasa nkama lowu wa ku va ku yiwa afasini
2: hi nga vula leswaku a mimpunga ya ku hambanahambana ku tala ka yona se ya kumeka ka switolo swa Maputo Gaza Nyambani ni ma impreza lawa mu ngo sungula ni makumanikini ku a lembele lama a ma swi kotanga ku xava ampunga ka varimi hikwala ka ku ampunga u fambe ni ndhambi manje a mamarika lawa ya makulu se hi nga na wona ka Gaza se ma kumeka a me se hetelela ku eneta ka switolo hinkwaswo manje se ma kumeka ka switolo swa swinyingi a Maputo Gaza Nyambani a swi fanele ku swi endla kulani ku engetela ku seketela kota swi ni nga vula ku sunguleni swa ku a lembeleli la a kampanyi ya 2026 27 hi ta a makungu ya Gaza ku engetela a wurimi ni ku gwalela mpunga a loko hi kota ku tshovela hi kota ku processara hi lowu hi nga ta swi kota ku hi wu veka a mercado hi ntalo ntalo hi ta swi kota ku abrangera a switolo swa swinyingi maji hi ku landza ka wu produtos processado i ntiyiso ya ku hi fanela ku hi ya mahlweni hi ku hi ya hi seketela a ngopfungopfu wo lava processadora vatsongo a ku va a va kula kutsongo va swi kota ku va processara dentro dos padrões e qualidade para ku va ta kota ku va nghena ka ma mercado lawa ya makulu ya majenzi gente
6: hi tlangelile tatana Milton lomu xifundzankulu Maputo hi vone mabindzu manyingi na wone ya processado hi vone tinsenga hi vona malaraja ya ku humisiwa minchumu nyingi hi mi voniki xifundzha nkulu Maputo xifundzha lexi xi nga hlongoma hi tlhelo bya tamachapo hi kanela hi maindustria a ku yengesela swa na byala kumbe hi wini ntizi lomu wu tamelaka leswaku maindustria processadora ma va ma va kone seketelo wa ku va ku kumeka lava kutani va sungunaka ntizi lowu wa ku processera minchumu ya
4: ni mambu ngopfu swinene loko hi ya langusa hi nkatsakanyo wa kona xiendli lexi ya fasi 2026 xifundzankulu Maputo hi lweyi a tekeki a xihiwa i nga a premia provincia comanche productos processados leswi hlayaka swa ku xifundzankulu Maputo a ni wufundzi ka ndlela leyi kambe hi kola ka ku va hi yengesela kumbe ku va hi vumba ntalo wa swona namuntlha ku vulavula hi ku vumba ka parki industrial de Muamba inga potencialidade le xifundzankulu Maputo a nga na yona na ni ku nga ta engeteleka maindustria para agroprocessamento ni maindustria ya ku hambanahambana leswi hlayaka swa ku xifundzankulu Maputo a ya henhla hi ku kula ka ni mambo ngopfu swinene
6: so Idras i nga nyika nkama na Dumba a va yingiseti leswi
1: hi byona ku nga hakale hi ta nghena ka letiyela na ku ni wu vhuluga tiqunga kasi byo byi kota ku va yingiseti va hina va wutisa a byo karhi ka varhambiwa va hina na hi nga si chikela sevi hi la ku engesela cin'we xiwutiso a ka vonhle varhambiwa va maprovhinsi ya manharhu ku lawuliwile hi ku balance kutani nhlolo yinene yi mahiwaku hi loko hi ku kumeka ka maprovhinsi ya manharhu andzeni ka fasini va li yini lava va nga va vakumbisi a va expositori hi leswaku n'wina muhlamula hi raviga mfumo va li va xavisile no ku a va xavisanga ka bazari nguva leyi ta sangulela ka Maputo
4: ka ni mambu ngopfu swinene xifundzankulu Maputo a hlaya ku tsaka hikwalaho ka ku a va xipositori lava hi nga ve na vona ka lembe leyi la 2026 xifundzankulu Maputo a konti ni 309 expositores lani ka ku 39 wa vona va participarile de forma física lava ku tala van'wanyana vo kala va nga participaranga physicamente lava va nga kombekisa maproductos kumo a mostra lava hi nga teka maproductos leswaku hi ta kombekisa leswaku xifundzankulu Maputo a hlaya yini a yenca yini hi kola ka uchapo kumbe hi kola ka maindustria hlaya leswaku a balansu leyi yenciwaka hi va xipositori lava ku tala ka vona i balansu positivo
1: va xavisile va expositori lava nga kumbisa ka bazari nguva leyi kota vaxavisi vavaki va mahi va zoga swa ku tsalangana va xavisile hi tindlela tinene va teyini loko kumbilele bazari nguva leyi Gaza
2: aka gaza ina swikotile a ku loko hi bulile na vona a va xipositori le nkhama na vona hinkwavo va kombise ku tsaka ngopfungopfu lava ku a vo sungula ku famba a lembeleni hi ku xavisa va xavisile a fasini lele hi ku landza ka movement a live fraku va visitant hi ke li kumekele frag mhaka moni hikuva a mugivela ni sonto i nga masiku lawa hi nga ya ku xavisa i nga masiku la ku a mindyangu swi kotaku ku ya ya pfuxela a ku ni matshamela nkama ma nga a matsondzoma ndawu se kumeke domingo kwazi a hi yo ti pfalela matendeni hinkwenu a wu nga na wa ku rhendzelekela hi mhaka ku a ma tshamela ma nga lowo maji hi ku xavisa hi xavisile hi swi kotile ku hi xavisa na mali ya 1,119,000 cash ngopfungopfu yi vepeza mali leyi ka kioski leyi nga le na lona la ku xavisa a swakudya leswi swi swa ku kombisa a wu sweki ka gaza nga gastronomia ni a baraka siniyana a fasting in town a kumekene nawo a xavisa va switsakeli ngopfu a swakudya swi swekiwaku hi vasweki va hina va Gaza va kombekisa a restoration endhawu hi tlhela hi ta vuya lana se ka ma ni nga vula ku yini ka mobile yi nga ri na yona ya ku saseka ngopfu na yena yi xavisiwile endhawu a masetori lamambirhi laha ma kumekile ma seketela ngopfu ku ndza hi kota ku kuma mali leya kwazi umilawini duzendru
1: Nyambani
0: hi nga wula leswaku a va xipositori va hina va tsakile swinene a lembe leki ya 2015 hi wayini cerca de 60 expositores kambe lavo a 27 a va fambile presencialmente hi lavan'wanyani hi lava va nga rhumayeli maproduto ya vona loko hi va vutisa na vhela va tsaka hi vuxavisi lexi va nga ximaha apesar ka temperatura leyi kolega wa mina wa le ka Gaza a nga yi wula maji va mabalanse positivo va swi tsakelele leswi va nga hi naswo va xavisile a swimbelanga xin'wanyana ni xin'wanyana maji leswi ya ku tala swimbelele a mabol de sura a mafarinya a vambeni va mbetele va tlhela va rhumela xin'wanyana hi lemu ka posi Nyambani va maha a ma incommenda bikuya ku vela maproduto lawa ya ku a va xavisa de mediato mambela hi tinyake va reforsara a stock kambe va dumba va tshimbisa ku foi positive a fasini leyi yi va valerile ngopfu iswa ni nga la ku vula
1: bongele 8:10 xikhati xa ku hi tivisa tinhlayo kasi bya byi kota ku vayingiseti va hina va fona lomu Nyambani ku ta va 86938638 ndzi phinda 86938639 bya byi kota ku fona mungana muyingiseti siya a cutiso ni mavonela na ku hi ni ku chumbutela kutani ku mahakandzakanyo ngopfu kasi swa swi kota ku vangena vayingiseti ku fona ka hina ni ku fonelana ka hina ni vayingiseti ku ta gumesa loko byi ku 8:20 kutani 8:30 kasi swa swi kota ku varhambiwa va hina va swi kota ku hlamula makunu ka maputsu
6: Maputo anhlayo e 82 kumbe 84 34 80
5: vangiseti vanga vitaka 87 00 51 33 3 87 00 51 33 3
1: kuni muyingiseti a nga pfukeni ha ku losa muyingiseti hi bula na mani kumeka kwihi Gichile, vitu umano kumeka kui, siya wanero.
7: Ya, yeah, Alberto Mwanyo kunguru uti. Walikuma?
1: Zakukuma, siya maonela, finara radio, kasi zwa sukota kuhizwana hefono.
7: Nipagiri, nifinariri. Nukesa, marangiwa inkwao, imi chumuli wanga ibala la, nisu ingiri suneni. Sasi, sita sikiri. Maji, chota nyana chumanyana uumwe. Ekusa ama produto lawa hinkwawa nga makumbisa fasi mawunile azimambenyana na mbona fasi so maze storo ka hina para xava swakazata a supermercado kumbe mabaraka swakazata kumkuma punga wa hala ka gaza na punga ni bako mina ni vambenyana mota wata hi machine ma Thailand ni mambenyana matiko já isso soma um goku a produção é a boa só para fazer me caiu iran de beira de sul em quaco a puto com a gaza em ambali a bizura chinesa me zumbura é ambarado a me zumbura vale de amba amapau e nila a ambe mais indústria é macuro chinesa lhe saco lhe fica lá com trigo a va ta teka mitsumbula leyani va gaya va hamba pupu va hamba mapawu a swi ta swonga leswi mazinada a rali hinkwayo yi kumaka yi leya ku hamba mitini yakambo mitini yatiza ya dahintu maji ayini vayingena ma supermarket ayini lishaka yihudisa kama ishalo yematikwini ikaruta kolana ini mafruta manyingi yanova yanova.

0: Ina mavonelo ya mina leswi kanyi makolani teka nkarhi teka nkarhi wunyingi kani mambo
1: Bongele.
2: Kentjentje ni mingiseti oyo oyo. Vitu mngena ka nhloko maka.
3: Mina Pavla versus Patrice Lumumba. Kumpi yisi ni shashu ula mbalo ya shaku. Ampunga o na mbulo o mbalo. Wadura sereza kukule loo. Wakuti ya matikweni. Shuma isa kuyena shufana kaa.
2: Isso na escumele se vocês são aí, não?
4: Maputo aí se vai muito engraçado, hinga já mukei lá, louco ali conhece o Jala.
1: Nyamba na coisa vai muito engraçado, Gaza.
2: Engraçado, tem porque ne, oi oi.
0: Oi oi, calma, vamos começar. Oi.
2: Ya mikuma mngangena ka nhloko maka.
1: Ya mikuma mngangena ka nhloko maka. Ya radio na radio
0: na zwizwenyana.
2: Mingati mara dikuveni ita bula khwatsi.
0: Mara dikuveni. Ya ndakuzwa ja.
2: Isona yana mahlweni.
0: Ya kazi kazi wakhe lo ngawula ule zwindzaki silingofu. Mazizamenzi wako rungule mashaka italo.
1: Nada, aheka mo rungula mashaka.
2: Aheka kurungula mashaka shushi.
0: Oh, kanumamu.
2: Mm-hmm, huko, mshuvne.
1: Kune mwingi seta angapfukeeni, bula na manu kumeka kui?
5: Kanumamu, vitu, mungadaso nyuku, ni kumeka halino.
2: Ini mkiseti kalkunga hoyo hoyo?
1: Nao, nyimela, kuni mwingi seti inakulula?
5: Alu?
2: Nishile?
1: Yana mashweni?
5: Kalmangu, ani jakuwele kakishwiti shushanga kasi maelani.
2: Ya mikuma mkange naka nshoku maka?
5: Ngana gwana. Kasi, ani wakana nishina nashona yashoku shifuzana kuru Gaza shikuwele kia mpangwa uzazo ka kuva xikokeleliwa halini tikweni ntshaku ka xifundza xa tet loko ni nga phazana
2: kani xivutisi xin'wana ku
5: sungula eka mintirho
2: ya ku kazi leyi va
5: yi kombiseke kule ni cancele kasi a ni
2: lava ku va bala varimbo va yina ni ku tshemba swa ku ni ta yi kuma nhlamulo
5: hi ku ve ni xi kumeke ka mbangu wa uzazo kutani va titwa njhani hi ku ve ni va kumeke a classifika hlamulelo dos ndzi ni ka xivitiso lexo fuza ni navula ku engetela swa ku hi ntwini leswi va to endlaka swa ku va ka fasini lebyi byi taka bya lembe byi taka kumbe va nga ku tshuka va kumeke ka xigava xa ku sungula hi ka ntondzo leyi va yi kumeke ni vukombisi bya vona i vhe endleke swa ku va va ka xigava xa uzazo ntwini leswi to endliwaka ku va ku kota ku va kunene va kumeka ka xigava xa ku sungula kasi a xa wubizi i ku beka mavonelo ku fana va yingiseti lava hundzeke tiku byezu byi bindzula mihandzu ya ku hambanahambana ya ku va kunene yi ngo kumbisiwa ku hela ka fasini kambe ku ni kumixina a ni swi tivi swa ku i swikazati swi nga kona eswifundzeni leswi swinharhu ku ve ni mabindzu lawa ma bindzuliwaka yi nga va ku for example zaza a ni xi xifundza lexi kasi xi bindzulaka hi ntamu mpunga wa ku va a hlayeli muzambi wa lana swa ku wa kumeka lomu switolo kambe a hi swi tivi swa ku a switolo leswi vulavuliwaka hi swonalani hi swihi swa kona kumbe hi switolo leswi swikulu ntsena kambe le ka leswi switsongo switolo a hi wu voni mpunga lowu kutani a hi navela leswaku hi bindzula hi va hi da swezi lomu tikweni hi swi vona hi ku enela hambi ni ka switolo swa switsongo hi nga le ku ve ni swi kumeka ntsena loko a xaswa ku wa kumeka lomu switolo kambe le switolo leswi swikulu ku hela kani mambo ni ta nyamakolani ku va ni nga wisa va yingiseti swivitiso swinyingi kambe ni ta vi nyamakolani kani mambo
1: bongile Maputo
4: Aí se vai muito sete, cambe está pinda saio 8284 34 80 e cuva vem sete vai

0: Sindzisa ku va va fona ku fana ni lava fanelaka va beka swivitiso swa vona mavonelo ya vona hleni ka tlhelo ku nga yi boyaka na namuhla.
1: Kintshintshi hina mingiseti oyoyo a chumukile ya pfuxeta nhlayo ka Gaza 0870051 33 3 0870051 33 3 nhlayo leyi mingiseti a nga nghenaka hi yona a hlingela ka mabulo ya nyamuntlha
2: kasi hina i 86 93 86 39 9 aku se vani
1: mingiseti mpfukeni hoyohoyo mingiseti kalkunga hoyohoyo
0: ingaku hina ya haleni maputo kumbe munyika mukhadli kumbe amukela xile wingiseta ku losa hoyohoyo tatana machayi ka pontiana bowana ni njhani hi tlangelile nghenani makeni
3: mina ni swivuti swinene xitsongo ka varhambiwa la rutelo mutikweni la hina ku bindzuriwa a mihandzu yinyingi le mpunga yini a ti tiyori magazi manjheke loko hi ya lomu switolo lomu hayi wu kumi hi kuma leyi ya ku hambiwa vuphaxikondo ya ku hambiwa hi machini ya ku dya hi matiko swilweni yini se a ndhawu tiva swaku yi xavisiwa kwini hi ku hina hi nga ta hlupheka hi ku hi dya mpunga ya matiko swikwini yini se ni swin'wana hi swoswi hi nyikaka mavaku ya mpunga leyi ya matiko kasi leyi ya ka hina leyi ni vitamini yi xavisiwa kwini hikuva hi se a yi voni lomu xitolo ka nambu cha
0: hi swona hi swona tata xitlangekile
3: ka nambu
0: ahe
1: kencence ni mingiseti hoyohoyo hoyohoyo mingiseti kalkunga hi tlangelile mi nga nghena ka nhlokomhaka na misungulo hi ku vula vito
4: Carlos Tembe kolomdorobeni ka cencani lotela varhambiwa va switichi swinharhu maputi gaza nyimbana a ni nga ta lehisa a xirilo i xin'we mosambiki a produzira minchumu ya yinyingi ya lisima maxi yi produziwa hi nkamanyana loko se u ta ta yi lava deposit duwa ximana a ya ha ri koo ni vulavula hi malima hi manga mafruta ku tala ka wona a xivutiso xa mina xa vugamo hi leswi ampunga lowu u rimiwaka lomu Mozambiki swa le lwandle swi dlayiwaka lomu Mozambiki hi mhaka munhu swi dula ku tlula minchumu ya kuta ampunga wo ambao u dula ku tlula mpunga wa kuta hi Taiwani tanihi loyi a nga vula swo swa nga khuluma a hi swi kumi ku xava swiendliwa yini kwanto minchumu ya hina kolomu Mozambiki inkomo
1: hi tlangelele xivutiso xa n'wina vana clori
0: hi ti amukela ka maputu ni mingiseti byixile
5: byixile khani mambu tati
0: byixile atana hi hlana
1: mingiseti min'wana mpfukeni hoyohoyo
5: landi nyaka matitini ka kufa
0: meka kufa matutini hi swona tata
1: ahixile vito mi nghena ka nhlokomhakaambani
5: ku hi tlhelo bya
4: mapuhlokomhaka mina yo leyi yi vulavuriwaku lanu va tirhisa
5: swikhumaahomu va hamba xifambo mabandi ni swin'wanyana
4: swa karhata leswi humelela ka lomu ka hina lo Mozambiki ngopfungopfu kola ka
5: xo cikumetiwa u kuma swaku a xifambo xo xi xavaku ni mabandi xo hambiwa matikweni
4: xikhumba
5: xa xihaza
4: loko ku ni mun'wanyana a vulavulaka
0: hi
2: zona va yina kulori kona kambe ku fambeni ku ni muyingiseti a nga pfukeni hi bula na mani u kumeka kwihi
6: Gauteng
2: a vito mani u kumeka kwihi
6: ni kumeka a nkhomeni xongweni hi fela u khomayo
2: veka mavonelo
6: a mavonelo hi wona manjhini xi na ku mbala ku xona mina hi ku a mfumo ai khombukeni ku heveni tinyisi a tiku para ku vona hi munti loko hala ku uyaka a wu vevukanga mati antisi nga ta yimbala ku hi leyi a mimpunga leyi bindzeliwaku vhela tanihi ku vayingiseti va nga heta hi ku hlamusela a ni nge he phindi na ha vulavula hi swona a ni kombela ku a mpungu wa matiku wu taku lomu hi nga xava ku xitolo machitenki na wona a vulo ku bindzeliwaku lomu u kumeka u ni switolo na kona para hi xa para hi wu kuma hi ku a mpunga wa hina ndi wa ku tiya hi matiko wu hambanile xa wu gamesa hi lexi hina vahanyitiku hi nga nyimeleni mfumo hambisava leyi ya hina hina hi va musambikana ya bindzula mavele ya bindzula timanga a hi rimeni hi nga nyimeleni wo mfumo lowu hi wu pfunetela hi ku swa fana ni lavaku loko ni xeli va nyikela mfumo ku va a wu va nyiki mintirho kwanto mintirho ti tana wu ti endlela na wu rindza ku ntirho loko u ku kongomile u ta tirha hi ni xi ni nga vulaka ni gama kona hi ku a rhadi le tirha hi nkama a ni kombela ku a hi ti hi teni na hina wu vahanyi tiko hi nga nyimeleni mfumo ni fambeli
2: hi byona koki ya la ntlhanu wa timinete kambe bya tiveka leswaku ndzeni ka mintirho yaleyi ya ta nghena nyana wu ra swirhomawu kasi bya swi kota ku a hi tivisa xungetano hi liendzo la murhangeli wa tiko Daniel Chapo ka ni leswi ha byi kota ku amukela vayingiseti kasi va mbitisa ntlhanu wa timinete leti nga sala ndzimeni ya ku va ta hlamula varhambiwa va hina. Maputo
0: Maputo hina muyingiseti kambe nhlayo 82-84-34-80 hi londzovota nkava lowu hi nga na wo vutsongo wu hisaleliki
2: Gaza Martins Isimbini
0: nge hi loka Gaza ku ni swikazatinyana a nga hi twi hi ku hetiseka
1: a hi mikumi khwatsi a hi tivi kumbexani ku va na kulori swo swi ma hi kuma hina a hi miti khwatsi hi mi kumela kule ngopfu swinene
2: ha mi kuma ha mi kuma
0: hina hina haleni ha mi kuma
1: hi swona
7: khani mambu ku sungula ku khensa ka vayingiseti lava nga swi kota ku tipatsa ni va tipatsa ka bulo hi nga na lona ni ta vula leswaku a swikhalo ni swivutiso swa vayingiseti hi leswi swi hi seketelaka ku ya mahlweni hi ku tirha na verdade a swikhalo leswi swi ya ka van'wamabindzu va hina lava va nga ta fanela ku va swi loko va swi twile va swi veka ka programa la vona la wu tirha manje hina hi kota mfumo hi ta swi resumira hi ta tshama na vona hi vona swa ku hi nga yi swihuma njhani makana ampunga ni vulile ni ku alembeleli wu kalile a swi tola hambi hi kolomu ka Gaza a wu kume mpunga wa hina hikuva hi ve ni ku luzekeliwa ka mpunga masin'wini ni mpunga a mari mazin ya ku tala ya maimpresa alowu tshuka ku kumeka hi walava vatsongo va nga swi kota ku humesa va veka a tindhawu ta ku ta le henhla agora ku ni swin'wanyana vayingiseti ni nga ta swi tlhokanisa la a mpunga wa hina wa kumeka switolo majindzhaku a xitshunguxile a xi wu lavi ka wu kukumuki a wu nge kukumuki a mpunga kuza i mpunga wa fresh ku a ri kuma masin'wini a loko hi wu tshika u tshama malembe ya a matiweti ta ku leho malembe a wu nga ta va hambanini wo leyi hi wu xandzaku wa ku de Pakistan hi Thailand ka loyo tshame malembe ya manyingi ngopfu ka manavhiyu marimazema ndzo ta yi fikela la a mpunga wa hina mpunga wa lisima wa ku u gwaliwa lembe lolelo tshoveliwa u purosariwa tlhovekiwa mercado lembe lolelo ku ku ku hela lembe se u helile u tlhela ku gwaliwa un'wanyani a sinsusivamente ndawu ku la ke hi nyika lisima difato a mpunga wa hina andnow a timhaka ta mapresu ya mpunga mi kumeka ku nge na wona wu va hansi fambelana ni kwalano hi ku a marimele ya hina ma ha tsondzoma ku la ku hi ya mahlweni ni ku hi tlhawukanyisa marimele leswaku a ku gwala example wa gitari nkumeka yi le hansi ngopfu ku fana ku tlula leswi hi gwalisaka swona ka nkama lowu hi nga ka wo sweswi. Leswi ni nga ha vula ni ku a lembe leli a makungu i ku hi engetela vurimi ka mavaredadi ka timbewu leti ti chululaka ngopfu emasin'wini, a leswi swi ta pfunetela tambe ku pumba apris. Porque loko hi rima a gitari kuma 2 tonelada swa hambana ni ku rima gitari u kuma 6-7 tonelada yan'wana a makuxi wala ya man'wa nda i maproceso leyi nga ka wona ya ku hi pfunisela
2: mutahi rivalela Gaza
7: ndzawulo leyi ya vurimi ngopfungopfu ya vurimi ya mpunga a ku va ku hi pumba
2: Gaza mutahi rivalela hita hilaku angulana ni na kulori kusukela ka vilakulu lomu amurangeli wa tiko Daniel Chapo kumana kukutana a rangela ku muthangano ni vamamani va provinsi ya Nyambani leswo aka vilakulu Orasi Romão hakulosa gichile
8: sona gichile na kulori Idras Makondela ne va yena kulori va switchi swa Gaza ni ka Maputo ku na ni hlamula kusukela ka doropa ka vilankulu lomu murhangeri wa tiko Daniel Chapo a tirhelaku kona a kumeka na karhi a tirhela lomu ka vilankulu kasi a ku nyamuka a kumeka na karhi a rhangela muthangano lava hakunene va tileka ku swi hi ntalo kasi ku va ta kumeka na va karhi va hlangana ni murhangeri wa tiko Daniel Chapo hi ta zwa swikuva swa vamani lava va rindzela ku swa magezi ha tshemba ya ku na byala hi murhangeri wa tiko Daniel Chapo a vito
9: Albertino Semiasimanyi
8: Mabunda u ta hi ku ya vona
9: vilankulu bari central
8: bari central hi swona u
9: pinzulile
8: laha hi ku yini
9: kasi ndzi ta zwa mahungu lawa president wa hina ta ku nawo Brahina wa vasati
8: u rindzela yini
9: ndzi rindzela a jelo swa ku saseka leswi ta nga swi kota ku tisa a hluvuko lomu ka vilankulu
8: uwonela ka wena murhangeli wa tiko Daniel Chapo u hlangana ku na vavasati basi kumbe vavanuna swi komba yini leswi kombe ku manjikiwa ku vulisi kun'wana vavasati
9: hi na yilisima hi na vavasati
8: zini kun'wana vavasati mu mahaku kasi ku mi ti kombisa ku hakunani vavasati lava ku tiya vavasati va Musambiki
9: ku kombisa hi mitirho leyi hi mahaku kasi ku hluvukisa tiko
8: hiswona bongile wa bulani mun'we hakunene mamandaha a kumeka ku aka muthangano lowu to sangula ndzeni ka nkamanyana wu ta va wu rhangeliwa hi murhangeli wa tiko Daniel Chapo. Daniel Chapo na a nga seta ku ta rhangela a muthangano lowu ni vavasati a ta va kangula muti wa ta wuxuxisi tribunal judicial ya lomu ka vilankulu ndzaku wa ta kumeka na karhi a ta ta rhangela makunu a muthangano lowu ni vamamani lava va kumeka ku laha na va rindzela murhangeri wa tiko hi ta bula ni mun'we mamani laha a vito mama
10: Maria Louis Simango
8: sirona hi ku vona laha u pinzulini wa lomu ka vilankulu
10: hi ta hi guvhuru
8: u ta hi guvhuru a kusukela guvhuru ka tala lomu ka vilankulu uta u hlangana ni murhangeri wa tiko
10: ni ta hlangana ni murhangeri wa tiko wa president wa hina Daniel Chapo.
8: U rindzela yini u rindzela ku zwa magezi muni ya murhangeri wa tiko?
10: Magezi ya ku saseka ngopfu ya ku tisa hina vavasati wa Musambiki.
8: U wonela ka wena murhangeri wa tiko wa nyika alisima vavasati wa Musambiki?
10: Wa nyika hi sasekile leswi hi kota ya murhangeri wa hina wa tiko.
8: Wona na u buheli xisambi kisambi sembe ri xina na wena
10: xina na mina kota ni vavasati ndzi kwa ku tima hipresi hosi ya hina
8: a kisambi xi kombisa a wu n'wana tiko a wu mamani wa tiko ka Musambiki. Akala wonga buhe xisambi wa Musambiki
10: aya mamani i mamani maziki i mamani
8: swilona hi bongile hi ta bula ni mun'wanyani mamani laha kumekaku ka muthangano lowu wu to nga va wu rhangeriwa hi murhangeri wa tiko Daniel Chapo a vito
11: Amelia
8: wena u guvhuru hi swona se u laha ka siku u ta bula ni murhangeri wa tiko a muthangano lowu u rindzela yini ka wona
11: ni rindzela ku swa swinene
8: wena u kota mamani wa tiko ba Musambiki tlhelo wa guvhuru hi yi ndlela u hlengela ku yona ka siku andzisa abuhuru wansangangu wa wena wadira wa mahajokara unukugicha wa tama
9: no dira
8: unukugicha wa zunu maha kwa tama mama
9: nukamba mdiru ya
8: ingela ya kukugicha angangu wa wena
9: mama orta lukunduwe mdiru enzi mama orta nitakuma maverdura nikakaya ni banana
8: okay ausha abibazari ni umishumu nato ma orta mata au
9: kwanzi shaba zimonyani mashimonyani na shukuma kaya
8: ok uwe mekungile kumeka na ikari bula neva mamani lava kumeka kuka mshangani loo uto rangelwa hii mrangelwa tiku Daniel Chapu luya kumeka ku lumuka zilangkulu Daniel Chapu kote hulia ku atawa rangela mshangani mzako ku na kangulila muti wa tausushisi wa lumuka zilangkulu awa sati wakumeka na wakari vata hiji hintalu kasi yako vata wana mpukuzwa magesu ya kunazwale ya mrangeli watiku Daniel Chapu itawa isi mama kuwa hibula ni muu laha mamani wa Msambiki amiduwa
12: Ereza Armando
8: ulaha ulakuta wana Daniel Chapu uzwa magesu ya mrangeli watiku
12: iyo nji mwela wakunjulu uzwa magesu ya kunu kumuwa
8: wana kota wasati uluku gicha jilu maha kota wasati wa Msambiki
12: mbuka ndiya machongwe ndiya masingwe zikai sabana abazukuzana bachikolini
8: bana nawo wana kula kuba bagonza
12: bachikolini bachikolini
8: ndikona lana ukuhele chisambi ndikukomba yini
12: ndikomba ku aku chusa ka tikula kawasa
8: zasuka kuoneka nguvu wa mhaka yati hangi lumingangweni violence domestic ngwana kota va mani maikana mhaka leya ku kuveni tihanye lumingangweni
12: hayikana lehi wona la kusohani hayikana
8: makana mukari mutira kasikukuve kuveni kurula lumingangweni
12: hatira kota hakanana harasitatarana havuxelana hafamba ka marimi yawo
8: sibongeni makuno kota muzwa kulenset lisa kula hundunguvu le nda kona akavela nkulu ava mamane vabuhile visambe vabuha vipongelo vanyimbelela vakombisa lisaku va rindzela kuva va tlhangana nekutani ni murangeri wa tiku Daniel Chapu loyi a ndzeni ka bora a ta va se a kumeka ka ndhawu leyi ka siku a ta rhangela mhlangano ni vasati va provinsi ya Inyambani fomeka leyi yanziwa emahaku akusukela tolweni aka provinsi ya Inyambani Orasi Romau akusukela aka Vilankulu vichile va yena kulo
2: Bongile Orasi Romau murangeli wa tiku Daniel Chapu ayenzela provinsia ya Nyambani chimaka tolweni achikeleli azavala kisiku lomu anga khangula chikola cha mabuku ya henhla kutani nsinu superiore ya kuyelana ni leti tiyelana ku ni upopoli ni mafuyela ya ni mafuyela ngovungovu ya swigiwani kutikakala ahu atirele kapandi mujekeni lomu kunene anga kangula chisima cha maati lechi tovuna vahani vakapandi mujikeni kasi ndzhaku a yile ka fonyololo lomu anga bulisana ni chitshungu aka mutlhangano wo karhi laha nga tiva hi swikhalo bya chitshungu ndzhaku ka swona a buliseni ni mufumo wa distritu aka mutlhangano wa handle ka nguva laha nga siya swileletelo ngopfungopfu xungetano hi Fidel mali leyi swa ku nga ku nga tirhisiwa ugunyado andzeni ka unyikeli ka lava va nga ni makungu ya ku tsalangana nyamuntlha Daniel Chapu hi yena a to khangula muti wa tawuxuxisi ku nga tribunal distrital ya ka Vilankulu na a nga siya a ya kumana ni vamamani va tiku ka Msambiki lava va nga tlhangana vamamani va provinsi ya Nyambani maringano ya ku abulisana navo liyenzu la murangeli wa tiku Daniel Chapu hi simama ni bulu kusukela ka switichi swinharhu murambi wa hina ka Gaza se a hi lomuka ku hetisela a ku hlamula swivutiso
7: khani mambo a hi vula leswo swa ku timhaka ta mapresu ya mimpunga swi fambelana ni ku durha ka marimele ya hina lomu ka Gaza maji leswi nga vula leswaku a makungu ya mfumo ni varimi iku yengetela abinzu la mpunga kuva ko kuta koteka ku pumbeka ka ka kudura ka kurima ita swikatsakanya hinkwaswo ita swi tshama hi swibula ni va ni va swibula ni va ni van'wamabindzu va hina nga varimi ni va tikomponi ta ku gaya mpunga leswaku va swi kota ku va nga swi kota ku va nyikela ampunga amaprovinci amadistrict hinkwawo ya zona sul do país pelo menos para kueta kota ku hi nga kota ku mpunga hina wu dliwa maxitambelo leswi hi nga ta kombela ka va ka vayingiseti va hina ni xitshungu eke a hi wu nyikeni nsima mpunga wa hina porke loko hi kuma a ku ampunga u famba u ya xaviwa a lwiyana a xavaku mpunga loya a ta tlhava ya ta gweva maloko o gweva mpunga u nga xaviwa a nga ha ta vuya ta gweva wena u wu rhandzaka loko se u famba xitolo u nga ta wu kuma a manegosi ma fambisa xileswo se ntawu maxi i xikhalu xa ntiyiso xa xi ni lisima la xona xi fanelaku hi xi cuka hi wu xopaxopa hi wu nyaminyama khani mama
2: hi byona ka maputsu hi byihi byi nga ku nghenela ku va u hlamula ka andzeni ka leswi va nga wutisa a vayingiseti va hina a xikhatini va nga fona
13: khani mambo ni Khensa Nkama a xifundzankulu maputsu hi amukelile ka vayingiseti lava ku tala a va le mpfhukeni tatana Orlando Nyaka loyi a khala hileswaku xifundzankulu maputsu a nga na komponi kumbe chapu leyi yi tirhelaka ni swikhumba swa tiharhi kambe loko hi ya tsundzuka edorobeni la ka Matsolo hi na ni industria de curtumi impresa de curtumi da Matola hambi yi nga le komponi leyi ya ku va yi ta yanela hikwalaho ka ku yandzisa tiko ku ni tin'wanyani leti chuliwaka mapikena zindustria kambe a kompromiso la mfumo wa xifundzankulu maputsu i ku va wu engesela ku kukumeka a vabindzuli hi kola ka mayelana ni mitirho leyi kani mambo
2: hi byona hi ta nyikela a murambi wa hina lomu i Nyambani kasi bya swi kota ku hahlamula xivutiso
14: a Nyambani ho khesa a xivutiso lebyi byi nga hambiwa hi va i vayingisi va hina na verdade hinkwaswo leswi va nga swi vula va nanelisini maproduto manyingi lawa hi nga ma xipura se aman'wanyana a ma kumeki lomu mabazarini leswi ya ku hi nga swi vula na vakati wu tirha ni vaproductori ku kota ku a maproduto lawa vona va xavisaka va ma konsigiri ku ma kolokara ka masupermercado amanyingi a supermercado wa makuma maji a hi wakhe va yaka emasupermercado leswi hi swi lavaka ku ma kumeka ka mabazari ya ku hambanahambana na nsoko ma kumeka loma supermercado ha dyondzisana na vona para ku va konsigiri a ku ma kumeka a maproducto lawa a mun'wangani a muyingisi a vulawuleli hi mhaka ya farinya ya ku cinisiwa a rali pra ku yi mahiwa yi tirhisiwa pra ku a kuma a mapawu na verdade a provincia ya Dinyambani yi kona a projeto leyo yi tirhisisanaku na Universidade Eduardo Mondlane leyi ja yi nga hamba a mapesquisa kumbe a teka a rali leyi yi produziwaku a provincia ya Dinyambani a distrito ya Enyarimi para que amarra alguns testes com uma análise laboratorial. Na verdade, se cumprisse a farinha lei, yinga tira, yinga substituir a trigo para a kuhamba a mapau. A pessoa yuko na kambe ya apoiar ya tsemba ku amalambi la mataku a pusa Nyambani pode ku yi tirhisa a rali para a kuma tipawa ndzi nga vula kambe ku a jijito ya Nyarimi yi kona a impreza leyi yi cinzaku a farinha de mandioca mas no momento leswi a yi direcione a farinha ya yona para kuma a mapawa mas projeto leio ikona a província ya Inhambane. Em relação a mafrutas, lá a província produz algo como madinga, mamanga, são frutas da época. Zulili anzako ndo Inhambane nani tikupuntimbiri tahombe ayinwe anyarimi kumbe yenwe amurombeni lava mmoza lawa va dizetratara amafuta lawa paku nawu soko umakuma na epoka por exemplo a kamalo wa makuma a fruta ya shehengi mamanga banana wa makuma kama mercado ya kuhamba na hambana kutoke wa mambosa lawa madze tratara mafruta lawa pa kuna so makuma no tempo da época hile yo zinga la kula a gaji gavilechi kan mambo
2: hi byona varhambi va hina va wa hlamula byivutiso bya vayingiseti lava va nga fona kusukela aka mandhawu ya ku tsalangana makunu na byi tshamisela ku lebyo hi ta ya ka maputsu lomu kunene hi fanele hi ku a ku tiva ka vayingiseti va hina kutani aka murhambi wa hina leswaku ku lawuliwuli ngopfungopfu hikwalaha ka ku ka maindustria ka michini ya u tirisi ga mihandzu kasi a kumaha byin'wana byoga ha tiva leswaku ka maputsu ngopfungopfu kona ntsindza ka provhinsi ya ka maputsu ku nga ka matsolo hi gona ndhawu ginga ni tikoponi ta hombe ngopfu ni michini ya leti yelanaku ni ku tirhisa ka mihandzu hi wulawula hi industria ku nga rindzeliwa yini ka masiku ma landzelaku kutani malembe ma landzelaku kasi swa swi kotaku ku tshingisiwa mitirho ya provhinsi ya ka maputsu kota ku tivekaku ka matsolo na ku hi park industrial cimaka kale ni ka lomu tikweni
13: ni tlangela a xivutiso ni hlamula leswi na ni hlaya leswaku a xifundzankulu maputsu hikola ka doroba la ka matsolo a tiviwa kumu Mayor Park Industrial maxe hi ku hetelela ni nga hlaya mfundzi leswaku xifundzankulu maputsu ali a kukuleni kota loko ma hlayiwa ya mazitu ya muzangeli wa tiko loko a ku va muxitrabalhar hikola leswi ni hlayaka leswaku maputu u tirha a ku tisa ka xifundzankulu maputsu hileswaku a engetela a maparki industrial para ku tiyisela leswaku maputu na verdade e Mayor Park Industrial i nga li ntsena hi kola ka doroba la ka matsolo loko hi languta namuntlha hi vulavula hi parki industrial da Muamba nga parki leli yi vuyisaka maprojeto manyingi ya maindustria kusukela ka maagroprocessamento man'wanyani ku tala ka wona hi vulavula hi maprojeto ku tisa Sinomos Goodwill lani hi nga ni safira ni maindustria man'wanyani kambe hi nyimela a maprojeto lawa ku tala loko hi jika kambe hi langusa a tiko lebyaka matitweni hi vulavula namuntlha hi Green Energy Industrial Park yi nga park lin'wanyani ya industrial leyi nga ta tumbuluka kambe ni distritu la kamanyisa lani hi nga ni a parki leli li nga ta humelela na lona i nga parki lela la a vuvumbi bya swilo swa wudhawu kutani xifundzankulu maputsu a khondlelile a mahembe leswaku a ta swi kota ku va a tiza eya mahlweni hi ku implantara maindustria a agroprocessamento ni man'wanyani ku tala ka wona hi kola ka vainvestidori
2: Bongile, hi 30 segundos, unga byela murambi wa hina mahumane a ku kota hi nga wula ku valeni ka bululegi Gaza hi loyi a nga xanisiwa hi tindhambi hi ku tala ka mati ku nga rindzeliwa yini loko ku buliwa hi agroprocessamento ku buliwa hi ku mitirho ya ta urimu na yi humelela hi tindlela tinene ku nga rindzeliwa yini ka malembe mataku loko byi tshuka matshamelo ya byilo ma cinca ku nga ha kumeki tindhambi ku fanele leswi nga maheka ku valeni ka lembe ganyan'waka Ngari nzela inika Gaza kufasi mata kuwa lembigita.
7: Alembele lita ku shu unla ingata shibala kola majita. Pwede minyimela Gaza lwe ingata shkota kufamba ni maprodutu manyingi ya kuprocessariwa. Hii ni navela kufama ni manu fidadi ngopu ngopu ya kufamelana ni kuprocessara mafruta. Kota kenga wala ashwi kashi ankama lunga tailanze lagu iku hii jonzisa ava prosesadorwa inava tsongo akuvava la processara mafruta kamba na mbana. Maje lembele takwete hama ni masumu ya masitrinu kukuni a fabrika lili ngo ambiwala likulu inga lilali processamento artesanal linga tashkota kuprocessara ama laranja ama tangerina turanje fi ama citrine inkwawo akuva kulenda masumu ni maderivatives mangwanyana ama produto processado, exemplo, lembele, uma farinha de banana, farinha de mapira, mexoeira. Ama kumeki ama supermercado, e macaco, ah, lema produto, lema uma empresa, ama tsongo, para com ama produto, manga, nama supermercado, mani marquisitos, lá o amalanzele lago, mas ngopu ngopu, aí lá com a qualidade, por qualidade, para itera, então, calo, mas é a continuidade. A empresa, logo lá, entra no supermercado, tem que ir garantir, é que está conseguindo fornecer o produto de forma contínua, é que fornecer a fique lele, lele, está com a fornecer. Então, como uma empresa, alma tzongo, mas ama coisa, ama com uma dotar uma capacidade, é que mais cota com uma malher. Então, doji ama supermercado ai ngeni hinkwaxo xitshungu a xitshungu hinkwaxo xi nghena ma supermercado and now a swa lisima eku swi kumeka ma supermercado swi kumeka ma merceria tlhela swi kumeka mabazara kumu lana hinkwenu hi nghenaku and now i maproceso ya ku ma empresa ya ti nga va ni xitrukutura nyana xa ku yantswa nyana pero ma kota ku alimentara ama variedad ama ma different tipos de mercado. Então, e mchumi e lanza ako e unyami-nyami, não pode ir teka ama gugu, mas ako e fama na sofa sim, e kukumbiswa ko, acho kota ko yendla. Então, e lava ava seketeli kubata e funa ko ingaya ama shuin. Então, akuni mingi seti nina nga kulma iti, makata ulombe, ulombe, qualquer bazar ali com mais a qualidade, embalagem, informação, aí como é que ele itlhokanil. Mas logo se ini embalagem aí nene, ini rótulo, ini informação, ini certificação, ni preço, ya kwela, então logo kwela ka preço, itakweni ao lombe laína, ewa sa kwatini, mas se la dura, ini, ego inkwashe de shi maya kako depois kako se ili susili, shi bala amale. Ndao ima kunga kutsongo tsongo la kifundisa shitsungu kulaka hii bula ngupu ngupu iti makale iti pretashu intendera. Kanuma.
2: Ebongele. Ebongele Pedro Vilankulu wa mitiru ya tau kwevu kutani niti komponi hichini mcha provinsi ya Nyambani. Ebongele Valio Mahumani aka Gaza wakutaheka mitiru ya lei ni mitiru ya lei kambi ao cumbisi ga direção provincial ya Kamaputo kuvi ga Milton Shaw ibungile varambo wa vahina avafambisi va bolu dzivenu seketele ga Natalu Lebombo Kamaputo na ena kulore Francisco Simbini aka Gaza kasi abolu gifambisilo hitsimatsima himina Idrasio Makondela akusukela lomo stichini cha Radio Msambike msoro provincial ya Nyambani akausekele gamichini kuvina Mashadu Junior na Rufina Mundau ni vanwanani vaina kulori vangavi zvitichini zva kagaza nekamaputo kala sugunwani kutani kala mulungiso ataku kasi zva zvikota ku kuma bolu hikutirisana ka zvitichi zvinaro.
15: Don't dokadokisanu abzongeni katiko katiko
16: mabulu ni varambiwa zvikalo kutani maonela ya 27
15: migivela hinkwayo lana a radio Mosambiki. Radio emissora provincial que gazela que encarregou a Mabulu e Ximuxa Zanculo Chá Zungene Katia como portuguesa na Inhamba. Nungal Kale e Teveca Naviora Xilenegateca numa unco com a antena nacional Talanzela Nungloco Linha Direta.

basamanzani ngutsani sa utomi unene ndambi siyiphindile kambe tawabasisi ahihi sabamanzani ngumati nisepo loko uchila kudya loko uchiwa ngonsokoni niloko ndingoletete nzambwa

0: magambo ya mihlakano ya kuhlanyeta miri kwafela kulosana e 14 horas ni 38 minutos kalechikati na hita ku na kungekali tokumana na Bella loya ta kwata he nyika helezwe kunga kutilungisela ka association Black Bulls ato Bella loko giji kiligambo dzotora zvina Atomic wa Maurice Atomic Ngome ka chigaba cha mbiri changa cha mbiri na hitala kasele swaku ABB leyo ili apala Atomic nyamuka itala waku kuma kwati resultatu liya nga vina yu tikweni ligian lu yatu kana akumatiru ila hakula vikile atu dzunuka kasikuwa kota kuhumelela hii UDS leso Luanda ayakuwa bela na Petro wa Luanda vikili giani ipa luwili UDS la mti chikulu chingu chufumala ngu makunu bela luka viki a Luanda kasikuwa humelela UDS ifanele kuwa chanisa ashakana agama achela chombe chigulu anga havumeli kuchelelwa chinwana kasiwa humelela ida dzunuka ana bela kumbe itamsikile kasi kuhinyika atsutsu walezwe unga kuti lungisela kama kumbisi watu nga Msambiki nga kama Liga dos Campeões. Anabela oyoye.
1: União Desportiva wa Songo mukombisi wa Msambiki ka mpikizano ya Liga dos Campeões Ball se akumeka dropeni la Luanda ntsinza wa tiku la Angola akuva hi mugcuvela ta Bela ni ntlawa wa Petro de Luanda a estado 11 de novembro atikweni leliani ka ntlangu wa segunda mão ya primeira eliminatória ya mpikizano wa Liga dos Campeões. Kutsundzuxa leswaku ka ntlangu wa ku sungula Songo a luzile mahlweni ka Petro de Luanda hi bola lin'we la ku pfumala ya ngulu a Estado Nacional de Zimpedo. Mun'wani mukombisi wa tiku la hina ka mphikizano ya tasa kafi kumbe tasa Nelson Mandela Association Black Bulls hi mugcuvela na yenawu a tlhela bela ni ntlawa wa Atomic Ngome wa Idla dos Comores ya kampu yakwe ka ntlangu wa segunda mão ya primeira eliminatória ya mphikizano lowu. Xiandla xa mutlhavukanyisi wa bebe ku Stodgun a lambi leswi va humeleleke ka ntlangu wa ku sungula mahlweni ka ntlawa wa Atomic Ngome wa Idla dos Comores a ya mahlweni hi ku lulamisela ntlawa wakwe ku va u ta kuma mihandzu yinene leswaku u ta chapelaka ka xiyenge xin'wana.
2: Ndzi jula a muta concentration swange hi leswi hi buyaka ni avantage bya 0 mali a leswi a swi hi nyiki a tranquilidad ka hinkwabyo leswaku hi nga swi pimisa i jogo bya kona yene adversario a ni desvantage ntao para yene ta ta endlaka hinkwaswo para a zama ku a dzinganisa a ntlangu ni ku sikadlare ta khalisa ntlangu ntao jogo lebyi byi jula a responsabilitati za byikulu ntamu swinene tlhelezaka kwezu ingaku hi nghena na hi ti defendera hi lwe leswaku a maminutu bya ku sungula hi zama ku hi golisa a gol bya ku sungula hi juletela bya vubizi para a ekipi i tale ili avontati. Eta zama ku itaka ama dificuldade zao nga makuma imi madzafiwe ili shi iti zaka shonu shaku hiya mashweni ijuletela agulu ima minutu ya kusunguna alesho shita imika a tranquilidade na ena adversaro ata fuletela a espaço imo obrigara cometer ama erros para conseguira ku amba jogo zenga ekaza te ili maja shtio shaku na ena adversaro a preparar o jogo e tem que levar também para aí ao contrariar mas está lá só o que é um passo chave a favor dessa coisa
3: há vários belos um qual vale como a chamela mano que vai comer com tranquilo
2: tem qual vai comer tem qual vai chamar na vai guardar a saúde da gente para zama ku ikhalusa a obstáculo lesi
1: intwini unga siyela ka xitshungu mayelana ntlangu lowu loko yipima leswaku ntlangu lowu kombisa tiku la Msambiki
2: iku vai a stadio vai a seguetela, mas seguetela se a vai seguetela a bebente na sangue, isso é o que eu estou a dizer, vai seguetela a Moçambique e cada vez mais a Moçambique ia cá mais frente e com polícia ativo e com a gente como que são esses lugares onde já cá a missão.
1: Se anda chamando a vaca nisso o bebê custou do gun. Loko a vula hi ku tilulamisela ka ntlawa wako ku va u ya tikombekisa hi tindlela tinene ka ntlangu wa Segunda Mão ya Primera Eliminatoria la Taça CAF, ntlawa wako nga ta belaku hi mugqivela lowu na Tomiki Ngomiwa i Dladus Komori.
0: Hi bungile Anabela kumbe hi matshangu lama fambela naku ni ku humelela ka tikipa ta tiko ka nga Mozambique ODS swin'we na ABB lomu ka ma Ligue des Champions la ODS apeleleko vhiki nga hundza hi 1-0 kutani ku hi 0-1 i ta ve a Luanda. Mulungiselo ya languta tindlela ta ku wa swi kota a ku cerisa ahlakano hi ku chela xigolo xin'we a tlhela a hundze u chela xin'wana xa vumbirhi kasi leswo a tatiziwa na a tiyile. ABB na yena a ni Atomic loyi wa Comoros i ta ve a ku nanabelao hi mikama ya madzoito za livaleni la ABB Torpen Gamatsolo provincia ya Maputo kasi wa swi kota a ku simama lomu ka kula ku chikela ka mafase di grupos ya ma Liga dos Campeões. 14:44 na ndzeni ku tembela leswaku i na kulori wa tiro i kona na kari a nyimanyima tsulolaha Niko Mkabele a ta ve a ta hi nyika leti ku nga ahlolo wa ku humelela ka provinsia ya Gaza lomu ka mihlakano ya majogo desportivos escolares. Na ndzela ka sekambe leswaku kona ka makambulo wa nyamuntlha hi ta ve hi rindza ku nghena kambe ka Anabela kumbe na Stanley Manyisi kasi ku va ta hi nyika fambo wa mihlakano ya chap-chap a kusukela a distrito municipio wa Marakwena ka magambo ya nyamuntlha kusukela swikhati swa 15:00. Na ndzi ta ku Anabela kumbe na Stelio loko mu tshamisekile ndzi ta zwa hin'wini ku tingela tivhulekile kasi ku mi ta ve mu nghena patsi na ina kulori Nicolau Mkabele na yinawo i ha mu tlharihisa ku loko u longile hi ta zwa hi wena. Hi seno hi nyambane Manuel Chimele i karhi ya lunghisela bulo na Patrice Muhashe swi nga ta ni ta kopa Lourdes Mutola hi leswi hi rindzaku ku ve hi ta swi wona ka suganyamukha na hi ta mbaku kambe kutsongwana hi kumbela ka hi ku tilungisela ka Mozambique ka siku ya ka kane wa umoja 2027 se makuno na ku ta onekaku leswaku Mozambique yi ta bela kaya tijogo timbirhi tonhle ti bela kaya jogo yo sangula a nga fanele ku ngana bela handle ivi a kuma a njombo ya ku loyi a nga fanele ku mu amukela ku a muti wakwe u na ni swo karhi zwa tixaka swi fanele ku kha swi landzisiwa swi nga ta koteka ku hlakanela leyo kumbela leyo makuno va kombela ku hlakano lowu wu beliwa lenu ka hina a Mozambique a Stadio Nacional do Zimpeto laha Chiquinho Conde a wawateleko a bamange kambe xikombelo lexi na xi vhumeliwile kambe hi CAF leswi swi mahaku ku Chiquinho Conde a hi lomu ka ku nyimanyimeka na vitanileko a 25 wa majaha lava tunghana va tirha se makulu na va lunghisela nhlakano lowu wa siku ka 25 ka Setembro a livaleni la Zimpeto. Makulu swi nyingi leswi hina hi lunghiselaku ka siku ligiganyamuntlha ka siku u ta ve u swi kuma.

0: Achakano wa chap chap hello se makono sangulele kunzangana he wonile Manuel Thuli ngwamangulu wa province ya Maputo a khavelile bola zwelezwe ndza tsemba ku vana ku lore vanzizwa a Stanley Manyisa anabela kumbe hoyoya
1: Elshikane Armindo Masingi ni moyingi sete wa Radio Msambike Ehlamula kutsukela xifundzene xa Marakwene camp ya Estrela Vermelha lomo ku fambisiwa ka ntlangu xikari ka ntlawa wa Mali na Posulane ntlangu wa final wa torneio municipal Chapu Chapu kutativiwa muhumeleli wa mphikisano lowu hi ximu xa xifundza xa Marakwene kuti kuvula leswaku ku fambeni ka nhlikano wa namuntlha ku beliwi ntlangu wa ku nyika terceiro lugar wa mphikisano wa torneio Chapu Chapu anabela nhlikani kutani na hi nga si na vulavula hi nxaxameto wa mintlawa yinharhu leyi nga ndzeni ka kampu ave yini mihandzu ya ntlangu wa ku sungula lowu teke ntlawa wa
2: Masinga na Agostinho Neto na kunene nhlikani Stelo Manyisa nhlikani Armindo Masinga nhlikani va yingiseti tanihi ku hlaya ka Stelo ya mbula kusukela a kampu ya Estrela Vermelha a ntlangu wu ve xikarhi ka Masinga na Agostinho Neto a ku fambeni ka ntlangu wa mintlawa yimbirhi yi ringanile hi un'waun va eka swikhatisi leswikulu a nga mapenal ku humelela ntlawa wa Masinga hi mabola manharhu ya ku yanguliwa hi mambirhi swileswo Masinga Stelo Manyisa hi lweyi nga ta kumekaka ka ndhawu ya unharhu
1: hi swona terceiro classificado a nga ka ndhawu ya unharhu a ta nyikiwa kutani hi ku vona nxaxameto wa leswi mintlawa yi tivekiseleke xiswona kumbe a vurhangeli bya mphikisano hi lulamiseke xiswona mintlangu leyi ya torneio municipal Chapu Chapu leswaku terceiro lugar a ta nyikiwa a male ya ku fika 50 kumbe terceiro lugar hi swona a nyikiwa 150 mil wa timetikali ni ntlhanu wa makumu wa tihuku 50 francos medalha ni matrofeo a wa ku sungula kutani lwa nga ta humelelaka ka lawu ntlangu a ta nyikiwa male 250 mil metikais ni ku va a nyikiwa ni homu ni 25 wa mamedali handleni ka xikotela xa ku va muhumeleli hi pangalata ntlangu xikarhi ka Posulana na Mali a heneni ka constituição Mali a balizena nghena hi Paulo ndzeni ka kambe ku na Dilvan Zeca Antonio Ramseti Lucio Deni Pedro Albertino Edmilson na Yuran banqueni la Mali ku na Humberto Edi Shelton Ricardo Enes Augusto na Bento ba tlhavukanyisiwa va Eduardo Anabel a nga ni seketela na hi vona homu layana kusuhi na nyimela humeleli wa Chapu Chapu allright Posulana a nghenisa ku yini Anabela
2: na kunene Posulana a balizeni a na Gerson ndzeni ka kampo a na Ivan Cardoso Fernando Mario Elton Osvaldo Edu Agostinho Munengo Armando a banquini ku na Luther Nairo, Gilberto, Roberto, Stélio, Isa, Gerno, Ali, Jenny. Ele se apostou na gente a sone, cantangulo Stélio Manis.
1: Alright, mintlangu lowu tsutsumeliweke hi khale ka vabeli va Seleção la Mosambiki Timamba hi vona khale ke Capitão Tico Tico hi vona na yena mun'wana Capitão wa Timamba Mesher Sitoi a kola hi vona swipaka swin'wana swa khale la Seleção Paito ni van'wana vabeli va Seleção la Mosambiki va kumekaka kola ndzeni ka varhangeli hi vulavula governador wa xifundza nkulu Maputo Manuel murhangeli wa municipio Shafi Sidate ni van'wana varhangeli va mfumo a hi neni ke ndzeni ka kampo na bela bon na hi nga si na nghelaka manyawu na bela a lexi tiyeke hileswaku a homu ha yi vona laha kutani muhumeleli wa Chapu Chapu a ku na swin'wana homu hi liya ha yi vona ya tsimbiwa na
2: a tekela u teka homu Manyisa a famba na yona hi tivi swa ku mali na Posulani kumbe a homu yi ta kongoma a malini kumbe yi ta kongoma ka Posulani a yi swi tivi kambe leswi tiyeke Manyisa hileswaku homu yi ta tekiwa hi muhumeleli wa torneio Chapu Chapu nakona Stelo a swipani leswi a tinhlayo ta karhata ku va ti vonaka
1: bon ta karhata kambe hi ta zama hi tshembu hi Radio Msambika ku va hi swi kota vulavula Masinga
0: hi na seno nyambani hi li hevasa
1: Inasawa.
0: Inasawa nasawa. Asa masingi masingi loyi ngwe bula ni masinga nga tirisela lugar. Masingi yalo wa mina le ni nyambana. Inga ni khamusala. Ndzini ni ku kana kana nyana la masingi. Ikumikisa ku yini le ka maphuzu kuve ni ibela le ni nyambana. Tirisela lugar.
3: Asa ngwe no. Ola ku mulavela a ola ku mu mu serikaro teka 50 konto wena.
0: Ikipa ikipa

kama inakulorewa tiro Selma Nyisanga karaulola na tiktiku shivinal bukwana nzwa rinza ko nzimuzwa hechaka hina hechironga kutani hechichangana kanilezwe azwe pasanga kanilezwe kuveri hilitsako kumuzwa tikutiku na ulaula ka amituri ya rad Mosambiki chipanditsonga cha tiku na tilekota ku hakunene iwona majaha lawa matinyiketela akhulu muka mihlakano leyi loya nge ngikona utsamu gako amajaha makomba autivi ta ukhaveleka chikhumba tilela nyika tamu ka vabele vatimamba lava nga rambiwa aku lomu xikarhi ka ku tilungisela loko ka fase leyi ya ku ya ka kane 2027 va fanele ku nghena na vatiyile va nga chavi po ahlakano lowu sungula u beliwaku lomu kaya a Stadio Nacional do Zimpeto makono swa le tsako a ku zolebswe ka gezuka loyi a nga ve kapitan wa timamba

0: Λοιπόν, κύριε Κούδε, φινάλ για distrital, φάση distrital για τουρνέιου recreativo Chap Chap Aka Maputsulaha Pusulane Aganile Kwezu Golu Zumbiri Zofumala Ngulu Ka Mali Kwaleka Maputsu. E 17 horas e 25 minutos. E os caras já 18 horas Kutave Nishakano Laha Kutubela Akawa Luu wa ABB amkela kwa Atomic Ngome wa Kumoris. Inaklore Anabela Kumbenanga sea le a Stadio Municipal Estrela Vermelha ya Marraquene e de ahi Rumela Hungulege que famela na ku nikutulungsela aka Nishakano Leye Yakan 2027. Anabela, hoi wakambe.
1: Kanyisi wa timamba shikinyu kondi si apaluxini xaxameto wa vabeli va nga ta umbaka ntlawa wu nga ta kumekaka ka mphikizano ya ma-fast groups na ukongomi wa kani wa 2027 wu nga ta beliwaka Kenya, Uganda na Tanzania. Timamba ti kumekaka grupu J ni mintlawa ya Senegal, Sudan na Ethiopia. Ntlangu wa ku sungula ku pfula jornada lowu ka grupu J wu ta va xikarhi ka Senegal na Mosambique hi wa wuntlhanu wa vhiki ri taka Stade National de Zimpete ku sukela nkama wa 15 horas. Ntlangu luwa wu fanela ku va wu beliwa tikweni la Gibita, kambe swi nga ta koteka hikusa a kampu ya Gibita masiku lawa yi ta va yi amukela mitlangu ya majogos olympicus xileswo. ACAF xiximu xa tikonkulu Afrika yi kombelile ACAF ya tiko la Mosambiki ku va ntlangu lowu beliwa Stade National de Zimpete. Radio Mosambiki a twile vakhuzeli va timamba vangani vangani lava vuleke leswaku hi fanela ku va hi tiya ka vabeli va langiweke hi xikinyikondi hi rivala vabeli lava va kumekeke masiku ntshaku ka timamba.
2: Jordan José Xerenz, mun'we wa hisikeli wa ntlawa lowu wa Mosambiki. Bon, hi ku vona ka mipanga mini vabeli lava va hlawuliweke ka siku va ta va tsala va endla entlawa wa Mosambiki va kombisa ntlawa wa Mosambiki tiko la hina. Ni vona swaku xikinyikondi i munhu loyi a tiyeke swinene a tolovelaka ku endla minchumu leyinene ya ku tsakisa hikwalani ka ku ve a swi kota ku ve a hlawula a vabeli lava va tlhavukanaka swinene. Tawu hi ku vona ka mina ni vona swi nga yeli ku nga va na problema yi nga kona ka loko Mosambiki a kumeka ni vabeli lava vanyuwana vanhu lava va i vabeli lava va nga ni matalento ya vona ma tshembisaka swa ku mundzuku hi ta va ni ntlawa lowunene wa Mosambiki wa timamba. Ku swi nga yileswi vabeli vanyingi va taka hi matikweni ya le handle va cinca nationalidad va teka emosambika ha tshemba swaku mitlangu leyi ya trash yi zazu yi taka yi bela la kaya yi ta va mitlangu leyinene leyi tshembisaka swinene. Va nga vana va khanela vanhu vanyingi va ku a hileswaku xikinyikondi a tshiki lweyi a teka luyani a teka luyani manje a hi tiveni leswaku Mosambiki a wundiwa hikwala ka xikinyikondi hi yena a selaselanaraka a maxikadori lawa a ma tivaka swaku vona ma nga ka ntlangu ka mawunele hikuva swilo swa bola swi fambelana ni mikama wa kumeka munhu na nga le eforma manje na a nga vabyi a nga va vitani hi ta swi kota ku veni hi kritikara a tizoka kwakhe a hi mutshikeni a selaselanador a langa lava faneleke a va voneke swa ku va fanela hi mu nyika nkama wa ku vena a kombekisa a vanhu lava tshembisaka. Swa nga hi leswi hi swi tivaka swa ku hi luzile mapedra mapilari ya hina hi vulavula hi Mexere hi vulavula hi Domingezi hi vulavula hi Rene Dumandavu vanhu lava va reformarile swoswi ka ntlawa lowu wa Mosambiki kunene hi ta va na hi nikamawu nyingi swinene kasi kuva hi swi kota ku ya kolomatala a ku pfala a xipasu xa vabeli lawa a vatlangi lavo ngopfungopfu lani ka Domingezi munhu loyi a nga xiwa a ku va a le Porto Maravilha hikuva a endla minchumu yinyenge leyi tsakisaka a xitsungu pronto swoswi ka kama wa swoswi yi fanele ku ene hi tshika Mr. Xikenyu a lavetela a ku dzingisela mapedra lawa a ma vonaka swaku a nga va mundzuku wa siku ma swi kota ku yini ma hi kombekisa ematikweni ya le handle ha vona sweswi a vafana lava va kumeka kona va kumeka na vani vakulu va kombisa tiko la Mozambique hi vonile Mozambique wa masiku 20 a ya ba Portugal a belani Portugal a swi kota ku humelela eka emahlweni ka Portugal ka mitlangu ya xinakulobye ntawu hikoka swoleswo hi hlaya swa ku a wu mundzuku bya Mozambique bya tshembisa a Mozambique a mundzuku futuramente yi ta kumeka ni ntlawa lowu ku kumekaka endzeni ka rakeki ya yinene ya ku tsakisa bem ku ni vanyingi lava va nga va tlanga extrayara hi vulavula Oscar Chelen Sheren Wasong loyi a taka nghena sweswo ka sewaendlele a extrayar hi vulavula hi mfana wa Baiti Mukwana a n'wana wa Baiti Mukwana na yena a taka swi kota ku veni a extrayar eka ntlangu lowu wa Mozambique swa nga hi leswi swi tivisaka hi swona a hi nyimela swa ku vona va hi komba a mitlangu leyinene hi ntlangu wa ku tsakisa swinene a kaya lexi kombelaka swona a hi ta kombela ka hina ya ka hina xitsungu ka hina vahlaleli va dem swa ku hi kongoma eswitadio national dizimbetu masiku lawa ya mitlangu leyi ya 3 ku fikela ka dia 25 loko hi ta va na himbela ni loko hi ta va na himbela mahlweni ka Senegal selection kulusu ya ikulu swinene ya Senegal leyi yi nga yikulu yi tshama hi swi tiva hi kan'we swa ku yi selection leyi yi tlangaka amakani hinkwawo yi tlangaka mamundiyali no mahelvezes ntawu novaseta refa fasi leswi swi nga ta vevuka swi ta bindza ku yimbela ni Senegal manjina yimbela kaya ena ni ku kokela avantage yi vuya ka hina hi masuku hinkwawo ya 3 lawa hi taka mambela kaya na tshemba swa ku a vafana lava va ta hi byela xiximo xa ku tsakisa swinene va prometera va nite palavra dizeres jimiodos a hi va nyiki ni ya voto de confiance ni ku xikinyi kondi bola para frente organiza nosa seleção
3: ku khanela stairs mabunda a lexi ni hlayaku swona mina ni le a dia 25 xa ku sungula ni kombela ku a xitshungu hinkwaxo xi famba a xitalo zimpedu ya khuzela bola xa vumbirhi ni hlaya swa ku tenge hi vi ni paciensa porque i selection la nin'wana leyi xikinyo a lambaku diposi ka ku humidi mingeji misheri renildo a michumu swi nge ti fasi hi toloveli ku vona lavaya maxini lowa lava buyaku tenge hi vi na vona hi kota ku a ku apukela a bola leti porque a swa importante a leswi swi vonaku la i ku hi vi ni paciensa hi mhaka
4: Proud Rock xaibe mitlangu ninharhu ta yona hi bela kaya entown yo brigade yi ganya pelimeni bya mitlangu mbidzi a ntlangu lowo sungula loyi nga ta bela ni Senegal wu ta kasata ngopfu porque Senegal a ni ta swa ku Senegal i potensia nouvel d'Afrika yi selection leyikulu leyi fambelaka sempre yi belaka mundial daiki ni tengi hi ti preparala pelimeni para hi boha hi lwa mahlweni ka vona vesi hi nga ku tshikela ku va yivela pelimeni bya mpuntu a lanu lawa mabindzu ma tshikelaka brigade xa yi ganya a ku na swa ku impata ri tengi yi ganya pelimeni ka mitlongo ya yinharhu leyi yi kuma 30 points yinene i ku va kombela ku hinkwezu na yi sungula hi hweti yo leyi nga ta resebela joko lowu sungula yi nga ta resebela Senegal hi famba hinkwezu ya tata xitadio national dzimpetu a fanela ndzi kota vona majugadori ma tsindzira important loko hi li kona hi mapoyara mapoyara prave hi nga ku fikira a resultat bya ku yantswa ka Senegal
1: vakhuzeli va ntlawa wa tiko hi bola loko va veka mavonelo yavo mayelani vabeli va hlawuliweke hi xikinyu kondi ku va va hi kombisaka ma first the group na kongomiwa kani wa 2027 u nga ta beliwaku tikweni la Kenya Uganda na Tanzania hi jornada la vumbirhi Mozambique a ta amukela ntlawa wa Sudan a Estadio Nacional de Zimpedu hi 29 ka Setembro ringa ka yena

0: hibongile ina glory ana bela kumbi hi la ma famela na kunu ngana ku lungiseliwa a kanu wa 2027 tijoku tusangula titabeliwa lomukaya na hii ni 17:35 minutos zwaringana kale chikati hi yakagasa ya kumana na Nicolau Mkavela jalega masula kita hinyika late famela na ku ni kubiliwa kachuga hiwa rinza ku hitave hi kuma hlolo wa fambo wa majogo desportivo escolares ngulege hitave hi kuma manziku zwaleswi ila kuma vabeli vachuva Nicolau Mkavela nge masinge ainga beli chuva hoya hoya Nico
1: tavulavula hi ncuva a ncuva leyi hayi leyi ya makhele hi tolovelaka i ncuva leyi i chiwaka dama leyi i nga ni a tindhawu leti hi fanelaka ku ve hi chayeka tona loko hi famba lomu mabazara hi famba lomu ka tindhawu leti kumekaka a vanhu va ku tala hi va kuma va yurihi va li karhi va dyondzela a ncuva ya ngweki leyi kasi van'wani khale ka kona loko va yi vona ncuva leyi a va yi changa ku va nchumunyana swa humolweni nyana hikusa a yi chiwa lomu mabangeni a yi chiwa lomu mabazara kasi hi ku fambeni ka minkarhi ku ve ku ya dyondziwa ni ku ve ku xiyaxiwa swa ku a ncuva leyi ya pfunisa ku ve yi pfula vuqopho la vanhu ya pfunisa ku ve vanhu va ni a mavonelo manene ya pfunisa ku vanhu va cuvuka ni ku ve va twisisa katsongo leswi va faneleka ku ve va endla swona ni ku ve yi va pfunetela ku ve va pfuleka a mongo wa vona hi ka mapimisele hikusa a ncuva leyi i chiwa hi ka makwadradinyu lawa ya ma kumekaka kona la yena se ku chuveliwa a tincuva letiyana se swi endla leswaku qavanga tiva swo kasi ku ve ni pfala lana swi ma hisa ku yini hi leswi hi nga ta bule swona na hi nga talanga marito hi ve ni vukoli lo karhi leli hi buleke na tatana masingi lana ke a hi tlhamuseleke katsongo swa ku a ncuva leyi tshamisi ku yini ni macheli ya yona ma ma hisile ku yini
2: ancuva leyi nga kule hi yona ku sungula ka hina u jala hina hi swi kota ku hi rhambana hi mintlawa hi mafindesimana sabado hi wu ya mativhidade exikolweni hi swi kota ku hi humahuma bela muganga hi ta tlhangana ndhawu ya ku ina majaha ya seni majaha ya seni ni titombi ku xihlekeleliwa ku biwa ancuva loko ku ni swa ku hi ku ganya gurupu ya seni nakona ku hambi wa swifinda simana mun'wana ku epa avexileri hi ta bela ka muganga wa ku i wocha mutsumbula podish planisa ku ri hi wa masengana ke ni mukama leya ku titimela wocha mutsumbula hi dlana yona hi leswi hi nga kule hi swona swa ku tlangisa mina
3: i nkomu swinene tatana masingi kambe a hi rhandza ku lava ku tiva a ntshimatshima ya kona hi lihi lisima laha mitlangu leyi ya ku tiyisa miri ya dama
2: ka nguva ya hina a dama li nga se tirhatirha ben swi nga taleni ntambu leyi ya makhele ni muravarava se dama leti li ta kumeka lomu ka ma-noventa itali maxikankulu wa hina ku tlanga kolo wa madekade wa yitenta kumbe ya hi tshama ntlhaveni dama paro li kumera problem sempre lava va kuma dama hi lava ku hanya madoropeni lomu ya makarapintariya lomu ya switolo swin'wana va swi kuma va tsaleka makaxa lama wo ya ma refreshku i vhela ku fana ni mabareni a li tirha dama u kuma vanhu vavakulu va tshamile ku chiwa dama na va bankopo ya gwala va ba tombozana nga refresh se hina lomu a tintlhaveni nga le kona ku hluma ncuva leyi ya makhele ni yo la ku hi tsala hi ku xitrexi hi la hansi se dama li kumiwa hi lava nga le masidati se hi ve hi yakhelana hi ku swi landzelela ka swona hi ku kula ka swona hi ze li funda dama na lina hi ba gridla ni regulara
3: ku hi ku hambana ka machele ya lona dama leli gridla na regulara
2: gridla na regulari mahambanelo ya lona hi leyi a regulari a wubi u tlhela u ya ndzhaku u ba u ya phambeni a ta wa gridla swa koteka ku khela loko u yi tlulile ncuva liyana u yi tiva ku yi siva kambe wa tlhela u ba i ya ndzhaku hi leswi vulaka swaku i gridla ni regulari ta wa gridla ku ba u tlhela u ya ndzhaku
3: hi nkomu swinene kambe aminkarhini yoleyo loko mi li karhi na micha a dama leli hi swihi swipfunu loko mi li karhi mi kumana vantshwa lava na micha a mitlangu leyi ya ku tiyisa miri ya dama ngopfu swinene hi lihi lisima la yona
2: a leswiya li ntlangu tipa atletismo swa ku tsutsuma tsutsuma sempre grupo leyi ya muganga lowu yi nga ganya yi ganyile a ku nga na swihiwa ku fana ni swoswi swi nga kona ku ntlangu ni ntlangu ni swihiwa nkama wa hina ka hani wu swetu hi ntambu ra graduate para kumaha nchumu kuma nchachazela swikala swinene a swa ha fani ni swoswi nkama wa hina ku nga na swihiwa xa nchumu loko ku nga na munhu wa empresario layana loyi a nga na swona pora a mi xavelanyana nchumu kumbe transport mi ta tlanga ndhawu ya kwina a mi pakele hi movha wa yena a swi nga li kona swin'wana mi fanele ku swi endla a wu swi kota ku hi famba ma 20-30 kilometers hi mikondzo u ya ku tlangeni ku ni ndzumba ndhawu ya ku karhi hi leswi nga hanyisa swona a ni nga tsembeleli ku munhu a nga exikolweni ku fana na mina for example ni siku a taka la semina se njhwatente 5 a xikola primara ka mahlahluvani manjhakazi a ni zanga ni kuma a kola ka sawu ya ku ya sekondara manjhakazi edorobeni phela longa distance gera tambe kumbe xitavatoar a ku nga na makondisonje lava nga ni makondisonje a kuma basikini ka maxaka yakwe saba ku baka u fika lava karhalaka hi famba hi mikondzo se xidzidziri xikolo hi mhaka ni yoleyo a mpfuno wa swilo leswa mitlangu liya i mitlangu leyi yi nga ha dyondzisa munhu mapimo leswaku dzahadzaha swi nga li kona swa ku ka yi dada mina ni na yo 15-20 swa ku gwala li sungulisa ku yini ku fana ni swi vantshwa va hina va hluphekaka hi magwala hi ku talatala ka swona swihane na swa swinyingi swi xengaka vatsongwana a swi nga li kona ka nkarhi wa hina
3: a loko hi twisisa hi kuma leswaku eminkarhini ya n'wina a mi li ngopfungopfu swinene eka mitlangu leyi ya ku tiyisa mirhi ya dama a mi hambana ka leswo tala hi nga vulavula hi ta mabyala xikan'we ni ku dzaha swidzahadzaha mafolo lawa ya ku hambanahambana hi swihi leswi mi nga swi vulaka ku minkarhi leyi ya swoswi ku swi endliwa leswaku vantshwa va swoswi va ta kota ku huma eka leswi ka mikhuva leyi nga kona nyan'waka
2: a mikhuva leyi va vapara yi nandziha a mfumo wona wu fanele ku u pumba maregulamenti lowu nga matata
3: i nkumu swinene tatana Masingi kambe hi nga baleki ngopfu swinene la ka nhlokomhaka ya hina ya mitlangu ya ku tiyisa mirhi chiwa ka dama kasi hi swihi leswi u nga vulaku mayelano ni mitlangu leyi namuntlha xana a mfumo wa hina wa ndhundhuzela ngopfu a mitlangu leyi ku fika tolo kumbe ku ni ku pumbekanyana nyamuntlha
2: a mfumo wa hina wa malaya marito ya xikhale maxikulo ka mthetho a mugangeni ni tiko hinkwayo hi ku ncuva i nchumu lexaku xi pumba a mapimo ya wubihi ka majovhe lawa ma ha ni direct ya ku xoga swa loko a ku dowa 0-3-0 xitempu kumbe 5 xitempu na va palana na va cincana nghena lava na va palana va cincana swi nyingi ka mimorha wa yena a nga ta reflectile a pumba madroga i fundisa swilo swa swinyingi ncuva vula ku ni tikaringana a ku ni titheka-theka maxi nchumu liya a hoxuxa phela but karingana ni titheka-theka a swi pumba yini a mapimo ya ku nkama lowu xivaleni ka manyani ndzi nga yi kuma mpfundla yimbirhi xivaleni ka manyani ndzi nga ya khoma toku timbirhi loko musuka laya kumbe zoroworo kumbe umawora un'wana un'wana wa nghena ngwini a yekela
3: a ku cha dama swa pfunisa ngopfu swinene a ku pfuna vantshwa ku va huma ka leswo tala hi vulavula hikaya mapimo layo biha
2: swa pfuna hikusa munhu luya loko a suka laya eku tlangeni swi nga ta mi rhuma ku a ku ndzhaka ka manimani va xayisa a gwale ndzhaya leniya a ta tichaya na karhalele ku tshama u xongaxongo liya wa to levantara poti xitikari hi ku twa ku karhala hi ku tshama ka wamaxa hi ku nandzeheliwe hi ntlangu wa tshama laya kha wu sungulisa se a vantshwa va hina loko va nghena ka maatleti nxima ya xoku swi tave swinene i munhu loyi a dzaka mafole a nge tsutsumi daki parafika ka pareke a karhele munhu
3: tsena ku loko vantshwa a va ndhundhuzela ngopfu mitlangu leyi ya ku tiyisa mirhi ya dama a va ta ve ni wuehleketo lebyinene lebyi kulukumba ngopfu swinene lebyi swi nga ta va pfuna leswaku ku hambanisa leswo biha ni ka leswi swa swinene
2: leswi ntiyiso hinkwaswo leswi munhu a swi maka u swi planisa kuleri ya masengani swi nga swi bangu a hi vuya exikolweni hi fika hi veka mabuku hi suka ya fehlula hi suka eka mesa ya ku tsemeni ka swilo mapimo ya pfula ku pumba swin'wana si ni yo ncuvu loko hi vo ma ri kari nkama loko hi huma a dozi xikolo na fika kaya ni hamba madivhesi ya xikolo ni tsala tepeseni ku yini pfunetapfuneta vatswali kumbe ku ni swa ku hlantswahlantswa ni gama ni tshika ni salisa ni ku ni ya ka manyani ya maha swa ku karhi majoji ndiya va hamahi vana va hina a n'wana a famba ni mabuluku mambirhi xikolweni loko a fika laha wa choneliwa hi gambu wa etlela kaya swo ka a kwihi va nga swi tivi se a loko a ntirho lowuya a wu vekiwa mazone hinkwawo famba ku celiwa titsuva tsalatsaliwa leya ku tsaliwa ku tshamiwa ku xuxiwa a ni nge li dzaha hi sigari laha ka ku tala vanhu hi ni ta wa thethe loko ni la ku dzaha sigari mutheswo hi nga kurisa swona a ni nyima leyi a tlhavika dzaha heta wuya nanza majila swoswi o tlhavika kwa leswi hi nga tshama se nyaka very respect jakisikulu mfuma pfuxi ntumbunuko wa xikhale wa ku chava munhu a chava munhu wa mukulu wa mutsonga hlonipha swoswi u yangulana ni n'wana muti xikutini
1: a hi le karhi hi kuma marito na tatana Masingi ka vukulu lana hi hlamuseleke ntila wutsongo wa leswi mitlangu leyi ya dama yi endlisaka swona ni leswi yi faneleka ku ve yi chisiwa xiswona kambe vukulu bya hina a byi nyimangalano hi yi mahlweni na ku ve hi bula ni van'wani lava va kumekaka ni mintirho leyi ya ku cha dama ni lava hi kombisaka ha kona swaku swi ma yisa ku yini ni mafambelo ya kona hi va kuma na vali ku cha a mitlangu leyi ya dama a hi yingiseni marito lawa
3: hi ta twa tatana Nelson Soto eka n'wina a nga vi yini a ntlangu lowu wu chiwaka dama
4: a ku sungula na milosa vayingiseli va RM Radio Msambiki ka Gaza hi nkarhi lowu wa madyambu hi le karhi hi le ku xuxeni hi badama ni hi nkarhi wa sweswi adama hi khumbuka nkarhi lowu hi nga kula hi wona a li ntlangu lowu hi nga kumeka hi divertimento swa ku loko u titwa u tshamile uluwexe una xivundza hi tsutsuma ya tlanga ncuva leya dama dama i nchumu lexi xiumbiwaka hi kaxa xi tlangiwaka hi 24 wa tincuva hi avana doze kambe lona loko u lava ku li tlanga dama ku lava ku u ehleketa ngopfu swinene u pimisa hikuva u kuma u susumeta a ncuva hikuva loko u kuma u susumeta adversary wa wena a ta hatla a ku wina
3: loko tshi ku bya vutanyana layena ka ku mexamexa loko hi mi vona lani na mi vona loko mutshwa lani hi vona nga ku mapfambiwa wu tekiwa timbirhi tinharhu na hi xihi xihundla laha ku u nga tekeliwi kumbe u teka tinharhu wena
4: a xihundla sweswi ni taka ni vula nkarhi lowu hali ku ndlulanyana ku lava ku pimisa ku loko ni susumeta ncuva leyi adversary wa mina a no mi pfulela se ni ndzhaku ku a nghena se ku lava ku loko u susumeta na wu mi kontrolara ku a wu pfulanga siniya u mi kontrola ku na wu mi rhiya swa ku na wona u ta kota ku muba siniya phambeni
3: kasi loko hi mi twile mi vulavula hi lisima ngopfu ya mitlangu leyi ya ku tiyisa miri ya dama loko u te loko u li xivundza a nkama wa ndlhula ngopfu swinene swi le ku ni ndhundhuzela ngopfu swinene ni ta mayelana ni ku vantshwa lavo tala va nga tipatsa ka mitlangu leyi ya ku tiyisa miri
4: swi na lisima ngopfu ku majuventude ya hina yi nga tipatsa ka ntlangu lowu i ntlangu wa swinene wa kahle swinene ngopfu i ntlangu lowu u loko u wu tlanga u twa ni moya wa wena njhe wu xalala khwatsi leswi nge swi na lisima ngopfu ku va nga wu nghenela ntlangu lowu
3: ya ni xipfuno ngopfu swinene a ku yi endla ku yi sindzisa ku amombo wa wena ku ehleketa ngopfu swinene leswi nge loko u cha dama u ta ve munhu lweyi u nga ni mapimo lamanene hi ku u tshama hi ku ehleketa minkarhi ni yin'wanyana hi leswi nga ta pfunaka ku u xiyaxiya leswo biha ni leswa swinene
4: i nkomo swinene ngopfu a marito ya mina wu ni tekelile hi wona ni nga ta na wona
3: hi swona kambe hi swini hi ku cuka ka wena hi swini leswi u nga vulaka xana a tolo ka n'wina loko mi le karhi mi tlanga a dama leli ni nyamuntlha ku ni ku hambana kumbe leswi ku nga tlangisiwa swona tolo ni namuntlha swa ha fana
4: hi marito matsongo ni nga bala ku a dama a nkarhi hi nga ka wona sweswi ku ni ku tlangiwa hi vundyanga hina se hi nga kulanyana lava sweswinyana lava va ni ku tsutsumatsutsumanyana hi vutomi la kona le hanyiwaka sweswi se va tipeti ka swibochongwa ngopfu swinene kambe loko a ye le ku vo tsundzuka leswi a vatswela va nga kulisa swona a va fanele kwini va n'wi nghenela ntlangu lowu u na lisima ngopfu swinene ene u pfula ni vongo u tlhela futhi u ku khipa ni ka mimoya leyo biha ngopfu swinene a nga mabyala timbangi wa huma ka swona leswi loko u ti nyiketela ku chadama hikuva dama la pfulana nhloko ene la ku komba ni vutomi lava lo fanele u hanya lowo
3: inkomo swinene hi swini leswi u nga swi vulaka a ku tihosi ta hina ti nga fanele ku swi endla leswaku mitlangu leyi yi va yi ndhundhuzeliwa ngopfu hi nga vulavula hi mugangeni swikolweni leswaku ngopfungopfu vantshwa a ku va ti joyina ngopfu ka yona va ta ha humaka leswo tala leswi hali ku swi vulavula
4: a tihosi ta hina ti nga khutaza ngopfu kolomu swikolweni ku a vadyondzisi va vulavula hi yona mhaka leyi nambi ku va ku ni nyana a nkarhi wa ku va va dyondzisa ku swikolweni nkarhi wa disport wa education physics swa ringana ku ve ni ntlangu lowu va nga va li karhi va va dyondzisa wona ku dama li na lisima ngopfu swinene
3: minkarhini liya ya education physics liyani endleka leswaku ku ve ni tabulero leyi na se va tshama a univesiti ya ku vamajuvani va ku yini va cha a dama leli
4: nkarhi lowu yana wa education physics lowuya va nga tsutsumi va li karhi va dyondzisa dama leli kona tabulero leliyana kumbe kaxa linene va tsala vatlanga hi lona laha ta va valiya sangu hi lava nga swi tiveleka kona
3: hinkomu kambe loko hi cuvuka lani hi swona leswi u nga swi vulaka u ta wina ntlangu lowu kumbe u ta luza loko hi ku cuvuka lani hi ku hi vonile loko u le karhi u ba timbirhi tinharhu ni loko na wona u tekile lani hi swihi swa kona swi nga ta gamisaka swona
4: nkarhi lowu adversary wa mina a na ha mu nyiki a sete segundu ni nga mu winanga ka leswi dama leri nga tshamisa swona
3: swa komba swa ku ta wina
4: a lexi ku na wina mpela
1: muyingiseto ku rhandzeka adama a hi ntlangu wa ku kala u nga na lisima i ntlangu lowu pfuniselaka ku ve u pfula vuqopho u pfula mongo lamun'wana ni mun'wanyani ngopfungopfu ka lavatsongo hi nga va fundhisa ku ve va chadama a ku ve va ta funda xo karhi hi nga fananisa dama leli ni ntlangu lowu chiwaka Shadresh i nga ntlangu lowu teke eka matiko lamakulu kasi loko wu fika lomu tikweni bya hina na wonawo hi lowu se wu fundiwaka ni le swikolweni i mitlangu leyi faneleka ku ve hi landziwa a ku ve hi pfunisela a ku ve vanhu va kuma a swo karhi va ni u tivi lo karhi hikusa ka qavangiwa hi twilelana lava va hi pangalateke ka vukolo bya hina va hi tlhamuseli katsongo mintirho ya ku hi fanela ku ve hi endlisa ku yini a mintirho leyi ya dama kunene i mintirho leyi i fanelaka ku ve hi landziwa i mintirho ya ta mitlangu ku tiyisa miri kambe a swi fanela ku ve hi nga landziwa hambi lomu swikolweni ku ve i chiwa matsan'wini ya ku pfunisela vatsongwana ni lava hinkwavo va chaka a ku ve va ni a wu qopho ni vupimisi lebyinene
0: hi bongile inakulore Nikolao Mkhavelo kusukela Gaza u tile ku ta hi nyika hi leti fambelanaka ni ta mihlakano ya cuva cuva leyi ya dama i 17:50 minutos hi 18:00 ku ta ve mihlakano kota hi hulele ku laha levaleni la ABB la Maliga des Campions i ABB abela kuna Atomic Ngome wa Macamarons i hlakano hi chiyangla cha mbiri ka chiyangla cha sangula ivi a humelela ABB nyamunkha i lavele ku nga a humelela kambe ndza tlhandzi kombela kambe anabela ku wa tlhela ta hi nyika hi halakanyisa hi leswi ku nga mixuvu ya u rangele kutani vachikumisi va ABB kahlakani lowu u tumaheka na ku nga hi kale
5: União Desportiva wa Songo mukombisi wa Moçambique ka mphikizano ya Liga dos Campeões hi bol se ya kumeka dropeni la Luanda ntsindza wa tiko la Angola a ku va hi mugquvela ta bela ni ntlawa wa Petro de Luanda a Estado 11 de Novembro atikweni leliyani ka ntlangu wa segunda mão ya primeira eliminatória ya mphikizano wa Liga dos Campeões ku tsundzuxa leswaku ka ntlangu wa ku sungula Songo a luzile mahlweni ka Petro de Luanda hi bola lin'we la ku pfumala ya ngulu a Estado Nacional de Zimpedo. Mun'wani mukombisi wa tiko la hina ka mphikizano ya tasa kafi kumbe tasa Nelson Mandela Association Black Bulls hi mugquvela na yinawu a tlhela bela ni ntlawa wa Atomic Ngome wa Ilha dos Comores ya kampu yakwe ka ntlangu wa segunda mão ya primeira eliminatória ya mphikizano lowu. Xiandla xa mutlhavukanyisi wa ABB Kustodgun a lambi leswi va humeleleke ka ntlangu wa ku sungula mahlweni ka ntlawa wa Atomic Ngome wa Ilha dos Comores a ya mahlweni hi ku lulamisela ntlawa wakwe ku va u ta kuma mihandzu yinene leswaku u ta chapelaka ka xiyenge xin'wana.
6: Ndzi jula a muta concentration swange hi leswi hi buyaka ni avantage bya 0 mali a leswi a swi hi nyiki a tranquilidad ka hinkwabyo leswaku hi nga swi pimisa i jogo bya kona yini adversario a ni desvantage ntawu para yeni ta ta endlaka hinkwaswo para a zama ku a dzinganisa a ntlangu ni ku sikadlare ta khalisa ntlangu ntawu wa jogo lebyi byi jula a responsabilitati za byikulu ntamu swinene tlhelezaka kwezu ingaku hi nghena na hi ti defendere hi lwela swaku a maminitu bya ku sungula hi zama ku hi golisa a goli bya ku sungula hi juletela bya vubidzi para a ekipi i tale ili avontat. Eta zama ku itaka ama difficulties zawe nga makuma ivi madzafiwe leswi hi tizaka swona swa ku hi ya mahlweni hi juletela a golo hi ma minuti ya ku sungula a leswi swi ta hinika a tranquilidad na yena adversario a ta pfuletela a espaço hi mo obrigar a cometer ama erros para hi conseguira ku hi hamba jogo ndzi nga hi karhateli ma xa swi tiva swa ku na yena adversario a preparar o jogo e tendo ele estar tendo para aí ao contrariar mas então era só o cara enquanto se ele a favor dela coisa
7: havia bem enquanto valga mas também lá mano cuba com meca cantangulo
6: enquanto vaco enquanto vaco também lá vai cá vai guardar a saúde da gente para zama ku ikhalusa a obstacle lesi
5: intsweni nga siyela ka xitshungu mayelana ntlangu lowu loko hi pima leswaku ntlangu lowu kombisa tiku la Msambiki
6: iku vaya a stadio vaya seketela va seketele a bebentena swange hi leswi swi hlayiseke swona va seketela a Musambiki i cada vez mais a Musambiki i ya ka mahlweni i ku kulisa a tiku i ku na hina hi kombekisa ntizo lowu hi endlaka a misaveni
5: xiandla xa mutlhavukanyisi wa bebeku Stodgun loko a vulavula hi ku tilulamisela ka ntlawa wakwe ku va u ya tikombekisa hi tindlela tinene ka ntlangu wa Segunda Mão ya Primera Eliminatoria la Taça CAF ntlawa wakwe u nga ta belaku hi mugqivela lowu na Tomiki Ngomiwa idla byixikomori
0: hi bongile hi tshembisile laha leswaku hi ta ve hi ta mu nyika leti fambelanaku ni mabulu xingetani hi ta kopa Lourdes Mtola a hunguleki hi ta gikuma manziko hikwalaho ka nghana kama na wona wu hi tsutsumile hi ta maha leswi kota ku salisa ndzhaku ka wu cincileki longoloko kutani ku magambo ya mihlakano yo pfinyeta miri matagumesa hi ta wuya manziko hi swikati swa 14:30 ndzi Armindo Masinga swin'we na Lerswicha Maput Gaza na nyumbani.

gabkar wo de gomi ne mbi de kuma ne kamalan zel awa embella jealous down no bre akwi e uka ba gains amane kumuma votum chano ne mweyo nene a timane kana a de hanzi gauma kumi iwa mchenje nga sawulwa.

0: Kokal won gumin ni mwa yokuman ka be on za wine bella ke se dumash no boria we ukapa 29 ama ne ma guman bi do ma fort ni muni wa nene wa u ya hawa ba ama ne gam na ade ka chuba chuchi na bo ni ba na ni mu chenjo mu.
1: Yeah.

0: hi ta khangula mahungu ya xifundzankulu Gaza hi ku rhamba mutirhikulo ro yima kari nga kumeka ka le Ximbutsu. A li yini Sekretari General wa Frelimo loko a vutisiwa hi ta ku tika ka vutomi xana?
1: Sekretari General wa Bandla la Frelimo a tshembisa leswaku bandla la kwele ta ya mahlweni ni ku va le tirhisana na mfumo wa tiko ndlela ni ku va ku hlamuliwa a swivilelo leswi swi tlhanganaka ni vatshami tiko va xifundza xa Ximbutsu kumbe xifundzankulu hi ntalo. Nkarhi ya vulavula mugqivela leyi ka nhlengeletano leyi a yi rhangeleke xikarhi ko ka xitshungu ku fambeni ko ka liyendzo leri a nga karhi a liendla xifundzankulu a Gaza, Sekretari General wa Frelimo hi loyi a veke a xungeta a swiyenge swa tawudayo na dyondzo swa nga hi xiandla lexikulu, a mfumo u fanele ku va u tinghenisela kumbe ku lavetela amarhengu hi nga va hi tindlela leti ti fanele ku va ti hlamula a swikarhato leswi swiyenge leswi tlhanganaka na swona. Shakili Abubakar a vulile ku ka nhlengeletano leyi leswaku a bandla la Frelimo la swi tiva a swikarhato leswi vatshami va Ximbutsu va tlhanganaka na swona tanihi matshamela ya ku kala i nga le manene lanake a muti wa dyondzo i nga xikola sekundari xikan'we ni muti wa tawudayo i nga xibedhlele kumekaka ka wona lowu kalaka i nga le lamanene lana a veke a tshembisa leswaku a bandla lakwe la Frelimo li ta endla ku hinkwaswo ku xikarhi ko ka mfumo u ntsindza ku kumiwa a nhlulelo wa swikarhato leswi.
2: Ainda muita expectativa.
3: A swi tiva leswaku ku ni ku navela kukulu swinene.
2: U no supovo.
3: Ka ka xitshungu xa hina.
2: Klamba por un melhor hospital.
3: Xi navela ku ve ni xi ni xibedhlele xa
2: hospital ki xita aqui.
3: Hikuva lexi hi nga na xolani.
2: Já vai de muito tempo.
3: Xa nkama wa kulu.
2: Precisamos de reabilitar e construir um novo hospital.
3: Swa laveka a ku xi pfuxa kumbe ku ya ka xa nyuwana.
2: Então temos que perceber.
3: Swa fanela ku ve ni hospital.
2: Quando é que esse hospital será pronto? A nossa escola secundária.
3: A escola já aí, nessa escola secundária.
2: Quando é que será reabilitada?
3: Está no que se vale se gostar.
2: Todas essas coisas.
3: Caso não em
2: tem que existir um plano.
3: Claro que vem com uma congo.
1: Sekretari-Geral wa Bandla la Frelimo Shakili Abubakar karhi a vulavula ku ka nhlengeletano leyi mugqivela loyi a yi rhangeleke xikarhi ko ka xitshungu a xifundzeni xa Ximbutsu ku fambeni ko ka liendzo leli a li endlaka a xifundzankulu Gaza ku va a vona hi kusuhi a mintirho leyi nga karhi yi endliwa hi bandla leyi xikan'we ku palusa a swileleto leswi swi gemiweke ku fambeni ko ka nhlengeletano yikulu leyi yi veke yisiwa mahlweni kusukela 21 ku ya fika 23 xika Agosto a hundzeke adorobeni la Ximoyo tsindza wa xifundzankulu Manika. A liendzo la Sekretari General wa bandla la Frelimo a xifundzankulu Gaza leli li tekeke a xiphemu xa masiku manharhu li ta bima a nsonto leyi na endzhaku kasi Shakili Abubakar a veke a tirhela ku ka swifundza swa Ximbutsu na Mandlakazi. Kusukela Ximbutsu ku kongoma Radio Msambiki ku vulavulele Rui Makaringe.
0: Kani mavuzanake Rui Makaringe ku yi fikisela marungulo lawa swifeni xitsungu xa Ximbutsu va ke xi ta rindzela ni ku yimela ka leswi ke xi tshembisiwaka a ku landzela. Loko phokophela ni mahungu lawa xifundzankulukazi eka 9:07 i rhamba ni ku lava mukhavela a li ku ni miganga leyi nga ta amukela ndzilo wa gezi ku ya fika gwela ka leli lembe laya ka Masingiri i ta va miganga yi ngaki hi yihi ya kona?
4: Munhu wa miganga ya swifundza swa ka Masingiri lomu xifundzankulu gazi leyi nga ta pfuneka hi vuyaveli bya ndzilo wa gezi a ku fikeni ka ku hela ka lembe leli tsutsumaka. Ku vulavuliwa hi miganga ya Khubu, Kanyani, Xitari na Banga laha ku vuliwaka leswaku ku fika ka 1,200,000 wa mindyangu hi lava va kumekaka na va nga na magezi laha va vulaka leswaku va ta tshuka va kuma magezi hi khambi ra ku sungula leswo na hi le makungu ya mfumo ya ku yavela ndzilo wa gezi aka vahanyitiko. Tlama vulavuliwile hi murhangeli wa Ravi Livonlaka ta Uyaki ni Mpulani le ka Masingiri loyi a hlamuselaka leswaku a ku ve ni ku endliwa mintirho leyi ku ta laveka ku ve ni ku simekiwa a tinsika leti nga ta va ti yavela a ndzilo wa gezi laha ku nga ta va ku xopaxopiwa a leswi lavekaka ku ve ni a tinsika leti ti fika laha ku lavekaka ha kona. Nilton Shambali a hlamusela leswaku a ku nyikela ka ndzilo wa gezi ka miganga leyi swi yelana ni ku ve ni swi patsana ni mfumo xikan'we ni komponi ya vuyaveli bya gezi matshan'wini ya ku phalalisa leti yelanaka ni vuyaveli bya gezi a lomu tikweni bya Mosambiki.
5: Vamos ver um desenvolvimento muito acelerado de relação à comunidade, primeiro como uma população de justiça, tá? Vamos ter mais serviços para dentro de um pouco comércio em si, vai se morrer.
4: A Ercari, e Longorocan Maritu, e a Niton Chambali, local de Caré, Vula Vula, e Colaca Cuvê, Cutaeviloa, Anzi, Lua Gezi, Eka, Munuami Ganga, e as Funza Chacama Singiri, Cuveleni, Calembelili, Litutumaka.
0: A swetana ke ka masingi ndzilwa gezu ni lesima wa hlotela nhluvuko leswi vonekele hambe laya dorobeni ikola mukhavela ali mpfukeni ta mitlanga ku tiyisa miri ali ke yena a mitlanga ku tiyisa miri kumbe mphikizano nkulu wa bona xifundza nkulu gazi u kumile a helela rinene i tave hi mukhuva muni
4: nguva ya ta bola hi leyi i nga ha rhurhumela a ku sunguleni ka lembe ova ku i swi kotile ku ve i ya makumu na ku beliwa ntsena ka ntlhanu wa mintlawa ntsena tanihi marito ya murhangeri la vonelaka ta vukhaveli bya bola hi xiyimo xa xifundzankulu gaza Muradi Bai a vula leswaku ku ni mintirho leyi nga ta va yi landziwa matshan'wini ya ku ve ni ku yengeteriwa a mintlawa eka swiyenge leswi taka eka leti lanaka ni vukhaveli bya bola Muradi Bai hi loyi a hlamuselaka leswaku a mintirho leyi katsa ku ve ni ku vitaniwa a mintlawa yi kumekaka ka swifundza swa mandlakazi nambi leswi kumekaka le mabalani ku ve ni yi tlhela yi tipatsa ni mintirho leyi ya vukhaveli bya bola hi xiyimo xa xifundza nkulu gaza Muradi Bai a xiyaxiya leswaku a nguva leyi taka ya vukhaveli bya bola hi leyi fanelaka ku ve ni yi ni a hasahasa yikulu na a vona leswaku ku laveka ku tipatsa a swihubyana swa mfumo swa swifundza nambi van'wamabindzu ku ve ni va seketela leti lanaka ni vukhaveli bya bola
6: papela esta nova dirigente que está em Mabalan para que possa devolver aquele clube, que possa trazer um ambiente desportivo naquele estabelecimento comercial tal como vinha. E vamos também trabalhar para ver se conseguimos devolver aquela equipe do Massangeiro. Muitos anos esteve a jogar.
4: Tive a leçoaco a vocabulário da bola, lumos funzankulu Gaza, ele gemetiu que na ferroviário wa Kagaza, ele é na murangeli wa Shikwata e cola kakuveni a linena, e ampikizan lu wata bola, e ximus funzankulu Gaza.
0: Carmabu, que é gemeta que mongas funzankulu Gaza, takumash pelu ya laia, Jonas Beck. Kusu yusineneke ni nzinza watiko ra Afrika. Zonga Dorothy Figurano alikudingu bungu mbu ya kutiva swaku. Ima lua ngata rangela shengesha bola tikweni Leriana.
7: Ibina ni angwala shanga esiana ya lindoropela le Johannesburg lumbe wakona ni maungea ugamu ya kila nimi ntama kutisa miri ishimu sha tikuleli na muntla ntloka maga atawa kutiva murangili muntla wa shuhu dhwana cha rangela ka bola ishimu sha tikula Afrika Zonga lana hlengatana ya kona yendliwa ka le Midrand kolomo atikweni la Afrika Zonga eka ntshwantshwa leyi ku kumeka Danny Jordan anga yena swoswi anga murhangeli wa xihubyana xa bola xiyimo xa tiko la Afrika Zonga swin'we ni n'wan'wamabindzu tlhelo n'winyi wa ntlawa amazulu mulubuzana Sandile Zungu lana ke namuntlha hi navela ku va tiva hileswaku i mani a ta ka fambisa a xihubyana xa bola xiyimo xa tiko la Afrika Zonga ka malembe lawa yaka eka wona i mahungu lawa hi ta ka tlhela hi buya wona ka minongoloko ya hina le milandzelaka namuntlha ke antlawa Polokwane City lombela kona n'wana wa tiko la Mozambique Manuel Kambala u yamukela wa Kaizer Chiefs eka ntlangu lowu yisaka mahlweni jornada la mintlhanu na kan'we la mphikizano nkulu wa bola i xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga ntlangu lowu wu ta sungula ha 15 horas le a xitadio Petro Mojaba a doropeni la Polokwane mintlawa mimbirhi mi hambanisiwa hi 5 wa tipondo lana a xikankanka xa le Soweto hi vulavula a Kaizer Chiefs xi nga ni khumi la tipondo na punto yin'we ka vumbangu vunharhu Polokwane City a kumeka vumbangu bya vukhume na kan'we ni ntlhanu wa tipondo na ponto yin'we jornada leyi lisiwa mahlweni mundzuku na Nambile Ford a taka Bernardo Richards Bay siwelele amukela ntlawa Golden Arrows kuma na TS Galaxy a phikisana na Kruger United a jornada leyi ta pfala wa munhu va fikelela taka na ntlawa Durban City u ta ku amukela Orlando Pirates eka ntlangu lowu endliweke tolo na wu pfuleke jornada leyi lamuntlhanu na kan'we mintlawa ya Sekhukhune United na Stellenbosch hi lembe ri nga neke ha bola lin'we. Sekhukhune United a mahlweni va kumeka vumbangu bya mintlhanu sweswi a ni ntlhanu wa tiponto na tinharhu, ka Stellenbosch a kumeka vumbangu bya mintlhanu na kanharhu ni ntlhanu wa tiponto na ponto yin'we. Na kuna mgivela lwe kupuliwa jornada la vumune la mpikisano lumbiru ukulu wa bala ishimchatiku la Afrika Zonga na nakutaka endlu waka antano wa mintango na unwe. Mintango ya kwa na yoleyo ilei. Gomora atabana Leicesterford City, Henguru Lions apikisano DBs, Lerum Lions abana Real Native, Midlands abana Universidad wale Northwest, Venda apikisano Ampington City kuwana Universidad wale Pretoria abela na Harvard College. Jornada la vumune litava na ripfali wa mundzuku Santo na na Haibura taka bela na Magez ntlangu lowukulu ku va na Hope Football kube a phikisana na Cape Town City. Mintlawa ya Magez na Haibur yona mi rhangelaka mphikisano lowumbirhi wukulu wa bala hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga ni ntlhanu wa tipoto na mune ntlawa un'wana na un'wana. Iku hinkwaswo na kongoma Radio Mosambiki mi yingeleke Eduardo Figurão.
0: Karimabuzona ke Eduardo Figurão dlana nzole ke Afrika-Dzonga hina ke igamala hi teka tinhloko mhaka ta nyamuntlha mugqivela lowu 12 ka ndzhato 2026. Sekretari-Jeneral wa Frelimo a tshembisa ku va a endla hinkwaswo swa ku mfumo wu kota ku va byelisa vutomi bya vana va ximbutsu, kasi a mphikizano wukulu wa bola xifundzankulu Gaza u ta gama wu gamile endlela rine ndzhaku ka loko va wu sungulile hi ku karhateka. Joaquin Zungane Kapitani Martin Mpfumawulo Mario Martins a lulamisela wa kombisa longonoko hi le ku dya i ku yengeta.
8: Mi hetile kutwa mahungu ya xifundzankulu Gaza, nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.

0: Rádio Moçambique, emissor provincial de Gaza.
1: E Racha Ixichangana.
2: E Racha Nguchichope.
0: Transmitimos em português em 810 kHz na onda média e em 90.9 MHz em frequência modulada.
3: Chitsunzushu mayelano ni janza la malanga 2026-2027 ekola kakuva kungatsuka kuvoneka El Nino eshifunza nkulu Gaza kaleti yelanaka ni kulumukela ka janza kunyimeliwa leswaku shifunza nkulu Gaza kuvoneka kukala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 makale ingotsuka ka ivanga janza ni kuhomisa kuhomisa ka kuyantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu masanjena na mapayi hambi swilitano xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni ximbutsu gijani mabalani xokwe ni kamandlakazi hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa kaleti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela a hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani a hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki kaleti yelanaka ni vurimi a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula swiketsa mihwambu mapila hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo ka ta wufuyi a hi yiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
4: Dezenove nas 17 minutos. Clube de. O rangeli da Clube de Desportos. Clube de Gaza. A Dropene Cachachali Ramba em Quacho Siro. Ambe, Vasequeteli, Va. Ngan, Va Antavalu. Cuba, Vatsunela. A Montini. Leswaku va ya kuma va ta kumeka ka govela rikulu kumbe ka nhlengeletanonkulu nsonto ya mundzuku siku la 13 ka ndzhalo 2026 hi 15:30 minutes laha ku xuviwa ku ya endliwa a nhlelo ni nkatsakanyo wa mafambela ya nguva ya bola 2025-2026. Ibe ke ka mahungu ya xifundzankulu Gaza leswi mi nga se tarindzela ku va ku ya fika ka 19:30 nkarhi lowu ta va mari wa ku fikisela marungulo ya tikweni misava ka Journal da Noite.

Spera, n'wanatiko Jaco Maria a tihanyela Afrika-Dzonga ka mpawu ma xifundzankulu Inyembani, nsinyi nkulukeka jazz. Ila dzana fina fina fina xi nga le khale ta ku fikisela byarol da noite kula yi tirhisana na International Radio Mozambique laha nongonoko wa tiko ni misava.

xiyimo xa 19 hikuma Mourinho a ri simulana yena lili swi cinci ha yini a nhlaya yena i u kapa 37 na yenawu a tikumele mavhoto mambirhi aka xiyenge lexi xa vhiki leli la u nangalakaya lweyi a sukile ka xiyimo xa 10 lexi a nga ha kumekaka xona vhiki li nga ndlula.

0: Zawu ka wona ngalebi katlekiweke ntombi leyi budula. Eh kunjani u kona wena se kufushana na wena?
1: Eh mina ntwa wona ntwa ka ritla wona ngaku namhla.
0: Na mahlondo ze nyamhlangini wanona.
1: Ah okay. Nats am sega.
0: Sizo mkhutana kutwane.
1: Ah fofamba usiku, fofamba usiku.
0: Ah usiku, usiku le landzelela.
1: Kumbe sho swigana gana.
0: Gana gana.
1: Swi dzidziyarise.
0: Eh,
1: atolweni wasita wana Ramush. Ni kumekele ni rambuwa majaha manwana ya fika etshama kuru.
0: Kuru ma ma
1: vhe. Eh, kuru mushin. Che. Eh, kumbayo le tlisa ku yini ke? Eliya. Namuntla na afamba kaya.
0: Eh. Namuntla.
1: Namuntla na afamba kaya. Nga ku masiko ka nga ikaya.
0: Ku ni masiko la ku loka suka.
1: Anga ikaya. Sele namuntla na afamba kaya.
0: Eh.
1: Ah loko ni fika kaya. And la ku hlamba.
0: Eh.
1: Wa fika ngena mndlweni bedweni.
0: Magwalamenti silatami.
1: Ka. Se eyo ta dlama mani jina aloka fla basuk aume
0: ndasala no
1: ndasala no
0: iku vula vula mga kutani
1: mara swikahle
0: akonga hlambi
1: ah
0: eh now kuni mwisa mwana yena vanga ango
1: ramush
0: hlambi siku nsiku
1: ramush waltiva agwala ni masigar ni ukonga hlamba para swa dzaliwa munhu wa munhu
0: eh kuni mwisa mwana ngo leswa ku hlamba siku nsiku ya swinene ku sanga siku dza ku sukanisela ya njombo
1: mwana langa kuchuka
0: Ina ka muisa mwana yo mga ku vula va mama na ba eh muisa mwana a bulani mungano wa kona va bula va kolunga ku hungata ka va vitana ndi loko i chaile ku ntirweni va kumanda ho va tshama va bula
1: so stress
0: va bula ni mungano wa kona se a gona mungano wa kona ai masikwana la ku ndi shin di da ku nhloko sima ka
1: mungano
0: ako eba Asetwa mina ani modo wa kuloko hi hlivile ya ku hlambeni onhleka.
1: Eh.
0: Si amunga lokona ko. Awena. Onhleka.
1: Ango mutsakela.
0: Eh, ani shona swikwana loko hi hlivile
1: onhleka.
0: Ya ku hlambeni onhleka. Si amunga lokona ko. Moji. Awu hi ku swi tsumbula ku swi swike. Uno anga swi endla swi. Oh. I khale na swi endla leswi. Mina hambi tolweni wa masiku ya nhlekile.
1: A ku pfuka ngambama kolana?
0: Eh, ni ku hali nga puziwa. Kasi na wa ku hleka. Ne wa wa u hlaba na yena.
1: E guje guje.
0: Inaka. Eh, na vuya swona.
1: Kambe ni xivutiso ni nga lava ku vekela. Ramush. A ndlela ya ku yaka switaka leya. Ni nhlanga. Unga chala plug.
0: A indlo iya nhlanga. Ndi manzi to tata hina ta khwatini. Se a plug.
1: Ndimbalela.
0: Andi a plug se kungena ndisimbo. Unga xa ndi
1: Ina nyowe ka shutizi ni tamulo uku e o ai
0: a andu vun kwazi asimbe kote
1: lezi nula la maya ke la manga kona swoswi
0: Mm.
1: Wa tona tinyita ku tala leswi kumani na ku timpfula leswi. Hi moya nyana utsongo ti fambe. Kambe tini a tisimbi, tini semende, tini hinkwaswo maribye. Mara ti fambe. Se ei.
0: Se wena wana kanya ku vo hamba yinwe ya ku hamba hi timhandzi ni hlanga.
1: Ni natsamba engati yakukora tiati unga akore.
0: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai,

0: Zawukana ngathi buwe ke ntombi leyi. Isokulo sibula vula usophe ngiyitoka ati ngabekwazi.
1: Na ukutata kunye. Yema. Na ukutata kunye mhla wa jamuka.
0: Yema kolani. Vaisa vambiri va khomwe mavabyi ya ku hlangana nhloko. Tingabi kwatsi se va tekiwa va yisiwa xibedhlele. Se va fika xibedhlele va tshamile va dahiwa nkama kama ku leha. Malembe mambiri manharhu na va li kolaye. Se ku fika nkama.
1: A vo za va tolovela xibedhlele.
0: Se ku fika nkama dokodela ku n'wina ngi se swa
1: swa yantswanyana.
0: Midhamba mita lani ku dahiweni na misukela kaya. A swa ha sindzisi ku va mima hi ku tshama kola. Se va se va boma voko va tsaka va tlulatluleka impela va suka. Se va bula hi ndlela wa kapa leswi hi nga ngo huma nyamuntlha xibedhlele. A hi nga lavi a ndhawu leyi hi nga kumaka ku tsaka
1: ku
0: va hi tlangela a ku va se hi hanyile. Se munghana kona ku wa hi swona. Se va twana na ku va va lava a ndhawu va etlela hotel. Va nga se fika kaya. Se va fika hotel impela va lugara kwarto la lingwe. Se loko va lugara kwarto va nghena lava kumba ku boya hinkwaswo. A munghana wa kona u suka a khonzeka lexiya xa mizinya tikapisela. Se munghana kona.
1: A wa tirha leswi.
0: Se munghana kona hindu u ta tshova swa vanhu wena ba. I pfa va ku nga ku hlanya ha ku huma nyamuntlha se u khonzeka lexi a munghana wa kona ku laha ni nga ta suka. U ngo ri swi endla ku etlela ba ma ku wena etlela mina la ni nga kona la ni gezi i proto vona ku etlela se mngono kona ka ha ngwe ndi
1: ndi ku etlela
0: sa ku ni gezi la wena mina nda va la ni tlhavika la ka mizinya dikapisela se swi munyenyenza mngono kona u teka telefoni
1: sa le gara la dokodela
0: a gara doka a le gara la dokodela mndi la kapa dokodela hi wena nga ka telefoni ku mina a ku ya hi hina hi ngwa unga huma senya munthu swa ku swa yantswa nyana kambe ya mngano wa mina no swa ka a swi yantswa a ku se maka munhu wendle tla yina nguna va ka então ele não hotel na ela com mula bem mas é a correr que ele chama de zinha de capsera angale

0: zau ka wona ngale zwikhetwa ke lezi nga baso swi wena mungisa dai hina inga khetha zwona
1: eya mara buduwe
0: eh ya nga khetha lo luku luku hlekisile uli navela mulaveteli
1: ngata ku na danga mulaveteli a ti lata siya swita ntswa yena la
0: se
1: a ta hleka na hina
0: eh a lungile ubhazi wako se kutani bona vulavula ku vona se a fika ku khoyala enhla ka menzi ako akumini mikrofoni vulavula
1: Amadara mwana ke ata kola kumba kumeli ya kutsamisa kuyini ke amsinya ai dlango frustrate eh swa swidana dana ale bon se ale ale kama siyan le ntako ikona a cha stand avakwe marayisi khale ka kona le kama siyan ntako ikona le kuna mfana vako rhandza ku dzi hambange ava swi tivi swa ku hambange swa yila loko va dzaha ya tsimbisiwa va ta jela van'wana loko va dzaha se va sungula ku ndzurutela hinkwaswo wavona lexi lexi va nga ku yinkhuhle lexi se hi yena nge phele xi yinkhuhle lexi a va ya mikrofoni
0: munghana wa hina Johnzing siku rin'wana suka ni munghana wa kona va tlanga lomu nga tlanga kona
1: leswi a le ku ce kumbe leswa ku tlanga va tsemerhisa va famba hi nano
0: va thuma Berlin a swi
1: ku chakachaka swa mitlangu ya vona
0: ya vatsongwana se voga mvo swo va phazamisa kwaleyo lweyi Joãozinho o minta Berlin se va ku a hi xibedhlele se va fika xibedhlele va ku swe se va fika va nghena wa ku tova a gabinete la dokodela ku nghena hi mun'we
1: mun'we xilomu ya munhu munhu tenda a vulavula mara a timhaka ta yena ti nga tiwi hi munhu leswi va ngo yi sinjhile
0: swin'wana swa xihundla swi chakala se vona va fika va ku phengelekehle va nghena vambirhi se dokodela ngo i mhaka munhu n'wina se Joãozinho
1: a ngonyisela nani
0: se Joãozinho a tshamisa ku hi va hi xikan'we inaka okay lungile i mhaka munhu wena Joãozinho se Joãozinho a ngo ha wena dokodela ni minte
1: a borolenda
0: se u to be nto wena a timhaka ta wu ta twisiseka a munghana wa wena ya a munghana wa mina a na mina hi ku sa a borolenda ni nga minta hi la yena nyimela borolenda
1: Ramos.
0: Eh.
1: Watu va kwetlela ni matsongwane hi nkarhi wun'wanyana lava se va khupukeka swi kahle.
0: Va ti takata masingu
1: a xibedhlele xi li hi fanele ku va hi endla a planeamento. Planeamento hi
0: xichangana leswi mi lavaka ku velekisa xiswona
1: kumbe mi lava ku veleka vana vambirhi kumbe vanharhu nakona mi va nyika hi nkarhi wa ku vana lava va kula
0: mi lava va tlhatamana hi malembe mangani
1: i ta ma va dokodela
0: hi ne bon
1: se leswi ni vulaka swona lama va veleke n'wana wa ku sungula
0: lweyi wanuna nisati wa kona
1: va wundla a kula va veleka va wumbirhi se lweyi wa ku lumuliwa hi jiwawana yeli wa ku baliwa
0: lo
1: se wa wona nyana
0: swa ku
1: swi ni swi humelelaka la kaya
0: mamana ba va rhandzana va olova swi li yini se wa pfulekanya matihlo
1: ene a swi nga rhandzi mabrinkadaira ya swa ku tlangatlanga hi ku nyovhanyovhana leswi ku yininini
0: a swi nga xi nga swi lavi munhu wa ku rhula
1: se loko va le ku tlangeni se ni ya handle se ni ya tlanga ku pfinyapfinyana swi ku yinini
0: n'wana
1: tsutsuma kwala henhla ka mun'wanyana va pfinyapfinyana la yena se a matlangelo lawa xa ku tlanga ku pfinyapfinyana lawa a ni ma lavi mina lawa
0: xigolaungana wa kona
1: a matlangelo manene lawa mi ta vavisana hara swi hundzile se va famba ya chona se va ya ku etleleni va etlela ni bava ni mamani se Na na ba vana mamani va sungula ku tlanga ku pfinya pfinyana
0: la. Ngoba lo rendzena ku ba va mutantana.
1: Se
0: I say tlela. Ya mbona lava.
1: Se shi tlakusa mbhalo hakatsonga, shi shi va tshuka na va pfinya pfinyana leswi ya. Se shi ku mawara n'wina. Ni hlikana ni kawuki van'wana matlangele lawa.

0: mina ka zonga akuwe ta kuda umalelela ko muisa nwana a tsamile se ku fika ngama o teka papela
1: ni inqwadi
0: ni pensela
1: a pepa
0: a pepa a bale se o somara somara pe a somara numero le a muta ta kulela swinene kundum kungana o tu doshi 40 50 doshi 120 aku manje 8 6 50 94 222 se
1: Se ora se kaula ula tu numero ta ma telefone ya vana.
0: A Steve so ko khan. Se am gana kona lo anga tsama ndi am jo akwa wa. Am ri ta ti kuli ta ti somari la ku muisa lo yi.
1: Tayini.
0: Tayini.
1: O funda xikola.
0: Yinwana aku manje 8 3 50 21 702. Manje 84
1: Yena o tsaletela ti numero a tlhelave ka maxi.
0: A somarela a tlhela somarela ku leidara. Si ndi a ti kula ti kula. Si mungana kona ku eva. A ti numero u ti somarela kula ni ta ku yini keni. A ku ha nada no junta vangani va mina. U junta vangani va wena. Si wa junta swa ku yini kona ka. A ku leswi swi junta kula. I ti numero ta ma telefoni ta vangani va mina. No ti junta a ku va a leyi nga ta huma kula swa nga nhlamulo.
1: Ka ti nomboro hinkwato
0: loko ni la ku va yangula ni ta teketa
1: leyi
0: va hlamula hinkwako
1: Ramos ho pfala swo se ni la ku pfala hi xin'we lama leswi humelela na Yezu wanzinyi loyi a ku baliwa le
0: wa mungani wa yena
1: xi tshamele ka muru
0: Wa le kaka xo ngwe.
1: Fa kaka xo.
0: A xilangile kaka vana.
1: Se ku hundza mamani munwa we ha bazara tamele nkwamo wa ximati swa matsawutsawu ala ku tumahela a xifihlulo
0: xa.
1: Se loko a hundza rai. Se ku o kona nwa manzenze. Se lowa mamani loya ku kwata. Nwa manzenze mamani wa we. Enhlekani mama.
0: Yena alo xigwaya swa ku akomanzenze.
1: E mamani wa wena.
0: Mamani wa wena o kasi mamani.
1: Enhlekani mama. Se xigwala yena.
0: Hayi nawe vula swo mwengizini ku venga usiku. Hina hi nga ta ku enhlekani mama. Itako aupeleni mama loko uli papaye aupeleni papaye itako mwana mgwala ataka vikile litaka loko wanta mahlayisa sala khwatsi unga pfushi madzolonga nako navo unga tingeniseli ka timfilifira asalisa
1: tivikele ka tindambe na kona matla wa madlaya
0: mhm
1: sheka loko na unge sana maphuza
0: ei laka ku phuza madu be kona a hi tivoneleni ngovu makati ta madhuzu la swa swivuya ku vuyelela loko swinga tshuka swi hikuma andlele.
1: Lava nga lomukati ndawu leti vanga tsutumela kona a va dle ku mpimo. A va dle mpimo
0: va tivala swa ngofu ti makata u basisi.
1: Ta u basisi.
0: Babai. Ave amara budura. Fred muyanga na Ramu ya Jean Rafa here asalisa.
1: Na mutlawu kahle. Babai mwingise.
0: Lani hi le nzumbeni
1: wa mahleko.
0: Babai.
2: Nzumba wa mahleko. Mafenya ni kutuleta na vutari Binzu na radio Musandiki misoto rumsiali ya kagaza Linga fukeni viki ni viki Hemu kivela Hinka mao 21 horas e 10 minutos Cheka kagaza

0: Rádio Moçambique, Gaza.
1: 22 horas ka tiveram lugar em Pela, o Comune American za 2026 em Karakui. Rambani Klom Kavel ka Marungula.
2: Ripelile maungu muhlayini kolomo kabele matsalani nkulu wa bandla Frelimo hilweyi a gweva kala va vonelaka a ti udwana ta mfumo ximu xa xifundza nkulu Gaza nambi hi mifumo ya doropa kuveni va lavetela tindlela leti ti nga ta pfuna a kuveni va hanyitiku ili lava va kumekaka eka mahanyele manene. Shakila Bobakar a vula leswaku ku nga tshuka ku ni ku karhateka hikwalaho ka ta xuma, kambe leswo a swi fanele kuveni eli xivangelo lexi xi nga endlaka kuveni va fumi lava va nga swi koti kuveni va landza swileleto nambi leswi va tshembiseke nkarhi wa hlawula mani. Nakona hi tlhelo un'wanyani matsalani wa bandla la Frelimo hi lweyi ya tsatsiyaka mimfumo kuveni yi cukisisa hinkwaswo leswi swi yelanaka ni kuveni ku landziwa tindlela tinene matshan'wini ya kuveni a vafumi va tshunelelana kusuhi ni xitshungu. Shakila Bubakar a vulavulile marito lawa wa zihlanu lweyi lomu doropeni ra ka Ncenca hi nkarhi a nga ha fambisa bulu ni xitshungu ntirho lowu a nga ta wu endla hi xipimo xa masiku manharhu. Mfumo wa xifundza xa Xikwalakwala n'walungu ka xifundzankulu Gaza hi lowu tsatsiyaka vahanyi a kuveni va tirhisa hi laha ku lavekaka kona a leti swi humaka emasin'wini matshan'wini ya ku ve va ti vhikela eka xihala lexi taka xi nga tshukaka xi vangiwa hi El Nino. Murhangeli wa xifundza xa Xikwalakwala hlamusela leswaku ndzhaku ka tindhambi ta lembe leli a vahanyi hi lava va swi koteke ku ve va bindzula hi laha ku lavekaka kona na vula leswaku ku laveka va veka hi laha ku lavekaka kona leswi va tshoveleke masin'wini ku veni va ti vonelaka xihala lexi xi nga ta tshuka xi vonaka na xi vangiwa hi El Nino. A wu bindzulo leli li katsa leti yelanaka ni maxalani nambi a timanga ni swin'wanyani swa matsawu leswi swi bindzuliweke le masin'wini. Munhu wa miganga xifundza xa ka Masingiri lomu ka Gaza leyi nga ta pfuneka hi vuyavele bya ndzilo wa gezi a ku heleni ka lembe leli ku vulavuliwa hi miganga ya Khubu, Kanyani, Xitari na Banga leyi ku vulavuliwaka hi ku fika ka 1,200 wa mindyangu leyi va nga ta tshuka va kuma magezi khambi la ku sungula hikwalaho ka makungu ya mfumo ya ku yavela ka ndzilo wa gezi. Marito lawa ma vulavuliwile hi loyi a vonelaka Ravi Lata Timpulano na mbewu yaku le ka Masingiri Nilton Shambali loyi a hlamuselaka leswaku a mintirho leyi yi patsa mfumo na mbikomponi ya vuyavele bya ndzilo wa gezi. Hi hetile ku mi kombisa mahungu rindzela van'wani ka minkarhi leyi hataka ripelile.

Mingiseto kuranzeka kulosa ka mishle nyamutla kupenzula ka siku ga ukumi ni manharu ka weti ya stembr 2026 jalembe kuhezela mrazo mingiseto na ula jokita famba chika mkala kusani ka 5 hora shilaha hikulandzela hitove ku yinka uchenji ku hambanisela kasi hakupangalata kala meya noti ni 45 minuti xikatile xitave ku yinka chihundla cha magila manene nakona hitave hilandzela uchenji kala umahora xikatilexi hitove mapfumela malunghelo hi ku nyika alongoloko wa tirho siku chihundla cha tirho siku kutave ku landzela nakona la madoteni loko mafumela malungelo 2 hours xitave yingena ka dokadokisano xitwa murhandza mangiset xihlokomhaka ta hina ta ku yaka ta ku ve ya kunene hi lulamisa tiko lulamisa mingango leyi nga lisima ku ve a tiko gisima magitile loko swi ta ku 3 hours ta ku nyika u cenci gangoma ya vhiki 3:30 ta vula mukhandi wa kusekaya mufona tlheleki hina yi chaya lisimu leli mutewe malangile hi ta va yi fambisa leswi ka la 3 hours kutani 4:30 minuti laha hi tisima mi hambanisela u cenci ka la ku vhala ka mitirhi ya hina kutani ku ve hi phoka ka xitshamo lexi siyavana kulori lava tosimamaka switechi leswinharhu swa Nyambani, Gaza ni Maputo hi mongile murhandza mingiset kona hi kumakuo ka swifundzakulu kutani maprovhinsi ya lamanharhu hi ku hlawuleka laha hi haxaku mitirhi ya hina xipandzidzonga cha tikuganaka mosambique ndzi toma xivalo eka ku vulavula na mashad junior ka michini vitiga radi mosambique mixola mathomo ni makata ya kuna ku nga swo ti famba tindlela letinene ku va ku hi lo kumeka ku kona wungisa mitirhi ya radi mosambique xeweni.

le ka Santos ko 13 ka September wa 2026 la tlanganisa ko ku sanka mazana mambiri tlhano makumi tlhano masiku ni gi 256 ka lembiga 2026 masiku mahonza kulao yola uza ku tlanganisa kutani ku selezana tlhano masiku ni muni 29 dias kasikuve alembe gimbela avikile ka gao makuma nharu tlhano mambiri leswi hi komba khwatsi leswaku xikati xa hunsi a masiku ma kandzakanya kambe murhandza mangiseti lexi hundzaku lexi fanele ku ve xicica ka hina mipimisi ya siku gin'wana gin'wana hileswaku masiku wona ma nga ta tshika ku hlaya ngopfungopfu kambe leswaku loko hi giwona siku gicha gi ta pela ku fana gin'wana kambe loko swi lava ku ve gi hambana ni gin'wana siku hi fanele ku ve hi hambanisa mitirho leyi hi mahaku siku gin'wana gin'wana ngopfungopfu kasi ku ve hi lwela ku ve hi chukwatisa ka kasi a swi kota ku ve mandzhiku wa siku loko leswaku hi chukwana hi mahe swa ku hambana ni swa tolo hi chukwatisile loko nga helela swi tsena hi ta hlayela masiku alembe gimbela gin'wana gin'wana gimbela kambe ya mitirho ya kona yi nga ta hambana ni leya tolo hikwalaho u tempo pasa.

0: bongile kachikatile chitaramba inakulori armindu masingi kasaya chikatisala chiunja cha magela manene wingisitliginene
1: hilo siliva nakulori maputugaza nanyambani hakunene kale zvikhati hitave hitani bululegi agata magela manene magela manene lawa mahenyikaku autumi vona vataudhahu vaula leswaku chalisima ka vona udhahu chinhu cha kona chinyikaku alisima ka udhahu kuga uga khwatsi makunu akuga khwatsi swi tlhamusela ku yini hi ta swi tiva ni tlhari leyi ya laha ka muti lowu wa taudhahu hilo sili haha u ta wula vito
2: a vito hi mina jenifa dojera jose chigonzani cha xitudi xa xisawudi nyambani
1: makunu loko hi nghena ka bululegi hiziwa ka maputsu ka gaza ni lomu nyambani kasi ku va tiva ku akuga khwatsi swi tlhamusela yini hi ti hi ta mi kuma laha ka fera leyi na muxaxametele mihlowo ya zoga makunu a ku sangula loko va ku kuga khwatsi swi vula ku yini swi tlhamusela yini kuga khwatsi
2: a kuga khwatsi swi vula ku ku na ni ti-group ti nga kona ka malimento endaw a kuga khwatsi ku vula leswo a munhu a swi kota ku pelomeni a kuma switsongwani switsongwani ka ti-group to hleta ta malimento ra ka parato yaku por exemple loko munhu ala ku almosara tinki pelomeni swilumuyani a hi ni leswi swi forniseraku ma-carbohydrate hi vulavula hi maroxwa mpupu mintsumbula mihambu ika yo leprati kambe a chelanyana switsongwani swo kotisa maverdura leswi nyikaka mavitamina ave ni aganyana mafruta potser madin'wa mamanga minkova leswi swi kumaka la kusuhani ra ku swi nyika mavitamina kambe ne nopoda rivakela ku ka marefesan lawo aga a nwa mati maxi laha ka ku nwa mati ngheveni kuidad yo hi nga nwi mati na hi ga ma malimento tem que uga 30 minutos e quando não mate ou não mate uga depois de 30 minutos
1: pessoal lá o vushili chutisse nunca só com a mina a quando não mate 30 minutos antes ou depois lomo o tsonge linga kona lomo ditola ku ndzivazwa na vako ho dzena ho se mate gana no nwa mate makule zwindu dzela ku ndzinganwi mate na ndziga hi nga yi tlhamusela khwatsi a hi mina ndzi xo ingani ndzo gondza ku leswaku hi nga yi tlhamusela khwatsi la ka ku ga no nga nwi mati u nwa 30 minute deposo ndzhaku u nga na wu gini kutani 30 minute anti
2: leswo a miri wa hina wu tirha hi matirhela ya wona entao a nkama lowu hi gaku u gaka ni swiponi swimbirhi ka ni swiponi swinharhu u gama u nwa mati wo nyika ngopfu ntirho a miri hikusa lomu ma yaku kona mati ni lomu ku yaku swakuga ma ndhawu yo hambana entao ku lava ku u nyika nkama wo wu chiketisa leswi u gaku u gama swa loko swi chikele lomu swi yaku kona hi kona u nwa mati para ku u nga wu nyiki ntirho wo tala swi tshuka swi provokala maproblema yo a wu swi tini ku matisa hi kwihi ntao makuidadi laya ya matsongwani hi madispresaraku lomu macommunidade ma nga muntu important ka magela
1: mina ndzi kurile na ndziga ndzi na mati na ndzi hanyela a ku tala ndza tshama ku vanyingi va mayisa swaleswo n'wina kota swi gondzana munhu ni makungu ya ku famba muhuwelela lomu macommunidade ku leswi swi nga tisa swona tolo a swi cinci hi ku swi loka ku yini ku a ku gana u nwa mati nawu wa miri wa munhu a wu vumeli
2: a swilo swa cinca hi malembe ni mafambela ya kona entao leswi hi nga swi hanya masiku ndzhaku swa hambana ni leswi ku sweswi ku na ni swiganagana swin'wanyana swa ku a nkama lowo a swi wanga hi kona entao a magela laha hi nga haga hi wona kale ku na ni lava nga swi gondza ka davage mash ku na swigondzo swi kombisaka ku a swi swinene ku fambisa hi ndlela leyi a swi swinene ku fambisa hi ndlela leyi
1: makulu hi ta vuya seni ka leswi mi nga xalametelaka hi wona mathapa a matshimbelela ya mathapa timanganza ti wona a khokhondza ti wona ndzi vona ni mafurha kambe swi mayisiwa ku yini ka siku hi kuma murhi wa mathapa lowu wu nga nyikaku a ma-nutrient lawa mu ma tivaku n'wina mu magondzaku la
2: akupata makoko ni timanga lejo é mais para sabor mas do que lá cola ele já mais saudável thank you logo o chela makoko unga chela timanga mas do que lá kupata zwilo zwohle thank you o chela e ma quantidade ya
1: na zwitate
2: unga zwitate então logo alugo a zwilo lejo lá ku zwipata não pode zwitata então logo ti temba ku unga ta kota ku controlar ma quantidade lá ou tirsa atimanga ou tirsa makoko para kutsimbela matapa
1: zwita nanzi hale
2: zwita ve saudável
1: ah kodi zwinga nanzi hale zwinyika uto
2: ikwile ula ula ile zwa saudável ile ula ula ile zwo nanzi ha
1: amafura la waya awanwe lomo nyamba ndinga kona lomo loko hivita lomo zwipitsene uona muru uhe ungezi ngezi ngezi mafura hi kuhiku kala kunga hikunene ka mafura lawo maone muka zvakuga uzvibuvhi
2: ndizvo zvizola kuzokubasa vatata mafura lawo yani uzomaona hiku balava kunanzi hai kumbolava azvakuga za South Africa então amafura non pode mas maone kalumka ka zvakuga então por exemplo loko hiku utsama ka munti wo utsama ni singu avanhu utatirisa chiponja sopa upima loko kula kubeka afeja por exemplo cada chiponi chikoresponderá munhu então cada munhu chiponji então ka panela yawe uta chela singu avi então não é necessário kuza maoneka mafura lawaya então lejo jo maza maoneka é para lavo la kuzinanzika ajwa ya South Africa já não tem nada a ver
1: loko hi swivonisa kwalaha ka mafurha ndza tolela ku katinga tandza i kona wa wu dava wu fana na wena ngako e masinge u nga ha katingi tandza hi furha katinga hi mati a ndzi swi pima swi mayisa ku yini
2: swi pima ka swona u substitura mafurha hi mati então jesu mayisa ku byona loko u lava ku fritara a tandza hi mafurha u fritara hi mati
1: já então muito matou então só só o gorda tanza já nagi passa na numa tuki hangala kaki nyeka mais a coi usa que estamos a gaguas
2: não é para cortar tomate então chega aí mate a matongo não é preciso mais a matala então a gente hoje mais a coco a manutrens lá manga com a camatanza uma kuma luku deixa a mafura para cortar a mafrita a michumbo tem que marisa então como é mais a coco mohungula leve junga com a camat tanda zvokunyika ko automatically.
1: Kezwa. Itasuka senga matapasa. Hiwana kuve. Hiwana mdombe. Zwona makhukalanzi matini kuti gawona. Ni madzawo lawo yati hwembe. Ni zvimwana lezvo kwaisatsa dzaitiva. Ndzoko hwa lezvo. Inga ikhamusela ku matirisela zwo zwezvo.
2: Lezvo matsawu. Zvinyika ma vitamin. Então, a mabikela é jona. Como ungaji biki zvivila ngopfu, kukama lo zvibeka kuzvivila ngopfu, chawo hungula ma vitamina lawaya. Então, zama kulo kubika, non pode zviheta kurlia ya verde. I think continuara uona nyana kurlia ya verde. Então, hikusa loko zvibeka ngopfu zvitahela ma vitamina lawaya.
1: A mudombe, ma vitamina muni. Mangana ulo miri ka munhu loko a gamudombe munhu
2: ana ni vitamina kapa
1: okay yitirela yini vitamina kapa
2: a vitamina kapa ya pfuna lava for example munhu loko a titsemile a nkhata wu humela hi ntambu então wa xutara ku u khoma nkhata lowuya u koagulara então wu nga humeli hi ntambu
1: mina mudombe ndzi wu rhandza u ta va ku wu rhandza a matlukana lawa matsawu muni a ndzi hi nga hi tshamisa
2: i majerikan
1: majerikan ko hi lowu okay swi tirhela yini
2: leswi swi tirhisa ku nandzihisa zvakuga kambe
1: u tshimbela hi swona u tshimbela hi swona
2: titempero ta natural leyi para lowu rhandza ku temperela zvakuga kode a tika ku teka letiya ta makimi ku xungukuti a tirhisa leti ta natural u ngo tirimela hi wexe u swi tivaku ku swi ni chelaku para ku swa swi kula diferente ya leswiya byo heya xava lojeni byo a hi swi tikuma maisilikwini
1: a salsa na yona yo tshimbela hi yona
2: ya titempero na yona
1: hizo loko hi humeseni ka matsawa tsa wana hi wona a iri vhinya ni tifijao ku ku hi ku hambana la
2: ja grupo yin'we leswi por isso jontle byi lahaya byi hi nyika a maproteina u hi mandlela ma saudável a munhu loyi a nga ha vabya bya swi tala ku rekuperara munhu
1: ami hambo heli ya hei wona kulia ni mitumbula madzambani na wona hama wona hitangina laka mi hambo ni madzambani ama gela kona ma nutrienti kona kana ma proteina zilo mkaku ina adzambani ni hambo
2: mazambani mi hambo yona umalunga grupo imu zihinyika kuma carbohydrate mas ami hambo dependendo ya kore ndao kuna ndi kore leti hinyika kuma vitamina A ndao kuna ndi mwenye ndi hinyika kuma vitamina maunga for example popa laranjada hinyika a vitamina A ndao ma batata wana umaka grupo imu ni mihambo ni maroshwa ni mpupu ni pao ndao jilish loko hi zvichela no body zvipatsa loko uga hamihambo uko leswi sito zvikuma zva hambana le nto zvikuma ka batata
1: hizvile hizvo zvazvino hambeni tsumbula
2: ma aliments di base
1: hizvo
2: ndezvo hizvi tata kunyana mukaparata
1: hi wana hukula le ya baizani loko hi wana hukula ya baizani le vale a deolege gabazano kutani hukule ya chilande gingagiwe mina kwenza kiranza inga ikamisela ku hikuyini a deolege apele le yebelo ku vahula valungu ndzingake kwenza mina ndza iranza iko kwala ndzi kuzwa ku kuna ndzala ha ka deolege
2: loko azwile a munhu wa hospital akujela ku ungagi bebelek hiku zwikona nga zwikuma lomerini ka wena zwikubetela ku ku ugale mazilwe angani anga anga beteli ukuta então para kuzava kudya kungaki hi lava nga ndiabeti va nga ni peso yo tala ngopfu hi ku leswi aumentara a mafurha lama ma aumentara peso
1: va ku a va hi tlhamuseli va ri ungaki mini kandza vona kapa susela ni bebe leke ka frango mi nga geni mi nga cheleti a va tlhamuseli hi ku yini kweni va kona van'wani va girandzaka hi swona Jennifer loko hi gumesa a buluga hini hi vona a mihandzu leyi madin'wa mikovha a masaa ndza vona kambe ku na ni matomato ka ni grupu yin'wana mafuruta ndzi swi tivi ni nga hi tlhamusela ni nsima ya leswi
2: leswi swi nake swi grupu yin'we leswi
1: lomu ka matsawu zonke swi patsani matsawu
2: byi hi nyika mavitamini
1: aayi soboya zonke
2: swi antioxidant leswi nyika mavitamina byi nyika mavitamina A vitamina C lawa ma hi pfunaka ku aku nyika mash immunitati
1: aku engetela masocha lomu mirini
2: ma engetela masocha lomu mirini
1: na hi gumesisa Jennifer a dyela ndza girandza voko van'wana kepe loko u gile vana a khapi ya wayeni i vhinya hi hilisini ndza ku nga ndzi gile ndzi xurha ngaku va na khapi ya wayeni a vhinya
2: hisiva ku byela xipitaa
1: ya vhinya
2: va ku byela xipitaa
1: ndzi uswa vanghana na vawulawula
2: entao hina hi ku byela mainformasawu lawa ya le xipitala entao lebya vanghana na vawulawula a hi tirhisa
1: a khapi ya vhinya yi tirhi lawa
2: ayi a khapi ya vhinya mash para lazeri cosesansi
1: a swi nyiki utomi a swi tiyisi miri wa mina
2: a swi tiyisi swa nyika nyana energy mash hina hi byeli vanhu ku famba unwa byala na va area ta Saudi a hi rekomendari ku nwetetela byala bra hi ku nyika ntamu yini yini ahe
1: ndzi kumile xin'wana tibuti ndzi kumile ndzi ngo gumesa a nyama ndzi vona nyama leyila ndza tshava ku nyama ya homu a van'wani va le loko yi wocha yi buva ngopfu a swi sasekula ku u kha wo yi tsona ndzilo yi nga buvi khwatsi yi nga yi tlhamusela va vulavula hi mabalbasati
2: a nyama
1: leya
2: homu think hambi leya tonke tinyama ti faneliwa ku ti bika khwatsi
1: tibuva
2: hi ku tona lomu ka tshamela ka tona ti na ni
1: switsongwatsongwana
2: byo loko swi nga bikiwi khwatsi continuara ri hanya hi nkama lowu u gaku wena xa byiya byi ya kuma vutomi lowu muzimbeni wa wena byi ku nyika mabati ntao tenki u bika byi buva bentok timpexi frango yo nyama ya homu
1: hi bongile Jennifer Deusena Jose career ta udaho hita kutiva magela manene luma inyambana ai nyikile kwa kuti gata magela manene ai kuga nguvu kuga khwatsi ai kuga nyama siku nesiku ai kuga mansa siku nesiku makunhu hilezo muraza mukuseti muve na Armindo Masingi sala.
0: Bungil, tukon gamsambiki kachikatile chileka umahora.
3: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Kuna ni chikatile chikuramu mronza mingiseti kasi kuchikitisa longolo kuwa chunja cha trosi kuhingiseti legineni.
4: Repelile nukumilosa heka usiku ujwa sikura na muntla. Lani hivu ya kani mabulu ya nungunukulu. Hitabula na Chris Jze Ikosa. Mutiri wa Association Odlar di Esperanza. Masimu ya kubinzu la mova. Lo unzaku utirelaka ankomastete.
5: Chris Jze Ikosa.
6: Ntivale shwa kuwe utranusi kuwe. Nhlika nako matira.
5: Haya hi maturu.
6: Enkama usiku.
5: Enkama usiku nako ya tira, enkama kuola isungula ngena ntirweni madza set. Kabe matrela la no usiku, ola tresa ya ugwartu loko sibona enkama nwanyani kunti mpfula kuna yini. Kola nga kona nga nyima kona lana, lana itakata sisa kona ni makata mpfula.
6: Loko ku guarda, uguarda rai.
5: Uguarda ramova. Mwale guarda raka yona watsongu wana shwa wanga tsuwe. Mwana mwana wa famba katika aishuni pantrolo wa mwa shwa kukuni vana.
6: Se wa mwale ya vayiva nusiku?
5: Vayiva watsongu wana prekuni kamalu wa usuka nwa utanga masesta sabadi masukola mwana mkuku ya ufani wakuti hawa kuchaya hawa kukuni ntiro makutu. Kulikusiba vya watsongu wana wa moshu. Ende kamalu unwa perguzi ngufu. Kulusiva vuya, vabuya vela vani ntora rolera kutiki vandu la batsava mo.
6: Vabuya nase vatlari hila.
5: Ya, shichuti, vabuya vela nkaba mwana mwani vatiwa sabu, haa, itangishisele, mwana mwana mwani ndia nase iko.
6: Ok. Ikale na utrantrulu?
5: Ya, kale na utrantrulu.
6: Kusikala lembe mu?
5: Kusikala madujmili yunu, para kufika nyamundu. So, matirela kono wola utrati kontrati. Pa utiro pa unyima, pa utiro pa unyima. Maishoshi yarko la laini.
6: Loko mnyima mnyima makamu.
5: Mnyima kwa hila kontrati. Karuwa kwa hila kontrati kumaka soko wako umeju. Watsamo tuwea fundu wambani uvarasamu fundi. Kwa itifetivu. Eventual.
6: Ama simula wa kalari shtatari la. Se shtatari, mashamba shtatari la. So, kambe soso se malumba mu.
5: Asosi malumba. Avinyi va wona kwa xatari hi tirhi nkameni wa ku ve huma se sweswi se khomiwa hi vinyi va masimu ku xatari vhela a yi tirhisana ni vinyi va masimu nkameni wa kona se sweswi hi khomiwa hi xitshungu lexi khomeke masimu lawa njhe yini a rito ra kona laha i Odlar di Esperanza ku nga ka xitshungu ku ve murhangeli wa kona wa nkulu ku nga yi nkomati leyi hi khomanaka na yona mara ngopfu yi vitana Odlar di Esperanza.
6: Kutani a ntirho wa n'wina lowu wa karata?
5: Wa karata vhela ku lava ku tinyimisela i ugwardu vhela u socha u sociority hi ku nhlikani usiku ku yimisela tihomu na vo vanhu vhela swichuti hambi u va nhlikani munhu wa famba ku a ya masin'wini a nga naveli leswaku a ya masin'wini ntsena puti a ndlula ku epandla ku nga xa ku tsokotsisa ku hala masin'wini se nkama lomu lu weleke badi ha ya khoma hi ku emahlo. A nga ha ri wo nkama wa wena lowu.
6: A munhu loko a khomiwa va khatisiwa la?
5: Swa swinene futhi ngopfu.
6: Va khatisiwa kwihi?
5: A munhu loko a khatisiwa layani loko a nyikiwa a mpimo wa ku va a rima wa rima loko a khatisiwa nkarhi wun'wana gada ridingo ra mova i semeticaxi. A loko u yo tshova u za ku dejwa tidingo i mili rin'we ridingo ri kontiwa sense.
6: Lomu ka ka ku ka divizao
5: ya divizao ya mova.
6: Okay,
5: ridingo ni ridingo leriya. Divizao ya mova liyani i ridingo. Loko konta leriya khatisira kona ridingo ringwe leriya i senetikaya.
6: Mashiku ni hlahla lexi nge van'wanyana nge va pfumeleriwa ku nga nghena u dya mova swo yala ku huma na wo hi swo leswi
5: leswi vhela hikuva a tshama phakati a dya a ti huma ku xurhaka ye lexi biha ku tamela mova huma ka wona
6: mai swo swi bulela ka xiyindlwana lexi a xiyindlwana lexi xi mutumbela ka xona hi mhaka ya usiku i mhaka mui
5: a xiyindlwana lexi a mhaka usiku ntsena usiku ya tumbela maji ngopfungopfu xi tirhela ni nkama wa ku loko na timpfula ku fana na nhlikani loko hi ri kona kuma swa ku a moya wukulu ngopfu a hi sisi kahle ya gijima a fika hi nyima yana hi sisi se ku pumbeka vhentani ya leya moya leyi a tlhe hi huma hi kontinuwara ni ntirho wa yena
6: wa karata ntirho lowu
5: ha ntirho lowu a ku etleliwi a ku etleliwi
6: se u endlisa ku yini timhaka ta le kaya na u tirha usiku
5: ya loko u tirha na usiku a ta le kaya u ti vona nkama lowu wa chayini nkama lowu wa chayile u nga ya zise tioro swa mundzuku se zoro u
6: huma
5: ku ni van'wana va nghenaka ni mixi ku ni matirho ma cincana loko u tirha na usiku u ni do xidya na usiku u va ku do xidya na mixi wo ya kuma folgara do xi dya se u va u humula
6: maje a ntirho lowa usiku lowu wa karhata
5: u karhata ngopfu vhele ku risko
6: i ntwini leswi nga byelaka van'wanyani hi tlhelo ra ntirho wa usiku hikusa ni bya swaku wa karhata van'wani va nga tshika va chava i ntwini leswi nga va byelaka hi tlhelo ra ntirho wa usiku
5: hi tlhelo wa usiku wa matirhela kona a ntirho wun'wana na wun'wana wa karhata so hi ku tinyimisela ka munhu xibindi xa munhu se lexi bihaka i ku tirha ni usiku u tirha u ri wexe a loko u tirha u ri wexe a swi na byala ngopfu hi ku ni loko humeliwa hi mhangu loko u ri wexe swa ku mhangu leyi endlise ku yini a wu yi dyi kasi loko mi ri vambirhi mi ni ku tiyisana mi ri vambirhi vanharhu ende ndhawu leyi ku tirhaka vanhu va vanyingi na woho ni xithuzinyana swa ku wona ni munhu lava tirhaka u nga ri wexe so hambiloko u va wexe mara loko u ri ku fambeni a swi fanele loko se u fika ndhawu leyi ku tirhiwaka u nga khempe ku nga ni vanhu va ku tala hikuva vanhu va ku tala hambiloko u tirhelewa swa ku ho ya mihla khosa kona tshembre ti ku fika ndhawu leya u vula ni vanhu van'wanyana va tiva swa ku khosa ko u nga ri ku fika ndhawu yeleyo ku hame leswi ni nga ta mitiko ka ni nga tiveka leyi na a nghela ni tirha na vanghani u nga va hlanganisanga swona vanghani ya se ni kona hi leswi kumaka ngopfu
6: loko u nghena u hlayiswa u nghena madzasetora laha kutani wo nghena u ri wexe
5: hi nghena hi ri thimu leyi nghenaka yona
6: vangani
5: a wu masi swi endla nkarhin'wani hi research tirhaka no thimu ya mena hi research njhe mena i thimu ya mele yi nghenaka yona loko yi nga ni usiku ni mixi ku nghena sage fonti lwani a fanele ku nghena sage silverment swi ya makwaleni ya mathimu nkarhin'wani ya nghena single matholelo ya kola ntirhweni leswaku okay vangaki se va separata tigurupu leswaku gurupu ya so ya ringana loko hi ku single kumbe ku sage va ringana va tirha va ri sage sage
6: kutani loko mu ri single kumbe mu ri sage mu pimelana leswaku wewe u fanele ku vonela kusuka la ku ya fika le
5: a loko mu ri sage mi ta famba doxidoxi ka ndzeni ya tinsimu leti kwa tinsimu loko njhe leswi a nga sete gitari laya a sete gitari loko mu ri doxidoxi ya fambisana ku doxi yi humela ka ndhawu yin'wanyana doxi yi humela ka ndhawu yin'wanyana a mi ti eneti tinsimu leti ma loko mu ri doxidoxi mi ni segura
6: mativana
5: ya tivana hi famba swin'we ni loko hi tlhangana ni vanhu hala va ri kuphaka ni ka mo va ri ku moxeni hi tirhisa ti-contact swa ku hi vangani haleni ku ni vanhu vuya hi ta fika hlanganeni hi pfunetana a swigengo swi nga laphakati hayi ku wo loko u va vona vanhu lava mi ri doxa ri wusiku u ku ni ha va dumela swa hlupha ku swi laha na se swi antswa loko a ri nhlikani hi ku ri nhlikani loko mi ri doxa a ma sivisana mi n'wana nghena ya min'wana nghena ya lomi va chavisa va swi kota ku gijima va famba
6: ku ni hlahla lexi nge ya khamba ra dlaya n'winyi wa nsimu
5: swichuti vhela swoleswo
6: loko mi vona ku xigevenga xi fikile laha mi xi khoma njhani
5: a xigevenga swoleswo loko hi ri hi hambanile hi matori ma yo vitanana he laha ku ni munhu wa sola ende munhu loyi a hi mi voni kahle se leswi hi nga sexi hinkwenu lera jundana kola se hi sungula ku vo hi nghenela xikhaya ya xikhamba leriya loko xi ta ni yana ha xi nge hi koti na xo xi tekelaku wo xi chava
6: na n'we mi tshama mihlomi
5: hi tshama vhana na hlomini
6: mani ku vona ni ndhoku laha loko se a ri ni xibambu
5: a vhela nawu wa nkopondo wa ka hina lowu a wu nyikele xibangu ende hambi yo nduku yoli wo chavisela loko se u mubomoni maza loko se va ku yisa leya nduku leya rima ni ku nyika nga nduku wa vhika phela u sa swikona swa ku se swi bihile ko ti vhikela ra wena hambi xibalakatsa xi tele ni wo mi chavisela maji lowu va swa ku ne munhu loyi he se va ku tela nyimpi na uzofaka yo nduku se ti ta vula phambeni mara na wa nkoponi a wu ku nyiki xibamu kandzeni ya ugwadwe la mubeni
6: leso hla swa ku hambi undukulo hiwo utamela
5: utamela
6: swa hla swa ku nwina mo vonelela hamilwi amuna nchumu xa ku lwa hi xona
5: nada nchumu xa ku lwa hi xona vonelela ka vakunyika nchumu
6: maxikita xibamu o nyaka vamunyika andruku
5: tiki vanyika ndruku hambixo xibamu njhe kufani ni laha bombeni straight laha un'wana epregozi ku bombeni ku bombeni va hlasela ngopfu va ta phe va hlomele bombeni va fika va mudumba mugijima laha a fika va tsema ngopfu ngu va laha khopo leyi nga koho laha bombeni ka muchini luya ende
6: lahava
5: laha kobre liya ende laha ku na yini fundi ku na xinchinani lexi nga kona xi dosaka mati leswiya va swi khipa na swo leswiya va va xavisa
6: kuniperigo
5: ngopfu se na wa kona layani u ni dirate wa ku a bomberi ni segurance ya kona a ve segurance luya nga ni nchumu xa ku fana ni nsimbi xa ku na yena
6: xavisela
5: a nyimpi leyi njhe ku fana swoswi loko u mi xavisela gijima wa gijima mali loko a ni xibindi ku ta gijima wena va na khamba ku nga ri nyimeni hi ta bala njhe ezempulo njhe swoswi kona laha ni xitetari xa hina laha yi chelele mmoa hi ku hi ve ni krisi ya ndhambi yole a ndhambi leyi nghene yi wisa mapoxi lawa ya ka hinkwayo wisa swa madenje swa swi teka ka a ndzilo street xa box lexiya swi wile leswiya se ku famba ka mukama fuma nkama tile makhamba ma tsemele tintambu letiyani ta ku vo ti nghena kwini teto ya khopo leti ya kobra letiya vovo va ha hlulela yini xi xa njhini lexiya vhela xi khomaka xa denje lexiya ka ku vo xi wile u fane swoswi kola hi nga kona lani a ku na matirhelo ya kahle mhaka xiximo xa vafana xo lexo va moxile vhela
6: mara ni vona a gezi layani ka mimovha liya magezi lawayani ni ma vonaka layani ma tshama na matirha mikama hinkwayo ma mi pfunetela ku ve ni mo landza ntirho wa n'wina ku vonakala
5: ya ma pfunetela magezi lama nga ko ngopfu hi wo lama wa ko laya ka michini wa ko laya ka bomba ra kona njhe hi laha ka xiyindlwani lexi u xi vonaka xiyindlwani lexi xi ni a gezi leri a hi ri xavela tanihini hi usosa sangu breke a magezi wa masiva kona ka xiyindlwani lexi u vonaka vhela xa ha ri koo xigezani xaku va fika va yiva masolari lawayani gezi ra kona ka makrizi ya tindhambi mara gezi ra la xiyindlwani lesa hi yo tiendlela hi tlhelo ra yini hi tlhelo ra susa sangu
6: inkomu hi bolile ngopfu hambiloko a nga ri swinyingi kambe ya nkongomeko wa hina ku ve ni tiva ku tikeliwa ka n'wina chayo ra ntirho lowu wa vusiku i ncini lexi u navelaka ku xi hlaya swa nga leswi hi vulavulaka radio
5: nje hi leswi nga letani leswi navelekaka ngopfu i ku vona hi pfuneka atikweni a tiko ri hi pfuna tiko hi nga ri yini a nga mfumo hi ku heyi laha tikweni ra hina njhe hi kola hi le hansi ngopfu hi nhluvuko hi laha hansi ngopfu hi nhluvuko ku piora hambi hi kola xitata ri nga kona hi ngiri le kona hi rila ngopfu hi kwini hi matikweni xikaya kona hi taka hi kona hi ha rile ko nhluvuko hi le hansi ngopfu se a hi kombela ngopfu swa ka mfumo nga siku hi lwela ngopfu hi yini hi ya chota hi gezi hi ya chota hi mati hi pfuneka sweswi yini hi ndhambi hi ku yini va wola ya makhiveni loko ma ta swa laha makhivi lawa a ka ha ra vutomi rin'wanyana ende nkomati sweswi mati ya nkomati hayi a ma ha nandziki ku fana ni tona swi swa ku tala se swi le nkwankomati ngopfu ya bonga kani ma
4: ka mabulo ya hina siku ra namuntlha hi twile xifuva xa Chris Zekosa mutirhi wa Association Odlar de Esperanza a nga masimu ya ku bindzula mova lowu ndzhaku wu helelaka a nkomasitete
0: Bongele Roberto Mondlovu kusikela kamaputsu kachikatilechilika uma hora ni 14 minuti xitauya ka ndzimata uchenje hi sungulela kwalomi nyambani ka muganga wa le ka hun'wini kona lohi Kristo Hlavangwana kutani ku ahehehe mabermut

Edna Sambo, te amar maningi kati katle chingalika uma hora ni 40 minutos loko sita ku 2 horas zvingana ka duka dukisana nakona te amar maningi kula Avenue Montana ngenzeni ka vonthu vanga kona musaveni siyo ranza wena tsena.

ni ranza wena kula avelino mondlane ka utjengileke kota ulele kuleka mora ni 45 minutos isoma navela kube pangalata mranza mingset ka kupenzo loka siku ka 3 ka setembro wa 2023 kuta 26 la utlalanza kuka ole ja kwino sala nezana khano masiku nemoni kasiku alembe gimbela le kasonto ka kaona zvikota kukuve kuti hita kuve mahazvo ntle zvikombele kako kasiku ve kuchikela mvula na ulo lamile kaona wahe kuhlakaneni ka chikatile chihlakana na upimisa lezva ku loko he kutira kufana hina ka ungaina kumbela ka viki ufanele kuve kuti longisele kuzvingama kuve ka chikatile chi wahlakana kambe ufanele kuve achicha mungano loya kuletirweni ka chikatile chi loko famba hi masezi kutani masingo tilongisele ha kunene ka siku ya 13 gele tinene siku gimoni gimoni ya kutirweni nga utiza ukwatsela kugesi ka kusangula leki va kuchusile ku hlawuleliwile ka vanyingi lava kumeka kuna vana vala kutira kwalaho simama ku nyika lisima tira hi ta vuya simama ka uchange ka chikatile chi ramba ku Marlanton ka Norman Scott loko va ta ku muthu ni muthu.